0: sa Bukidnon, mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
1: Ug kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
2: Rahaplas po kag aroma na eh.
3: Oh, maugalay, papalis ko itong pag-ana ka distagong, nagpalis ko duha.
2: Oh, okay, duha ka aroma, okay.
3: Hindi ako rin, ako, nindos niyo kayo, nagunuman itong nangulmul.
2: Oo.
3: Mas giyo sa panalangin na hindi sa ginawa ang imong mga kuhan, tambal ka,
2: okay.
3: Makayog yun sa mga
2: so, imong punto na ay, nangapras kag aroma, na wala ang ngulmul sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
3: Oh, nindos na kayo, pagtulog na ako karon ba?
2: Salamat sa ginoon, Aya.
3: Pamila, makamata ko. Alas ko ato, makatulong na akong kuhaan na. Tiyo, pamila, kuhaan ni Mawali nga. Makatulong na mapod ko.
2: Salamat kay Nay. Salamat kay Gayo.
3: Salamat, Iwi.
4: Uy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
5: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
4: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
5: Ah, sige, salamat kay Mare. Adto na ko sa FA Phone Shop.
4: Hala, Mare, pagdali na. Adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
6: FA Phone Shop.
7: Akong pagpasalamat, Pastor, nga wonder, no? Akong bana na ulian. Gaya kong pagpasalamat, Pastor. Kaya ako po, dihubak ko, Pastor, pulo kadlaw, tumaran ako, ibigimak. Na ulian, ragit ko, Pastor, akong hubak. Gaya kong pagpasalamat, Pastor.
8: Everybody line up!
9: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpulin tay. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
10: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato, ragit na ayo.
9: Naapari ay na!
11: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod dako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
10: Kanindot no?
11: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
10: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
12: sa GRD, Quezon Printing Services.
9: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
11: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
13: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
14: Sukad ka ron, mataghamal, kaubandod ka nunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
13: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
11: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon, Fuego Blend, Chili Paste.
15: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
16: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
15: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Kalilangan, mayahay, si Igan Tata ni. Akong bata, na-admit, ang sakit, kining typhoid, kaduha gigikuan sa doktor.
3: Oy, typhoid, okay. Pilayang edad?
2: Lima pagkatuig. Okay. Ito ang doktor. Nga, upo tamang kaadlaw sa hospital niya. Wag kakaog kanon. Gamay ra kayo. Nga, kinabalaka man ko. Siko ko na huna. Nga, unsa ko paliton. Nakapalit yung Digimax. Tulurog yun kabuok. Ang kalunis sa udto. Ako siya gipainom. Pagkataon-taon. Nangayog pagkaon. Man, dako ikaw pasalamat. Pastor sa Digimax. Sa imuha.
3: Okay, salamat sa Diyos. So, nakagawas na siya, Igan?
2: Oo, nakagawas. Pagkaugma na yun. Nigawas din na kayo. Nikaon naman siya.
3: So, tulurog ka Digimax. Tatutsu. 90 pesos ra imo na gasto.
2: Oo, oh, so,
3: okay na siya karon.
2: Okay ra.
3: Okay, Igan Tata o ba kalilangan?
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisa.
8: Fuego blend jelly paste.
6: Kalami ane.
8: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwede sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
7: Sukad karon, mataghamal. Kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radyo Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
3: O sa may mumitsay sa mga katawan na naminaw karon.
9: Mumitsay sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning haplas tungod kay doon na siya kaayuhan, doon na siya panalangin kita sa Kinunga. Makaayugit siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga doon, mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo nga muragit akong kita na tambal. Naulian din siya. Ako tingin o nga, sila magagamit ko ni ining haplas.
3: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
9: Okay pastor, salamat po pastor.
3: Okay.
10: Bisan ka bus kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo? Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apa nun saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan?
11: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
12: May good news!
7: Hello! Oy, unsa koy good news!
12: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
13: sama sa large format outdoor sticker,
14: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear nga photocopy. Muhimus at sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
12: Wa kanay pagitaon pa. Basta di kalidad o parato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
14: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
15: Kiniyag 98.5 Radyo Kaibigan. Hit Songs 80s.
16: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
15: 90s.

0: Yes, sa kinsa ni Palihog?
1: Si Iganili sa Bantuanon.
0: Iganili Bantuanon, Iganili unsay ato nga masulti?
1: Salamat sa Ginoo nga naulian ko sa kuan, Gimak kay isa gito ko sumala pa so nga dili ko makatarong og lakaw kay Binhod akong katunga sa lawas.
0: Oy Binhod, okay.
1: Oo niya. Nag-ani man ko dili sa balay si Chris Amor kay tukim na mo sa kami.
0: Oo.
1: Nutang ko sa iya og 4 ka buok. Namor ko pa so na hinayay og ka wala ang Binhod sa CL makatarong mo kong lakaw.
0: Ay salamat sa Ginoo.
1: Kung wala ako gusto sa muna pastor nga, masalamat ko sa Ginoo sa nga di pa itak niya ang kapal nga di si Mac na makatabang Diyos sa makatauhan.
0: Amen. Salamat, salamat sa Diyos. Salamat kay Igan o ba Barangay Bantuan nun. Salamat kayo.
2: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform. Ay, daw, ay, kadaghan mang yayaan ni. Ay, napay tarpulin. Ay, ako, magastuan ng anniversary, ay.
3: Nagkunot pa ko ng aktang ni Muyots.
2: Dahil, ay, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani, Day.
3: No worry, amiga. Tudluan ta ta sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
2: GRD Printing Services?
3: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
2: Kanindot, no?
3: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
4: Hello, Dai. Dihanap ko sa GRD Printing Services.
5: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
6: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
7: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
8: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
7: Dili na problema, Mare. Adto dahin sa FA Phone Shop. Diha, Sermon, Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
8: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
7: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Pawn Shop.
8: Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
9: FA Pawn Shop.
10: Ikaduhang Timoteo Kapitulo 2 Versikulo 11. Kini usa ka matinumanon nga panultihon kay kun kita patay uban kaniya. Kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malitayan nga kita mo taliwan kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan. Dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayon kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes muatiman og mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
11: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpulin tay! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
3: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo!
11: Naapari ay na!
6: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod dako nga tarpaulin printing na asabtay signages.
3: Kanindot no?
6: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
3: Naasabtay document printing. Very clear nga putok tapi. T-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
12: sa GRD, Quezon Printing Services.
11: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
6: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
13: Mo! 98.5

0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon matmapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon. Radyo Kaibigan.
4: Kiniyak 98.5 Radyo Kaibigan. Hit songs 80s.
5: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
4: 90s.

0: XRK Radyo Kaibigan.
1: Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Mga igan! Yes, yes, yes naman! Another morning is given! Another morning of Chikahan! And of course, another morning sa nag-iisang DJB! Ayan yung mga igan! Good morning! Isang mapagpalang umaga sa inyong lahat! And welcome sa Tunog Kaibigan! Of course, this is your friend. Mm-mm. Ako lang naman ang inyong kaibigan sa ere, DJB! Pani ko ninyo, hantod, alas 11 sa Kabuntagon. Diri sa 98.5, Radyo Kaibigan. Saan ka man ngayon? Asa man pud good ka, oy. Diba? Anong nag-asa man ka, di ay? Alright. Asa man ka karon, mga igan? Nasa inyong balay? Nasa opisina? O naa sa biyahe? O basta nagkapi-kapi ka karon? Huy, sana all. Ayan, thank you naman kasi naka-tune in ka ngayong araw na ito. And syempre, mag-i-enjoy po tayo ngayong umagang ito. Adlaw sa Martes! Diba? Martes na, mga igan. And today is the last day for the month of June. Grabe, congratulations kay lumalaban. No? Lumalaban talaga kay last day na sa June and tomorrow July. Nevertheless, marami pa tayo pagchichikahan. But before that, enjoy nyo muna ang ating next song. And I'll be back later, only here on 98.5 Radyo Kaibigan.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
3: O lagi, Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
2: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha, Sermon, Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
3: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
2: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
4: FA Phone Shop.
5: Unsa may ato igan?
6: Ako po, testimony ang aroma.
5: Aroma, yes, gagamit kag aroma.
6: Oh, naplas ang aroma, pastor, nga ang among sakit sa kanin mga katukatol. Importante yun, kaya nalipay yun, wala po.
5: Wala.
6: Oo, ang katulang gaplas na mo, ang aroma lang.
5: Salamat sa Ginoo, salamat di kayo.
6: Sa Ginoo, Pastor Dan.
5: So Igan, salamat di kayo. Kinsa ka na pangalan, ani?
6: Noel Estina.
5: Noel Estina diya sa Baganihan, Marilog District, Davao.
7: Surprise, Lola!
8: Hala, on siya na!
7: Happy anniversary, Lolo, Lola!
8: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
9: Naapay ba nga t-shirt, oh?
8: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga match nga na atong nawok o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy! Mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya! Sikap mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon.
10: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
11: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga o barato ra.

0: Ugot kaya akong ipon ba? Hindi na ako. Nawala din ang ugot.
1: Ano ba? Imong ipon?
0: Oo.
1: Oh. Tapos, nawala ang ugot.
0: Oo, oh, hindi na ako.
1: Nawala ang sakit.
0: Nawala pa ang ugot, Pastor.
1: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos. Nga naayo ka. Salamat kayo, Igan, Marlon.
2: Bisan ka, boss kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
3: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
4: The best songs on the radio. Ako.

0: EXRK
1: Radyo Kaibigan. Radyo Kaibigan, maigang, maayong buntag. Hello po, and magandang umaga sa aton nga tanan. Again po, this is your DJ B, makauban ninyo, hantod, 11 a.m. Yes po. Alright, maigang, kamusta ang atong adlaw din ha, no? Hello and magandang umaga. Kabalo ko nga, inani nga mga oras, busy kaayo ang everybody. Busy ang mga estudyante, busy ang mga trabahante, di ba? And of course, bahalag busy mo doing something din ha. Basta kay inyong galunga na aras sa ako. Pwede po nga ihatag ninyo apel inyong heart. Charest. Okay, mga igan, napag-uusapan lang naman natin ngayong araw po na ito. Kasi may narinig ako kahapon. And ano lang, nag-play lang og ano ba, kanang question sa ako ang mind. And apakadami ng hiwalayang nangyayari sa social media. No, ano bitang daghan na kaayog yun, biskan mga dugay na kaayong they are living together, no? And then, kanang na-publicize pag yun ang ilahang relationship and na-end lang sa ending, charest. Na-end lang sa hiwalayan, di ba? So, ganun siya, mga igan, na may mga reason kasi na balagdugay na sila, ay haba daw nila na-realize na hindi na sila ready. Talaga ba? Tsaka mo lang malalaman na hindi ka ready. No, matapos mong guluhin ang buhay ng isang tao, matapos mong i-pursue yung taong yan, later on, no, kanabitang, ay harani mo ma-realize na wala, di pala ka ready to commit. Parang, ano ako dun na, parang nahirapan ako sa paghuna-huna ba ng kanapitang mga reason nga isulod pa man good. Dapat yon mga iga, no? Ay, hata mo sulod sa isa ka sitwasyon. Ako, sinasabi ko sa inyo, sa sitwasyon, sa relationship. Ay, hata mo sulod. I mean, balagun sa po yung sitwasyon, no? Ay, hata mo sulod. Ay, hata mo inter. Maghuna-huna sa ba? Di ba? Hindi naman ako sa nagagalit, ha? Pero nagigigil talaga ako. Pero, kanabitang, alam mo, mga iga, no? Nagi mga taong, kanabitang, ang sipag magbigay ng mixed signals, no? Sila ang unang amuchat, sila ang unang manguyab, sila ang unang magparamdam, ipa-feel nila ba, mas special ka? Guguluhin nila yung buhay mo, B. Diba? Pero kapag ikaw ay naniwala, no, nisugot na ka, imuha na silang gipili, seryoso na ka, bigla-bigla naman silang nawawala. Hindi ko naman sinasabi na lahat ng tao, ha, pero may mga nangyayari talaga na ganon. Diba? Kusog kaayo mag-inter sa kinabuhi sa lahi nga tao, dili man dahi panindigan. Ang reason tayo, dili pa siya ready. Para asa po. Charas. Mabansagan na po tag isog din eh. DJ isog na po Daniel. No, I'm just saying. Alright, mga igan. No, on saul man nato na sila. Biglang mawawala, di ba? Sila yung unang nagparamdam na eh, pero sila yung unang mawawala. Kaya ang tanong natin ngayong umaga, mga igan, bakit kaya may mga taong gustong mangharot? No, gusto kong pakiligin, pero kapag pinili mo na sila, sila rin ang unang nang iiwan. Aray mo! Aray mo talaga, kuya. No? Kuan ba sila? Hadlock ba sila sa commitment? Kung hadlock pa o commitment, ayaw sa sugdi. Isure sa, kasi Para bang ano, para bang kanabitaw ni Kwan ka, nag-uban mo og saka og bukid, tapos gibiyaan ra dayon nimo siya dito sa tuktok. Ang sakit kaya ng ganun, di ba? Kaya bago natin sagutin ang katanungan na yan, basi naapot mo tubag sa ato ang pangutana. Again ha, ito yung question natin ngayong araw. Bakit kaya may mga taong gustong mangharot, pero kapag pinili na sila, sila rin ang unang nang iiwan? Aray mo. Okay, pwede kayo mo mag-text sa atong text line number or mutawag later. Ayan, sa 0965-601-1688. Again po, 0965-601-1688. Alright, mga igan, before anything else, i-shoutout sa nato ang ato ang mga live stream viewers. And shoutout ko mga pare sa Tibulis at Cotabato. Shoutout na po kay Daniel Jeff Vera. Ayan. Gikan kang Stephanie Perez. Kanibitaw sila duha. Parang may na e-smell ako kahit sa live stream lang. Grabe pang simhot, no? Grabe talaga. Okay, hi po, pa-shoutout. Shoutout kang Dolores Vera. Ayan, hello po. And galing naman kang yon kay Daniel din. Kang Daniel Jeff, maayong buntag sa inyuha din na, And gikan kay Jaylan Igloria. Good morning, ma'am. Greet ko Manong Igloria, Nikki Sarmon, Jasmine Igloria, Melis Talindong. Ayan, kay Tatay Jose Igloria din, Tessie Igloria. Ayan, oy, hindi ako si baby ha, grabe naman yun. Tinawag ba naman ako baby? hindi ako baby. DJ B po, as in B-E-E, buyog ba? Kay sama-sama. Alright, salamat watching from Bunakaw, San Fernando. Thank you so much for tuning in. Ayan, mga igan ha, again po, ito yung katanungan natin. And pwede kayo mo mag-comment din ha. Comment lang mo sa inyuhang tubag sa atuang pangutana karon nga adlaw. Ayan, and we will receive a call later. As in later. Enjoy nyo muna ang ating music. Kung para ni sa tanan, gapang hassle sa atong kinabuhi. We have here, ha-ha-ha-hasula, diba? At pakadaming ha-hasula. By Kurt Thick. Enjoy this. And I'll be back later, only here on 98.5 Radyo Kaibigan. Enjoy!

0: Radyo Kaibigan. Numero uno sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon matmapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Pagkalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan. Radyo Kaibigan.
4: Tay, ngayon na ba?
5: Bukas, no pangatsaro, multaking asupatang.

0: XRK Radyo Kaybigan.
1: Radyo Kaibigan. Ayo buntag, maigan. Hello, hello. Alright, isa napakagandang umaga sa atong nga tanan. It's already 10:18 in the morning. And in out, mga igan, you are all doing well right now. Diba? Ikaw, igan. So much for that, no? Ikaw, igan, sa ato ang question kaganina, no, na bakit kaya may mga taong gustong mangharot, no? Pakiligon ka, pero pag nag-give in na ka, kanang time nga, gipili na nimo sila, seryoso na ka, sila po ang una nga mubiya sa imuha. Ikaw ba, igan, na-try na ba na nimo? Nako! So much for that. Ayahan ninyo tubago ng ato ang pangutana. Pero pwede rin kayo mumotext, ha? Mabasa po taong mga greetings din, he. Gikan kay Texter 159. DJ, greet ko sa akong bana, si Birth Ompog. O sa among anak, si Makin. O kang Manang Liza Yanga. O kang Maisel Agbong. O kang Mika Dundunay. Laras na lang aron walay mahay ka na. Get isa ka baranggayan na lang ang i-greet para wa joy magmahay. Alright. And ang nag-greet, si Merasol Umpog sa Basakalan Tapan. Hello po and good morning. Okay. Shout out from Bislig City here. Then sa Lincuna family, Embryones family, Permimi nagalantaw sa imuhang live, mama. Thank you naman. Makaiyak naman tayo ng tagok niya. Thank you so much. You know what? Sa inyo ang pagpaminaw lang, no? Naku na kayo na nga kinabitang kabog-kabog sa among heart. Wow. No, thank you for choosing 98.5 Radyo Kaibigan. And of course, mga igan, dili po nato kalimtan ang ato ang mga produkto. Ayan, para sa atong Vigimax. Ayan, sa atong Vigimax capsule. Mga igan, no, para sa support all over wellness and helps provide daily nutritional balance. Ayan, kung naa kay liver problem, leptospirosis, lupus, neck or back pain. Ayan, Parkinson's disease, pneumonia, psoriasis. Ayan. So, unsa pa man ang mga kuan, mga sakit-sakit. Unsa pa na imong ginabate, dira. Ala, try na ang atong Vigimax. Kidagan na testimony about ani, mga iga, no? UTI, uric acid or gout, skin allergies, rheumatic heart disease and rheumatism, glaucoma, flu, dysmenorrhea, dengue, dialysis, diabetes, oh, unsa ba imo ginahulat? Testingin na ang ato ang Vigimax, mga igan. Alright, dili po na to. Ligtaan ang ato ang Aroma Plus Herbal Oil, ang pinagpalang lana. And of course, dili po mawala, labi na karon, oh, hapit na ang ting paniud to para sa atong Fugo Blend Chili Paste. Ayan. And of course, ang bida sa lamesa, dili gyud mawala ang Fugo Blend. Pangtangtang sa luod, 'di ba? Kung iluod ka sa iyang naw. Dili, dili taana. Mali, mali, mali. Alright, bitaw, kidding aside, mga kaigan, dili po na itong kaligtaan ang Herbiva Coffee Blend. Healthy coffee, naturally good. Ayan na siya, Robusta Coffee, Chia Seed, Barley Grass, Moringa, Turmeric, Mangosteen, Guyabano, Tongkat Alis, Spirulina, Insulin, and Stevia Leaves. Diba? Super healthy. So, para dili na itong kuba-kubaon sa atong ang mga kape. Kanina siya, Herb Biva Coffee Blend. Ayan, mapalit na siya. Dere sa Valencia City. Ayan, para sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, Poblacion. Sa DXRK Radio Kaibigan, Second Floor, AMQ Building, Saire Highway, Poblacion, fronting Old and VM Mall. At sa Kadingilan, Napute Kaibigan Center, Purok 5, Poblacion, Public Market, sa Old Stall beside Food Court. And Napute sa Maramag, Kaibigan Center, Stall number 18, Perimeter Building Agro-Commercial Complex. And of course, mga igan, para sa inyuhang pang printing din ha, ang GRD Printing Services, located na siya sa Digit Building, Barangay Palangay 6, Quezon, Bukidnon. So, what are you waiting for, mga igan? Visit now our Kaibigan Centers para sa ato ang mga produkto. Ayan. And of course, hello po and magandang araw. We would like to acknowledge our station general manager, Pastor Dan Dangalio. And of course, our station operations manager, Engineer Romeo Chang. And of course, our finance manager, Ma'am Bernadette Kilon. Ayan, maraming thank you. Kasi without them, our operations will never be made possible. Kaya thank you ng marami! We will now receive a call, mga igan, para sa gusto mo tubag sa atong ang pangutana karon, no? Tawag na mo sa atong numero. So 0965-601-1688. Again po, 0965-601-1688. Ikaw ba, igan, no? Bakit kaya may mga taong, alam mo yun? Kanabitong, kusog kaayo mang harot ba? No, kusog kaayo mo chat, kusog kaayo magparamdam sa imuha. No, kusog kaayo mo heart-heart sa imuhang day. Kusog di kaayo magpaasa. Ikaw naman to, si Asa, di ba? Kung asa gid ka, kailangan mo yung mga signals. Mga mixed signals, di ay. Moron! Nako naman, kapag usapang mixed signals, karon gusto ka niya pagkaugma, wala po siya'y pake. Grabe kayo! Magdula-dula ng heart talaga. Ayan. Okay, nai-comment din rin gigay kay Daniel. Imo ba, BG Max, makatambal sa sakit, sa gugma? Nako! Itistingi! Itistingi in tawon. Dili lang sakit sa gugma, apil na sakit sa ulo. Pero, kung yun siya, pwede po niya siya ako. Kay kung healthy mangod ka, maingon mangod na ako nung pwede po niya makahatag sa imong kwarta. Kay, kung imong ibalik yan. Diba? Or, kanamitam, pwede po, igan niya. Kuan, makahatag sa imong kwarta sa imong kay kusog na may kamanerbaho dayon. O, diba? Kay healthy ka. So, tisingi lang. Tisingi, igan. Ayan, again po, comment na mo sa ato ang pangutana karon. Basin, ikaw ba ni Daniel? Ha? Ikaw ba ni siya nga kusog magpa, kusog mo harot-harot? Kusog mo pakilig pero dili panindigan? Aray mo! Ayan, pwede kayo mo tawag mga igan ha, or mo text, or mo comment sa atong ang live stream. Hello po, magandang araw sa lahat ng nanonood sa ating live stream. Ikaw, Iga, na-try na ba ni mo? Or basin ikaw mismo ang kinabitang una ni pakilig, pero ikaw po una ni give up? Nako po. Wala may judgment diri ha. Gusto lang po na ako mahibawaan ang inyuhang stand. Gusto lang po na ako mahibawaan by basin naaday kay gibulagan bag-ura. No? Ang sama po ni mo hang stand. Lisod gid kayo ni kapag tumibok ang puso, wala na talaga tayo magagawa kundi sundin ito. Muna ang mga gakailad pud ka kay. Paulagi na. Inahon na. I mean, kana bitong kinahanglan gid partner ang kasing-kasing og ang ato ang brain. 'Di ba? Ako naman talaga, ha? Mga igan na. Well, so much for that. Para sa tumitibok pa ang puso, here's another song, Tibok by Earl Agustin. Enjoy this, and I'll be back later, only here on 98.5 Radyo Kaibigan.

0: DXRK Radio Kaibigan.
1: Yes, Egan.
2: Isa kita ukyan na kung banas dito. Ngayon, nagbuntag yun. Iya kung giingnan na magpa-admit na lang siya, Pastor. Then pakalas rin ka na yung matatadyo ko, ako siya nilugawan kay magpa-admit lagi. Nag-ready ko sa among mga dadunon. Dayon, pag igon niya yung hayag, natiwala ko nga, may nakayang tulog. Ako, wala na ko siya, sanduga. Then pag masanan niya din, anang hayag na yun, ako siya giingnan nga, unsa man, magpa-admit ka kay Mujud tira ba ko? Muna siya nga. Hindi na lang kay naayo man. Sa'yo lang ka ng gabuntag. Masakit na siya, Pastor.
1: Oo.
2: Oo niya. Na, pinagi sa among prayer o pag-inom niya sa lalang ka, Pastor na Bidimak, na ugian doon siya.
1: So, what na ino?

0: salam ni siya ang Fuego Blend Chili Paste.
1: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
2: Ako si Teresa Ajero sa Hingog City.
3: Yes, Igan.
2: Magdisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
3: Okay.
2: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiili, Pastor. Tapos, na siya ay samad sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma, na oil.
3: Okay.
2: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalihok. Tapos ang iyang samad sa sambot na ulian. Ang siya hubang may akong laplas. Di moto, di na ulian. Then karon dili naman niya siya makalihok. Karon pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang botilya. Tulo ka bitong. Karon siya pasto, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pasto, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung higaanan.
3: Salamat sa Diyos.
2: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa ginuda na pastor kay. Takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangin na mong haplas. Nga may akong ginagamit sa iya.
3: So, Aroma Herbal Oil ka, Igan?
2: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
4: May good news!
0: Hello! Oy, unsa ko'y good news!
4: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag.
5: Sama sa large format outdoor sticker.
6: Tarpaulin printing. Outdoor and indoor sticker. Personalized mugs. T-shirt printing. Pigment and sublimation printing. Calling cards. Panaflex. O very clear nga photocopy. Muhimusat sila og PVC ID. Invitation cards. Certificates. Decals. Laminations. Giveaways. Logo and layouts. Tumblers. Keychain labels. Brochures. Flyers. RAS IDs and billboards.
4: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services. Go ka na sa GRD. GRD Printing Services.
6: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.

0: Yes, Igan Marisa. Yes, apa dayon?
1: Nay nakubag sa mata sa akong anak nga nagpalit ko kang igan idna og tulo ka gigima. Akong gipainom pastor kaloy sa Ginoo na ulian pastor.
0: So tulo ka kapsula imong gipainom unya na ayo?
1: Oo pastor, naginahinay og kuyo sa imong hubag pastor.
0: Okay, salamat ka Igan.
2: The best songs on the radio.

98.5 Radyo Kaibigan. Hello, Maigang. Good morning, good morning. Good morning sa inyo din ha. Do, hinaot nga. Ready na inyo ha ang paniuto. Kay hapit nating paniuto mga igan. And so much for that, no? Alas G51 na sa Kabuntagon. And mga igan, kabalo kong daghan kaayo mo og mga tubag, no? Ayan, sa tumatawag sa atin, 174. Wala na tayo igo nga oras. So, ano muna, let me talk for this moment. Wow, grabe yun! Okay, ito na nga. Ito na nga ang chika. Chika pala. I mean, sa ating topic ngayong araw na ito, mga igan, or sa ito ang question, na bakit nga ba, no? Bakit nga ba may mga taong, alam mo yun, alakas ng trip. Alakas magpakilig, pero hindi pa naman pala ready sa commitment. Diba? Dili pa man ready sa commitment. Kanang siguro po in the middle of kanang ilang relationship na wala ang thrill or talagang hindi nila alam kung anong gusto nila sa buhay. So careful with engaging with those kind of people, mga igan. Yung mga taong hindi sure sa buhay nila, huwag pumasok doon kasi madadamay ka lang. I mean, if you love something, if you love someone, you'll be passionate about it. Okay, eh? So, that's really my take on this life. Well, okay, ito na nga, mga igan. Alam nyo, minsan kasi hindi naman masamang mag-enjoy at makipagkilala sa mga tao. Hindi talaga masama yun. Diba? Pero iba din naman kapag alam mong seryoso na ang isang tao. Diba? Patuloy mo pa rin siyang pinapaasa or pinapaasang may patutunguhan kahit alam mo namang wala. Diba? Kaya kung wala gid kay plano sa iyaha, huwag mo na siyang paasahin. Tapusan na dayon. Ayaw na padugaya. Diba? Kay mas padugayon ni mo, mas dulot ba? Mas sakit ang epekto. Diba? Remember this, mga igan, kung hindi ka pa handang manatili, huwag kang magbigay ng dahilan para may maghintay. Diba? Kasi mas masakit ang paasa kaysa sa isang tapat na hindi. Sabi ni Maog, siya ay tapat, hindi pala. No. Mas masakit yung pinapaasa ka lang. Kaya mga igan, hindi lahat ng lumalapit ay handang manatili. Always remember that, ha. Dili tanan, palihog lang. Ayaw ilara imong kaugalingon. Og ayaw tugdi nga ilaron lang ka. Grabe. Grabe yung mga linyahan natin. Hindi ko rin kinakaya, B. Alright. Hindi lahat na lumalapit ay handang manatili. Always remember that. At hindi lahat ng matamis magsalita ay handang panindigan ang mga salitang binitawan. Boom! Nako-nako, ah. Kaya piliin natin maging tapat sa nararamdaman natin, mga igan. No, para sa kuha, it is always good nga we choose what is right. Kasi kapag karbitong padayo ni mo nga ginataguan, nako po, mas masakit ang epekto yun. Alright? Always remember na sa tamang tao, hindi lang magaling magsimula, marunong ding manatili. Sheesh. Okay, diba? Palagi mo yung tatandaan, yung taong para sa'yo talaga, mananatili yan. Diba? Pinakot nga, wala ramuga kakuratan, dira. Seryoso, tapos biglang makukurat ka na lang. Makukurat! Saan galing yun? So, yun lang naman. Hindi ko naman sinasabi na this is based on my experience.
based on kinabitan ako ang perspective ba based sa feeling na ako kung unsay ako ang take, unsay ako ang stand for this question. And I know na you have your answer too. Ayan, mga igan. Thank you so much sa lahat ng mga nag-tune in kasama ang nag-iisang DJ B. Dili ni mo, Bibi. Pero basin puhon. Mayang lawas. Alright. Again, mga igan, thank you daw marami sa lahat ng mga nag-antabay. Sila po ng mga nag-tune in. Always get-tune in. Thank you so much sa ating mga live viewers. You are all appreciated. Diba? Sila po ng mga trabahante, estudyante. Sila po na nagda-drive ngayong araw. O di kahaga pa ni Udto na. Sayo na ni Udto kasi super gutom. Kaya wala pa'y pamahaw. Diba? Ang mga tao karon no, hilig na kaayo o brunch. Hilig na kayo dunganon ang pagkaon. Hinaot pagkaon lang ang idungan. Hili idungan ang mga relationship pa. Talaga naman. Talaga naman. Alright, mga igan. Wala na tayo nga oras. Kay 10:58 na. Kaya naman sa lahat po ng... Nag-tune in. Thank you so much. And to our station general manager, Pastor Don Dangalio, our station operations manager, Engineer Romy Chong, and for our financial manager, Bernadette, Ma'am Bernadette S. Kilong-Kilong. Thank you so much, everybody. And to our transmitter technician, Kuya John Tigang. Thank you so much, everyone. Again, ako kita na ako pa. Alright, bitaw mga igan, this is your DJ B, as in B-E-E. At ito ang inyong tunog kaibigan sa 98.5 Radyo Kaibigan. Ugma na po, and I'll be leaving you with this song para sa mga nagpaasa. Baga kag face by Malaya Makarai. Enjoy this only here on 98.5 Radyo Kaibigan. Bye bye. I love you. God bless you. Mama.

0: XRK Radio Kaibigan.
1: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpaulin toy. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal ni no.
2: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato, ragit na ayo.
1: Naapadi ay na!
3: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signage.
2: Kanindot no?
3: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
2: Naasap tay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
4: sa GRD Quezon Printing Services.
1: Doon na ta diri no,
5: accessible og affordable nga printing services.
3: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
6: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal na mitaliwan sa laing kalibutan.
7: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
8: Lu, nganong katakiang kaman?
9: Sakit tayo, hubag sa tiil daw. Ay natapilo, manggod sa akong paglakaw. Agay, kasakit sa akong hubag, sakit pa jod kayo akong tuhod, kagirayong ma. Bisan, or sana lang tambal akong itambal ni ini, apan wa di hapoy alibyo.
8: Wa may problema, Lu. Ani-anay bago ang solusyon sa imong hubag. Maokin ni ang Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang nana.
10: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikip, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
11: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
12: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
11: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
12: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
11: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
13: FA Phone Shop.
14: Yes, igang kana, kamusta man?
15: Kanang mag-testify ko, Pastor, sa about BG Mac.
14: Ah, yes, go ahead, igang kana.
15: Pinapractice ko sa motor nga mag-drive. Nalikid naman ko na naglikinig akong tuhod.
14: Oy, natumba ka?
15: Natumba.
14: So, unsay natabo dayon?
15: Nasamad yun na siya, Pastor. Akong gibutangan o BGMAP. Nag-inom ko o duha.
14: Oo.
15: Salamat po sa Dios, Pastor, kay wag yun naghubag ning akong tiil. Kunya, nakatulog ko gabi iba nga wa ko na naglisod kay wala may sakit.
14: Okay.
15: Igura na ka ng nauga.
14: So, salamat kayo. O, mga importante nga dapat kanunay na atay BG Max, no? Atay BG
15: Max
14: kanunay. O, si ato masulti sa itong mga tigpaminawan?
15: Magpasalamat ko sa Ginoo kay gigamit na niya ang BG Max nga kanabitaw instant gid na nga ug magkahinanglam ta, makatabangan ta.
14: Amen. Salamat, salamat kayo.
16: May aga, igan Pastor Richard. Bisan pa man ako si Mirna sa gihapon, Mirna Barrientos Basco. Gusto ko pagid mag-testimony about sa aroma. Kaya ang aroma maayugid inisya sa paso. Kaya ang akong bana na paso sang motor. Karon gigamitan po siya sang aroma. Na wala ako sang migigamit sa iya nga iban, kundi ang aroma lang ginabutan ko lang sa iya nga paso. Siya nag-ayo siya sa aroma sa sige ko lang butang. Na sabong, wala na siya sang paso. Bisan pa man sa akon, kaya ako furog ko ang aroma, kaya ako isa nagapanguma. Nagkaroon ako ng lanag. So wala gid ako sang ginbutang nga iban. Aroma lang gid ang gibutang ko. Tatlo lang kabisis sa pagbutang ko sang akong lanag, nag-ayo ako. Kaya furog ko pa rin ang aroma, mas the best pagid siya sa mga iban pangahaplas. I love pa rin aroma.
13: The best songs on the radio.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Surprise, Lola!
3: Hala, on siya na!
2: Happy anniversary, Lolo, Lola!
3: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
4: Naapay ba nga t-shirt, oh?
5: O, diba? Happy anniversary ninyong doha!
3: Naapag yung mga mags nga na atong nawok
5: o mga giveaways para sa bisita, Lola.
3: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, sikap mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggang inyong selebrasyon.
5: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
6: Yes, Granny Oy, kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga o barato ra.
7: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
5: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
1: sa GRD Quezon Printing Services.
7: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
8: Nanay, last na doctor. Na, dili nga, ikaw, dili nga. Dili siya doctor ba? Dili siya kaginawa. Dili siya kalakat nga layo. Dayon, ginala ko nga, bagpalit mo, bigimak, pistingin ninyo. Dayon, kay... Nag-inom sa pastorsin ko, sabi pa ka mag-inom, mag-ampo sa ka. 30 minutos, aya ka magkaon. Tingnan ako nga, kuwan mo duha-duha. 3 times a day, pastor kay tatlo kadlaw, siya nakainom. Halibang mo sa pastor puro klima. Nagpasalamat sa pastor kay naayon siya.
9: Okay, salamat kayo, Nanay Luz.
8: Pastor, salamat.
10: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Sa kamatinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malitayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
5: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon.
1: Fuego Blend Jelly Paste.
5: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
4: Sukad karon, mataghamal, kaubandod kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
5: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
7: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
11: Numero 1 sa balita.
12: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
11: Numero 1 sa serbisyo publiko.
13: Kalungog, malumong nga kasing-kasing nga kung naghangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
11: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang
14: 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni
11: Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
15: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
14: Radyo Kaibigan.
16: Kiniyak 98.5 Radyo Kaibigan. Hit songs 80s.
17: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
16: 90s.

0: DXRK
1: Radio Kaibigan.
2: May good news!
3: Hello! Oy, unsa ko'y good news!
2: Aniya na ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag.
4: Sama sa large format outdoor sticker.
5: Tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex, o very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
2: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
5: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
6: Haplas po kang aroma na eh.
7: Salamat sa ginoo na ya.
8: Pamila, makamata ko, last ko hato, makatulong na ko, kuhaan niya. Iyo, pamila, kuhaan niya mo, wali nga. Makatulong na mapod ko.
7: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
8: Salamat, Iwe.
9: Ang ako nga testimony, maukini. Unang nga gatong bigimat sa ako nga matikdan na nagamit ko, nagpalit nga niya po sa kagrapa na mga 1,000 plus ato. O gaapo gi kuang gayod na kita ko ang akong kuan sa akong lawas na doon na gayod langon sa epektibo ang maong bigimat. O salamat sa Diyos na ato ni hidihidan akong kanang akong talinga nagmutmut kadayaw di ko makatulog. O saya po kay buhat, gipakuanan ko sa akong apo, gipatuloan ko sa bigimat, patuloy ko akong talinga. Matukan mo sa dili mga isuon. Murag naga kwa ang kakatul o kasakit kunya diha gayod na ayo na ayo gayod ako nawala ang ako ang kasakit diha gayod na ayo. So praise the Lord, dalegon ang Dios na mapasalamaton ako sa Ginoo kay usa kanya ka instrumento kang Pastor Danang Galio naghihimo gayod niya giblisingan sa Ginoo ang maong bigimat.

0: Kaayong balita alang sa Sabto Maslingan, kasikpit gidapi dinhi sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ana ang GRD Printing Services.
1: Higala, di na kamo ato pa sa bisan asa. Kay ni ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
0: Naasab tay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
1: Naasab tay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
2: sa GRD Quezon Printing Services.
0: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
3: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
4: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
3: 90s.

0: pakinggan mo.
1: 98.5. Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform. Ay, daw, eh. Kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan ng anniversary, eh.
2: Nagkunot pa mo ng aktang ni Muyots.
1: Dahil, eh, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcansin beauty ani Dai.
2: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
1: GRD Printing Services?
2: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
1: Kanindot, no?
2: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
3: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
4: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
5: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-unilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City. GRD Printing Services.
6: Unsa may ato igan?
7: Ako po, i-testimo ni ang aroma.
6: Aroma, yes, gagamit ka aroma.
7: Oo, oh, nga-aplas ang aroma, pastor, nga ang among sakit sa kanin, mga katukatol, importante yun, kaya nalipay yung wala po.
6: Wala?
7: Oo, ang katulang nga-aplas na mo, ang aroma.
6: Salamat sa Ginoo, salamat din kayo.
7: Sa Ginoo, Pastor Dan.
6: So, igan, salamat din kayo. Kinsa kanil pangalan, ani?
7: Noel Estina.
6: Noel Estina, diya sa Baganihan, Marino District, Davao.
8: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malitayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
9: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
10: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
9: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
10: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
9: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
11: FA Phone Shop.
1: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpulin tay! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
2: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo!
1: Naa pa di ay na!
12: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpulin printing na asabtay signage.
2: Kanindot no?
12: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
2: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
13: sa GRD Quezon Printing Services.
1: Doon natadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
12: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

0: sa mahinungdan, ang sunatang inadunggan, o ang tao nga imong nahinungduman. Kini ang lahat sa kaibigan, ubani kami sa laing takna sa paghiskot o mga storya sa kinabuhi, o paghatag, pagtambag na para sa tanan. This is Love Diaries. Love Diaries.
1: Every now and then I cry.
0: Love Diaries. Love Diaries. From Lady Diana.

0: At isang magandang hapon, maayong udto at good afternoon po. Kaninyong tanan, mga suking tigpamiraw, mga higala at mga kaigan sa kahanginan. O sa kama, init nga kauduhan po ka natong tanan. Alakaramay galing ang Martes sa Pizza 30 sa bulan sa Hunyo, tuig 2 pint size. And once again, makaigan you are with me, online na po't nga adlaw sa ato ang panag-uban-uban sa kahanginan. Aron sa paghiskot-hiskot, ug mga sugilanon sa kinabuhi. And of course, paghatag, pagtambag, pagtulunan para sa mga taong nasakitan. Para sa mga taong gipang binuangan. So para sa mga gipang bulagan. Para sa mga ga-move on, o sa mga walay plano ga-move on. Ang atong programa higala para kaninyo sa unsa pa ang gihulat, ipadala na po ang mga sugilanon sa kinabuhi din na lamang sa atong pinalanggang sibyahan, 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. So once again, mag-alay ko mag-ulang kapag palala sa inyong mga sugilano na pagkapangutana, mag-hugod-hugod or reason unsa may tungod sa gugma, kinabuhi, ng teacher na po ang bahala ni Anang Tanan. Ang inyatamang buhaton is a text ka na sa tuang hotline number na 0965-60-116-88. Once again, mag-alay para mabasa ni Lady Diana inyo ang mga sulat, mga text message. Mga greetings, pagpanibaya sa inyo mga loved ones or mga minamahal sa buhay. Gusto ninyo ipa-shoutout sa ating programa karong hapunan. Text na magkana sa tuwang hotline number once again is 0965-60-116-88. Same goes mga gala sa magagustong mutawag or mutext para mutambag sa tuwang letter sender karong adlaw. Kanang atong numero mga gala, kanang nagapin nga comment sa tuwang Facebook Live once again is 0965-60-116-88. Alright, so once again, maayong hapon. Magandang tanghali po sa inyong lahat dyan. Nga namino ka na ito karoon sa kalain-lain ng radio sets. And of course, sa managlantaw ka na ito karoon through Facebook Live. Magandang hapon at kaway-kaway naman dyan sa inyong tanan, mga kaigan. Kumusta man ang inyuhang sa iyong kautuhon diha? Kumusta man ang ito ang mga kasing-kasing diha, mga higarila na? Asin sa iyo pagkaay kahilak-hilak na gano'n. Kabulagan ko, Lady Diana. Hindi na ako usala siguro. Magandang hapon sa inyo lahat. Inaw mo, magkala ka na magkaroon sa maayong kahimtang, maayong panglawas, at malipayon mo. Kauban sa inyuhang mga minamahal sa buhay diha, mga loved ones nga, kamunong kapaminaw sa atong programa karong hapon na. Ay, so, sa ating mga Facebook Live viewers, magandang hapon po sa inyong lahat dyan. Damay lang kayo dyan, mga kagaling na, because today is a Tuesday, at lagaroon yung Martes, mga gala, which means, may babasahin tayo ang lain na po at nga sulat ng baganin sa atong programa. Nga ito ang pagataga ang pagtagad, ito ang himay-himayon, at itong subtone later on, kung unsay problema, mga buot patambagan, sa ito ang letter sender karong adlaw. So sa tanang excited nga maminaw, huwag matambag ang letter sender mga gala. Standby lang po kayo dyan. Stay put lang muna mga gala. Isang magbalhin, isang magpanghawa, palihog lang yung maragasugod pamanta. Stay put lang kayo dyan mga gala ha. Dili paglangay karon taod-taod. Basahon na po ni Lady Diana ng ito ang sulat ng magana. But before that, magandang hapon, pumunta ha sa ito ay mga palanggang suking tigpaminaw na nagatsunin ka na ito ganoon. Ang pinaagi sa ito ang mga kaibigan radio stations na nakahook up na po sa itong programa. Ay hapon sa mga namino ng Dibita sa May, Surala South Cotabato, pinaagi sa 104.9 Radyo Kaibigan Surala South Cotabato. Sa ito ang technicianic assign, magandang hapon po. Sa atong mga palanggariha ng mga suking tigpamira. Nga sa iyo kaayo mga higala nag-aatay, nag-ahulad sa programa ni Lady Diana Madag Ilauna. Have a good hapon and happy happy listening po sa inyuhang tanara. Di hapong gabita mga higala sa may lagitingan masamis oriental no, sa tanang namina.
1: Sa Bigima. So kanon nga
2: sa tigmok na kong pamilya.
1: So kanon nga gig ka na ay VG Max Plus diha. So kabaligya kag VG Max karon diha.
0: Apo ga para ikaw mga suking tigpaminaw. Kamara ba nila dili kompleto ilahang adlaw kung dili magkaroon sa programa ni Lady Diana. Oh naman. Alright, magandang hapon ang sabi po sa inyong tiraan. Of course, sa mga naminaw, pinaakya sa 98.5 Radyo, kaibigan Valencia City, Bukidnon. Sa imo diha nga naminaw, kanato karon sa tibuok probinsya sa Bukidnon. Kutob sa mabot sa atang Sibiyahan, kutob sa mabot sa atang Facebook Live karong kapunon. Saan ka mga sulok ng mundo na roroon, kaming dipita karon naminaw. Narugod sa atang programa. Ayang habang ganyan

Kaigan, once again, welcome po sa inyuhang tanan. This is once again Love Diaries with your DJ, Lady Diana. Alright, mga kaalan, so once again, welcome po sa inyuhang tanan. Tapos naman mo, mga kaigan, wala may mutubag sa atuang. Wala man siguro mo nalibay diha, kanalina mo sa buwagan. Pagkinaghapon sa inyong lahat, ha? Sa kamulong kapanood doon, ha? Kamulong kahongyan, kamulong, gatak ang sa ilang mga kapanood doon. Kamulong kapanood kay singe sa ilang pinimalay. Sa kamulong kapanghunggas plato, kamulong kapanghusus sa mga labunon. Kamulong kapanghalay diha, ha? Sa kamulong kapanilig-silig sa ilang mga tugaran. Sa kamulo po, sa mga nasa ilang trabahoan, koronabisi mga gala. Sa kamulo nga biyahe, sa kamulo nga drive sa ilang mga sakinan. Magandang hapon and happy happy listening po sa inyong lahat dyan.

Aha, sa manungdan na mga kaigan ha, kung asa makita agad ang Facebook Live. Sa mga wala pag itusukat-agatan, sa programa ni Lady Diana through Facebook Live. Makita po ang itong programa, mga higala sa office Facebook page ng Radyo Kaibigan. Pakita lamang sa Facebook, higala no, at 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City. Hindi mo naman ang isearch mga higala at audience niyo ang Facebook o ganang magawas ang page nga na 11,000 followers. Ayan po ang official Facebook page ng Radyo Kaibigan, mga higala. O nga, pwede huwag na lang bugog hit the follow button, mga higala. Para mas mudaghan ba taog, para ma-notify mo at ma-update mo permente sa mga kalihukan, mga programa, o mga labas gabalita gikan sa atong pinalanggang sibiyahan. Sa mga nanonood po sa atin ngayon sa Facebook Live, ayaw magkaula, mga higala, o comment diha, ha? Para po't masayod si Lady Diana kung kinsaning katanaw sa ito karon ng para masyantot mo na ako na sa mga mina mo riha kung asa manggaling mo karon. Ano palihog po kung mga kaigan like, share, and comment. Tama ba? please, like, share, and comment mga kaigan sa itong Facebook Live para mabibo po tadi ha mga kaigan na. Para layo pa ng maagtaan ang mustighan ba ang magkapaminaw ka na ito karong kapunan. Alright, so ito nang hinahinay na basa ni mag-comment sa Facebook Live ha. Alright. Ang nangunguna din rin no, sa ito ang comment section. Ang suki nga tigpaminaw at ang guwapa nga kaigan di ang aside sa may Tipoli South Cotabato si Ma'am Stephanie Perez. And then nanonood po sa atin ngayon. Magandang hapon po. And started sa iyo dyan, Ma'am Stephanie Perez, all the way from Tipoli, South Cotabato. Grabe kapas-pas ni siya magka-comment, mga garla. Parang magabagani pa, magka-live si Lady Diana. No? Dito na ni mo sulpot ihang comment, mga kaigan. Wala na siya kahulat ganyan sa ng programa, no? Salamat na maghapon. Good evening once again, Ma'am Stephanie Perez, nanonood sa may Tipoli, South Cotabato. And from Dolores Vera, Shara TJ from Tipuli. Parang taga-Tipuli lang ganito na itong mga Facebook Live viewers, mga galan. Maghapag ganito mo niya, Madam Dolores Vera, nga nanonood sa atin ngayon sa Facebook Live. Talagad sa may Tipuli, South Cotabato, lang gihapon. Happy listening po, Madam. Magsalamat ka, IC Mugbagdan, ang sa Facebook Live. Karong kahapunon. Another comment here, mga higala, from Daniel Jeff Verapa. Shoutout ko DJ sa akong lola nga naglantaw sa imong live karon. Ayaha siguro ning lola si ma'am. O, nagsunod agad po ilang comments doon, mga higala. May hapon ako na ganimo diha, no, Mama Dolores. Ang nalibaya, imuhang apo diha nga side. Murag nagtapad raman siguro mo diha diha. Si Sir Daniel Jeff Vera. Magandang hapon, nagshoutout po sa iyo dyan. Salamat ka, ayos sa imuhang doha. And from Ate Jean Lugayan Ratulil, pasyarat sa akong parente diha sa Sitio Dandakol DJ, din sa ako ang igsoon. And from Ivy Jane Lugayan, wow, magandang hapon po Ate Ivy Jane. Pasyarat sa iyong mga kaparentihan at iyong kasayin sa may Sitio Dandakol. Apat inipitan ng Dandakol, mga gala. Yes, pasensya kay Dili, kagkoswit to, mga gala. Busan pagdari kong anak sa bukid noon, mga gala. Ikin ako memorize ding mga lugar dere ay. Obvious rin po kayo nga di itagla-aglaag, mga gala. Sorry ka ay mapasailo pa mga kunin mo. Basta may hapon na lang siya ang mga kaliwat yung aside sa may Sitio Dandakol, no? Ang nanibaya si Ma'am Ate Jean Lungayan Rotondil nga nagdanda karatakaran sa Facebook Live. And from Angelica, ang Alisuso Kunag, hi PFF, may hapon. Kumusta makadi ang aside? Karong hapon na gwapa. Okay na po si Lady Diana. Ang hapon kini mo niya BFF, agad po ang suki nga kaigad from Tugaya, Valencia City, Bukidnon. Palagi pong nanonood sa ating programa batag hapon. Salamat ang hapon kini mo niya Ma'am Angelica. Nagwasa lang ng song, namimiss kita, may Jo Mahigero. Pag-i-play ko pa, thanks daan, BFF. You're welcome, and maraming salamat din po sa iyo dyan. Ito ang suki nga higala, no? At aside sa may Puroktoy, Bitugaya, Valencia City. At ang nag-i-play ka ng taon-taon yung mga request nga awit, Ma'am Angelica. But for now, my God, it's already 1:27 in the afternoon. Ano ulo ba di set na po sa kapunoy?
fasten your seatbelts, bighigala. Ularga na taga-rondaod-daod. Pero samay lang po kayo dyan kay panahon na para atong basahon ang lainapod na sulat kagipadala sa atong programa.

Ari Marit Bunny, a letter sender, mga kaigan. Dear Lady Diana,

Lady Diana。Mga tanda lang ko kung sakto na ba ang akong gibuhat kay murag nakonsensa ko pag-ayo, Lady Diana. Dili na ko magpaila, pero babae ko di dyay 27 years old. Na ako'y ex-boyfriend na dugay nagkaayo ming nagbulag, Lady Diana. Atong tuig 2019 pa. Naanasay kagalingong pamilya karon, og ako, pamilyado na po, DJ. Ni aging simana lang, Lady Diana, na ay nag-chat sa ako ang mama sa akong ex. Og kay mama man niya, siyempre akong gireplyan, DJ. Kaya nangamusta man. Kamusta na daw ko? Karugay na mong chat-chat, Lady Diana. Niingon siya nga, gimingaw na daw siya nako. Katong chat, Lady Diana, medyo nagduda na ko kung iyang mama bagit ha ang akong chat or ang akong ex mismo. Tuod man, karugayan DJ, wala siguro siya nakaguanta. Nagpaila na siya. Og sakto ko, Lady Diana. Ako agad ang ex ang akong chat og nagamit sa account sa iyang mama para mo chat nako, Lady Diana. Pagkahibalo nako, Lady Diana, diretso na ako gi-block tong tawhana. Nag-chat tayong ko sa iyang manghod, nangayo og Facebook account sa iyang asawa. Og dito na ako gisumbong ang gibuhat sa iyang bana, Lady Diana. Nagpasalamat sa akong iyang asawa og maayo daw nga akong gitug-an ang tinuo, DJ. Pero pagkagabi ato, wala ko nakatulog, Lady Diana. Nagkonsensya ko kay Basin, nag-away silang duha tungod sa ako. Maong nagbaso na noon ko kung sakto ba to ang akong gibuhat, DJ. Tangayo kong tambag sa akong amiga o ana siya nga sayop daw akong gibuhat, Lady Diana. Kay gipagsabong daw nako ang magdiayon. Maong garon, wala ko kasabot sa akong gibati, DJ. Pero huna-huna nako, nagtugan ramang pugkos tinuod, Lady Diana. Og deserve po siguro sa iyang asawa nga mahibal-an ang binuhatan sa iyang bana. Kaysa naman, buta kaayos siya sa tanan og para po mabadlong niya iyang bana, DJ. Unang mungutana ko sa inyo karon, Lady Diana, og sa imong mga suking tigpaminaw. Para sa inyo, sakto ba ang akong gibuhat or dili? Kung kamo ang nasa akong sitwasyon, unsa ang inyong buhaton? Kanira, Lady Diana, unta mabasa ni mo ni, magpaabot ko sa inyong tambak. Salamat, ug maayong adlaw kanatong tanan.

XRK Radyo Kaybigan. Oh, 98.5

0: 98.5.
1: Good morning, Pastor Dan.
2: Yes, pala yung pala ila, and then Tagasa.
1: Dudu-akop ni Pastor Dan, Tagasa. Yari Manolo.
2: Dudu-akop, Yari Manolo. Yes, igan Dudu, on sa may ato ipabot sa kanginan.
1: Pastor Dan, pag-testimony lang ko sa libimak nga akong napalit.
2: Okay, sige pa tayo na igan.
1: Ay, namang ko kay Papa, Pastor Dan, nga 91 na edad. Ako ni Singi palitan o libimak, Pastor Dan. Sa una, dali na siya kakalimbang. Dili kayo siya makaindako ang iyang tiya. Pero sa diyan ako, Singi palitan, Pastor Dan, sa libimak. Tagka na siya, Pastor Dan, gibawas. Nag-gamay na iyang tiya. Makaili na po siya tarong. Tapos, magtulog na po siya tarong. Sa karon, Pastor Dan, nag-reduce na iyang lawas. Baskog na siya karon. Pasalamat ko, Pastor Dan. Sa libimak, akong dipalit. Nakanunan ako balong sa radyo. Ako ito ning na pamatulaan ang imong abjimak ang ipalagang Diyos yung ginoo o makaayaw sa balatian.
2: Sa lang pagtawag o gadalay ko ng Diyos.
3: Mga on na ta.
4: Uy, kalami sa sinabaw.
5: Naabay kinilaw.
6: Ilabas ang bida sa lamisa.
7: Fuego blend jelly paste.
5: Kalami ane.
7: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian, sa timpla, sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
6: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
4: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
2: O si Ato Igan na Alex.
8: Akong pasalamatan ng pasikat ulit-alit na kung maaroma ba kay ang aking TL kay nang nangaugad yun ang kanang kuan. Tamad.
2: Naunsa dahil mo na itsama di mong TL?
8: Kano-kano ka na ko, Pastor.
2: Okay. So pag-aplasin mo aroma, nangauga ang mga sama. Taot-taot na di mo.

0: na siya nga gikuan, no?
1: 4 years na ako na sa gambling ng mga allergy, pastor.
0: Uy, tapos sa diagya plasa mo aroma, nauga.
1: Nangalayos siya, pastor, nangalayos.
0: No, salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So, nakapalit ka adtong pag-ana na ko sa Tagum?
1: O, 5 ka buo, pastor, akong ipalit, oy.
0: Ah, 5 ka. Ah, okay. So, salamat kayo kaayo.
1: 5 ka buo.
0: Okay.
1: 5 ka buo akong ganyan. Magpasalamat kayo, pastor, sa Ginoo kay nakita na dito tao nga na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
2: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
3: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
2: Dili na problema, Mare. Add to dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
3: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
2: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
4: FA Phone Shop.
5: May good news!
6: Hello, oy, unsa koy good news!
5: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido, o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
7: sama sa large format outdoor sticker,
8: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pegment and sublimation printing, calling cards, panaflex, og very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
5: Wa kanay pagitaon pa. Basta di kalidad og barato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
8: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.

0: XRK
1: Radyo Kaibigan.
2: At 46 minutes past 1 o'clock in the afternoon, alauna 46 na po sa Kapuron, Makaigan. And you're still listening to Love Diaries with their DJ, Lady Diana. Welcome back sa ating lahat at maraming salamat po sa mga patuloy pa rin nakikinig sa ating programa ngayon sa kalain-lain ng radio sets. And of course, sa mga katambay paghihapon sa ating Facebook Live karang kahapunon, kaway-kaway naman dyan sa inyo ni ha, mga palangga. Salamat ka ay sinungto ng mga ganda no? At ang nabasa ka ganina ay usak ka sulay. Nagipadala sa ato ang programa mga gala. Actually, familiar to no? I don't know kung nakabasa na ba ta sa una o naiingat to nga problema mga gala. Kaya familiar ang plot kumbaga sa mga storya. Pero before na magproceed sa pagbasa sa inyo mga tambag or pagtawag sa inyo mga tawag, ay kumugalimot mga palengga ng atong programa at ang grado sa Aroma Plus Herbal Oil at atong pinagpalang lara. Sa mga raminaw nga dunay ginapagbati sa ilang kalawasan na susama sa ubo, sipon, katol-katol sa pani, trioma, arthritis, mamaod sa lawas, panuhot sa lawas or pinakan sa mga insekto or varicose veins, baka ha, nga dugay na ni mga kinatagutaguan ni ha? Gamitin na na sa anong kinagustuhan ng Aroma Plus Herbal Oil ang atong pinagpalang lara. Kaya gawas gibiktibo kaayo kaniya, dili po kaangay mabalaka, tungkol ihumot kinigdili oily sa atong kalawasan, huwag labaw sa tanan dili magkamansya sa atong mga sanina, mga galahan. Ngayon, ana, ganindot gamito ng atuan, Aroma Plus Herbal Oil ang atong pinagpalang lara. Of course, tarong yabagranto sa Vegemix Plus Herbal Capsule ang ato ang pinagpalang kapsula na hinimo gigikan sa 25 ka mga purong utanon, mga prutas o mga herbal. Maong dili katingadaan, dili katingalahan nga na epektibo kinipang ayo pantapan sa nagkalain-laing balatian sa atong kalawasan. Baga may maro-barako nga balatian, mga galagayang-gaya na sa itong Vegemix Plus Herbal Capsule. Matuti ana ang ubay-ubay na og dili na maihap ng mga testimonya. Ikan sa mga taong voluntaryong nag-testify, nagparayag sa ilang dagong pasalamat sa Ginoo. Nagigamit ang Vegemix Plus Herbal Capsule para mga ayo ang ilang mga sakit. Ang uban na nag-testify mga kagalan o tagasog blood sugar or mga diabetic, ang uban tagasog dugo or na hypertension, ang uban tagasog uric acid, ang uban na UTI yun, ang uban ulceron, ang uban ay mga bukol-bukol sa ilang kalawasan, mga cyst, myoma, almoranas, ang uban mga dengue patients, ganibalik og normal ilang platelets sa dihang niinom ang Vegemix Plus Herbal Capsule. Ang uban ay kidney failure, ang uban ay pneumonia, ang uban 50-50 na sa ospital, ang uban ibang refer na sa ICU, ang uban pila nagkabulan, pila nagkasimana, naglubog mga gala tungod sa ilang ipanghambin ng sakit. Pero usa lang ilang i-testify mga gala ha, kaloyan sa Ginoo gamit ang Vegemix Plus Herbal Capsule, nagaayo ang ilang mga sakit. Glory to God alone, mga galing. Ngunan na ka-amazing si Lord. Ngunan na ka-amazing ang Vegemix Plus Herbal Capsule. E, dili lang usa, dili lang duha, dili lang tulog, kabalatian ang gayang tambala ni ini, mga galing. Nagalain-lain po, ah. Base na kita sa testimony ng atong madungog sa kanginan, mga gala, ha? Huwag aside sa pwede nimo ng imnoan, pwede pwede nimo ng ihaplas, pwede nimo ipatulo sa mga dalunggan sa mga bata nga na inagbara or mga pusod baka nga na inagdana or mga samad-samad sa inyong kalawasan. Depende na lang kung sa ipang bati, nino diya makaigan, ha? Unang, sa mga lupa nag-try sa ng Vegemix Plus Herbal Capsule, unsa po may ginahulat ninyo kaigan, no? Pagpaulahi pa ba mo nga daghan na kayo ang niya ni salig sa ng Vegemix Plus, daghan ang i-try o daghan ang nakapamatuot nga magkaayog yung segbalatian, mga gala. Sulay ninyo mga gala, ha? Kimalay na ito, no? Pila ng kakapsula ng imong impon sa Vegemix Plus Herbal Capsule, maayon ang imong sakit niya, ha? Ano daw na DJ sa mga magkapalitan ng Vegemix o Aroma Plus Herbal Oil? Available po ito sa tarang Bufarco Pharmacy sa inyo ang ay tarang Bufarco Pharmacy sa Tibuok, Bukidnon o sa mga piling butika sa inyong mga lugar. Pero kung naroon madali lumulup yung around Valencia City, pagkitaon mas maayong mubisita mo sa itong kaibigan center. Nga na yung sa first floor sa Alcun Emporium, Valencia City, pagkitaon. Ano ba kung layo mo sa Valencia, makikala kay available din po ito sa itong makikibigan outlet sa nagkalain-laing lugar sa itong makikibigan radio stations at partner radio stations. O sa itong mga kaibigan legit and authorized dealers. Once again, Vegemix plus Herbal Capsule ang atong pinagbalang capsule. O Aroma plus Herbal Oil ang atong pinagbalang lana. Alright, so good on my God, na atay. Ito ang unyang magtatawag karong kapunan, si caller 9174. Ato aning paminawon, mga higala, no? Hello, maayong hapon po.
0: Hello.
2: Hello. Kabugnaw po kaayos, di mo. Hello,
0: ako ni Muli, di Diana.
2: Ay, magandang hapon.
0: Ni una lang,
2: magandang tawag
0: kay... Ay, nang grabe ula na, di ba?
2: Ay, mao ba? Ulan na po siguro karon deris gawas. Di lang din ako makita, no? Pero di lang ako nag-ulan na po karon sa amuan.
0: Ang ulan kay Murag Nanas Lumbayaw, Pengenonas Valencia.
2: Ay, okay. So, ang pingiha ko yan, Zan. Okay, dili magkakamatuluan diyan sa ibang himutangan karon.
0: Oh, okay raman kay Murag Madaladala ra.
2: Madaladala nagsubaw ko yan, Zan. Pero ko yan, no?
0: Ako akang... Agwa kang barahon dayon. Nagsibig ulan dire.
2: Oo ba? Pero okay naman ka. Loud and clear na mag-ihambura nga ito ang signal.
0: Oo, diliman putol-putol hinoon.
2: Alright, maayo, maayo. Sige po, unsa may kaalagad na ko sa inyo karoon na Kuya John.
0: Mukantago.
2: Mukantaga? Sayaw lang, Kuya. Sayaw lang pala.
0: Ito ning unahon ning imong sender.
2: Ay, ikaw ginatong buna oh. Buna manong advisor karon. Sige
0: po. Mayong hapon po ni Mudia sender o ni Mudia. Hindi din may hapon
2: yes,
0: ni Mudia.
2: Uh-huh.
0: Sa panggil pamili o kang Nirchang.
2: Yes.
0: At condolence engineer.
2: Aha, iyahang manguhod no. May panaw. Condolence po engineer Chang. Saan
0: taman siya kita paingon.
2: Maog yun. Bali ko na nagid na ang dagan sa kinabuhi mga gala na ay sinugdanan o na ay katapusan.
0: Yes. Unahon na to sa unang una sender, salamat sa pagpadala ni mo sa tulungan ng Lady Diana. Unang una sender, ang labi ni mo himuon atong higayuna, wala may sakto nga sayok atong basihan atong higayuna. Kay mukating lang ko gamay ha.
2: Yes po, sige po.
0: Ina ni manggod o katong ex. Ex naman to ni mo ta.
2: Yes.
0: Pero o naging ano ko, mukating ko ni mo nga murag na po kay sipiat gamay.
2: Ay, na ay sipiat si sender, Kuya John.
0: Na kay right. Sipiat gamay ato.
2: Uh-huh. Sige po, ano po ganun yun?
0: Man, kay, imo pa mang gi-open pa man ni mo imong kagaling nga to niya. So, dapat nung taad to. Kay, naibalaan man ni mo, gisumbong man ni mo siyang asawa.
2: Yes, oh, gisumbong.
0: Kato siya nga pattern, sakto to siya. Nga imong gi-istorya niya kay haron pod maundang.
2: Tama no, aron pod mabadlungan sa asawa kay perti pong badlungan pug ang paggabana no.
0: Kay dili man to maundang og
2: di masabnan kapait pod.
0: Wat di to mahibal-an. So magsige ra gi hapon to siya. Pero sa imong ipadala sa ako ang nasabtan jud adto. Gamay raman imong kan adto. Sala. Gamay raman kato ramang pag-open. Kay kebalo naman unta ka nga kato siya kay ang iyang mama magha kumbaga adto.
2: Oh, mama kibali sa ex ang unang nag-chat sa iya ha. Katong ex niya nagamit sa account. Uh-huh.
0: Pagkaibali nimo gi-block naman nimo.
2: Yes po.
0: Dapat unta adto wala na nimo to siya gi ano bisan gi-block naman nimo to siya.
2: Uh-huh. So kay, unta gid ay wala na niya gibali-bali ang chat sa mama kanang kuya sa. Ay, all right.
0: Wala lang unta niya gibali-bali ba?
2: Kay lagi ginikanan man sa iyang ex. Uh-huh.
0: Kay balo naman po unta pero inana gamay ra man siya nga si Pia tan ako alang nga kadto siya ang mga sala gyud sa larwagi aso nga mukumkum ana.
2: Mao gyud tama gid kay ha kuya siya. Bisan unsa niya tago-tago
0: siya
2: nga sawa pero di ba mabal-an dagit nga po na.
0: Mugawas yun ang kamutura niya sakto.
2: Maog yun.
0: So, ang dapat, niya, sakto ra po.
2: Oh, pero para si Imuha, Kuya Zan, para si Imuha, sakto ra yung gibot niya gitugan niya sa sawa, Kuya.
0: Sakto ra to siya.
2: Aha, alright.
0: Pero una, kaya namang gihiga yun ba nga, mangita bitaw answer.
2: Mhm.
0: Kumbaga kanang kan liden baka nang mangita gid siya pumagi. Mangita gid siya perbasinga. Musulot gyud ang iyang message og dili ba mahigayon nga makita sila.
2: Ay, sige ba lang mangita gid og pamaagi ang lalaki kumbaga.
0: Oh, magtagbo ba?
2: Mhm.
0: Nagingon ana.
2: Mhm.
0: Kus labi sang Mayo siguro. Kinahanglan nga kung asa siya dapat na himutang sa pagkaroon,
2: alright.
0: Mas labing Mayo, ang imong account, usbag yun na.
2: Ay,
0: parang
2: sige bali.
0: Para siya makalusot.
2: Mm-hmm, para dili na kay ang kuan magod, oh. No? Kini mo kung mga tao rabang, kaning, mga, kaning prosigido kayo, mangita ginagpamaagi nga, makontak yapong ka, Ma'am Sender. So, ikibali, oh. Pwede ni Usbon iyahang Facebook account. Alright.
0: O, katong siyang mama, mm-hmm. Katong siyang mama, wikti itong istorya imong mama.
2: Mm-hmm.
0: Istoryahe ito nga, pag naay message diya nga mabot, i-black na ayaw na nagtubaga.
2: Alright. Dili na bali-balihan.
0: Kaya pang-daot po na sa pamilya.
2: Tama, no? Kaya galing okay. Uman lagi di gaw na una mga igala. Ay.
0: Naingon na ang mga person.
2: Tama. Pero dili po mga, tanan, kuya.
0: Oh, pero dili tanan. Dili sa tanan. Wala mong taging taga tanan na lang yun.
2: Kaya
0: ang dinis sa kalibutan natod pa sa Balaan Kasulatan katunga na lang ang maayo ani. Diri sa ato. Ang katunga, iya na na sa, hindi na kumukuha na na kay lain, kay paminaw na. Diba? So, ang ako lang,
2: yes po, kuya.
0: Ang ako lang di ha, nga, sender, padayon,
2: mm-hmm.
0: Padayon sa imuhang, paglakaw aning kalibutan nga,
2: yes.
0: Magmahadlokon ka sa labong kagahom. Yes. Saling lang sa labong kagahom nga, mawala ng maong tao.
2: Tama, no? O, okay, makita mo gud po na ito kaya John, nga tarong gud po din nga pagkababae si Ma'am Sender. Kaya wala mo gud niya gipatulan. Wala na niya
0: gi-entertain
2: pag maayo. Aha, itong lalaki. Okay. Nga nag-block dahil na ritso.
0: Sakto gito siya nga nasumbong.
2: Tama.
0: Kaya kung dili po siya muabot, dili to maabot siya ng asawa.
2: Mm-hmm.
0: Ang mamahimo mo ko dato, danihon yun ka.
2: Tama, no? Madamay gud siya. Oh. Kung galing man, danihon napadayon silang mag-chat-chat doha.
0: Eh, wanay, klaro, wanay hinungdan.
2: Tama, di ba? Magbuba pa ina nga.
0: Finally na ko, kinanglan yun nga, sa aligikas labong gagawin nga, di na kaya mga tintal.
2: Yes.
0: Ang imo ang pagpanginabuhi sa pagkaroon mo, itutuki.
2: Mm-hmm.
0: Nga maka... gabot pa ka og mga lain pang mga planosis ay mong kinabuhi.
2: Mm-hmm.
0: Og buhi ang kanang butang nga makadaot labi na sa inyong kaminyoon.
2: Yes.
0: Nga magsilbi mo aning kalibutan nga maging tarong.
2: Yes. Aha. Salamat ka ayun o. Nindot ka tambag mga gala kami from Kuya John at Hanapitan San Fernando Baguio. Manibaya ba si Kuya John?
0: Kaya manibaya ko sa tanan na lang na minaw to all my friends, Clara Sampunas na lang sa inyo kay krapin na ulan dere.
2: Aha, amping so, diha Kuya John.
0: Amping mo di ako sa siyudad sa Valencia.
2: Mm-hmm.
0: Tatanan ninyo ng mga kasikbit kasilangan sa silinganan ninyo Lida Diana kay naapahingon diha ang bagyo ukma mo gawas.
2: Aha.
0: Ya kani siya naguna ni ang Lopresior.
2: Alright. Amping tang tanan
0: so, mga gala. Sa Pulangi River dire sa lapitan murag oh. Lubog-lubog na.
2: Agoy, amping mo diha Kuya John sa kaning mga duol gadapit sa mga
0: bantay-bantay sa Mudia sa siyudad sa Valencia kaya mm-hmm. diha paingon ang bulhog na kusog katubig sa tulay.
2: Uh-huh.
0: Sa pagkaroon, dubol amping ta.
2: Yes po.
0: Pa-request na lang ang song.
2: Yes
0: kanan.
2: Po, Kuya John.
0: Kay DJ Aya pa di ay.
2: Uh-huh.
0: No? Sa yes, DJ po. Dayon ni mo.
2: Mm-hmm.
0: Nga bago.
2: Yes po. Masa ba nang song, Kuya John?
0: Binag-o na lang siguro ta.
2: Binag-o na lang ta. Okay, rapito. Madawat lang yapon ta. Madawat lang yapon ta. Unsa pa ng kantahan.
0: Natay mo ani ang... Ay, pero mo rin masiguro na bago. Bago na siya.
2: Unsa man? Unsa
0: kanang, bakit galit ka?
2: Bakit galit ka? Sige, ito anong pangitaon karon taon-taon ko yan
0: saan? Bakit galit ka pag dinadalaw kita?
2: Ang gusto
0: na lang tayo magkita.
2: Isang pulang naman kita mga gala.
0: Anak magpuno to. Inanak man daw.
2: Wala yung problema. Sige po, ito nang i-play karong taon-taon. Kuya John.
0: O, ganara na yun. Kina province team. Nag-ipokan. May hapon. Dahil yun pala hapahapon na lang. Palaptig na lang dahil sa mga bulan ko. Ay, pamilya di ay. Kung sa Ranitag, sa Hopia, di sa Sirat, sa Valencia. Sa ako ang mga kaliwatan di sa Sirat, Valencia. Sa Hopia, pamilya. Kutob sa nakaabot sa signal. Kung sa Subiri, Laras Lanfornas ninyo. Kini na lang dyan sa lapitan sa Fernando Bukidnon. Mayong hapon. Basta radyo kaibigan mo niyo. Gato ni. Bye-bye. God bless us all.
2: All right. Well, that was mga gala once again, Kuya John and the Kudsumay Halapitan at San Fernando Bacanon na naghatag mga gala sa iyahang tampag para kang sender kanong kapunod. Huwag ba ano ba ni Kuya John mga gala na wala siya nakita actually nga sayop sige buhat na sender. I mean, aside atong gi-entertain pa niya ang kibali mama sa iyang ex. Kaya pagkabaludog ko niya nga mama na sa iyang ex, dapat doon ko wala na niya gi-replyan. Pero nag-gets po na ako si Ma'am Sender mga gala na okay, out of respect na lang po siguro iyang pag-reply sa mama sa lalaki. Pero yun na nga, the end ba kaigan, wala niya nga ang nagamit is account sa iyang mama, iyang had iyang ex mga higala no. Pero ang gibuhat ni Sander, ihamay nung giblock ang katong lalaki o ang gisumbong siyang asawa. Which is, para kang Kuya John, saktor po daga buhato ni mo, Ma'am Sander. So, ayaw kagonsensa, no? Kay dili man ikaw ang hinungdan sa ilang panag-away doha kung galing managaway gid sila. Ang rason, ana, katumang kabadlungon siyang bana, mga ganda. Hindi man ni mo sala nga nag-chatas imo, Ma'am Sander. Wawan ni mo sa suguay, tawad. Dapat nang gidpod nga mabalan siyang asawa at nga binuhatan sa iyang bana para po mabadlong mga gala, no? Paita po huna-unao, no? Nga kung wala tasapnan, kung dili madagpan, di po natumutugan, mga gala. Dili mapugngan, ay dili ma, si tawagan ay dili mauntang ang iyang binuhatan. Cheating na mong good na, oy. Bisa kung sa panag-aglase kagamay sa cheating, mga gala. Cheating will always be cheating. And it will always be wrong, mga gala. Isang alan nga minyo na silang duha, lain-lain nagpamilya, di ba? Anong nabuhat pa man to nga mo contact pa mangyud sa iyang ex o niingon pag niya gimingaw na sa iyang ex mga gala, no? So, na ano, kung imo ng asawa diha, imong bana di mo chat si iyang ex nga gimingaw kung sa imuha, unsa may pation daw ni mo. Mas siguro ay kapigas ga malipay mga gala sa gibuhat sa iyang bana. So, deserve na po kayo mahibalaan sa iyang asawang ingana di iyang bana para po iyang mabadlong. Ano ba ko ba laki mga gala ba? No? Ba kanang pasangin na po tanan laki ani karon. Kuya na po din sila, grabe tananon, mani mo, Lady Diana. Pero kasagaran mong good mga gala, no? Ang mga badlungon sa isang relasyon, na laki yun. Nga no, kahana? Nagiging pangkusiyon yung upan laki. Pare ani sa iya karon o. No, no, pwede man unta nga mag-focus na lang siya sa iyang kaugalingong pamilya. Pwede man nga magbaka maayong amahan na lang siya sa iyang pamilya. Ano? Putipas pa man ginong dalan, mga kaigan. Upuan pa man yun, oy. Ampot lang. Puto siya ginaon, ani ng uban laki, mga kaigan. Padlungon magigay, mga kaigan. Ay. Pagkas ko ng song DJ, namimiss kita ba? Sige, ito nag-i-play karoon tao to all. Once again, Ma'am Angelica Alisoso. Kuno, ganaminaw ka na ito. Karoon ti ang side sa may... Purok noy bito gaya Valencia City Bacanon. Basa to sa mga text message mga gala kay maragdaghan ang nagpanala sa ilahang mga violent reactions mga tambag para kang sender karong kapuno. Una natin basa from 2706 Matod Pania. Good PM Lady Diana ang gwapa. Mag-greet ko ni Terenza Dulhao, Analin Simbusugong, Maymay, kang Maymay Martel, kang John Lee ng San Fernando, Agikan, ni Telma Maglasang sa Kabanglasan, Bukid Noon. Wow, magandang hapon na po sa iyo, John Ma'am Telma, naminaw ka na ito karan. All the way from Kabanglasan, Bukid Noon, may hapon ha sa atong mga suki, diha nga mga tigpaminawan. Nakatsunin niya kasayit sa may Kabanglasan, Bukid Noon, na pinakanin mo, Ma'am Telma Maglasa, na nag-text sa ito akaroon. Salamat po. From 4437, Matubinigod PM, DJ Lady Diana, umsata ng staff ng Radyo Kaibigan. Shoutout na lang sa Mores. Mores ba ni? Or Mores ba ni? Mores man siguro ni. Shoutout sa Mores family org. Wait lang, caller. Kadali lang kaayaw, caller, ha? Ito sa nang tiwas na nagbasa. Ay, ano na lang nigtubag ding tawag mga kanila kay Murag Saba, mga kaayaw. Nati, caller, that is the caller 6475. Hello, maayong hapon.
3: Hello, may hapon, Lady Diana.
2: May hapon. Sino po ito at taga-asa po?
3: Funny. My partner ni Dimas sa Barangay San Carlos.
2: Si Mylene Martyr, nga dili Martyr sa Gugma, mga nga. Yung aside sa may San Carlos, Valencia City, Bukinon. May hapag ka ni mo diha, Ma Mylene, unsa may ikaalagat niya, Lady Diana sa imuha karon.
3: Ganang magandang advice ko ato ba may sender ba? Karong tayo bukat tawag ko, you're terminally busy.
2: Yes naman. Walay problema po. Sige, itong paminahon magala ang advice ni Mamaylin ng San Carlos. Sige pa, go ahead Mamaylin, imuha ang panahon.
3: Kanang pili niya ka kanang kasuloy yung pagalingon kanang lilibayan na kaya yes, tamang itugan siya sa asawa.
2: Aha, tama rin ang gibuhat nga itugan siya sa asawa. Mm-hmm.
3: So, di pod siya makuan ba nga nag-reply siya itong chat sa iyang mama sa iyang ex kayo. Ano siya kabalo no, di ba? Inin ko siyang siya kabalo.
2: Yes kayo, po, tama. Ang ihang pagtuong, ang mamagid sa iyang ex ihang kachat. O tungod kay nagrespeto siya, ihang gireplyan, Mamaylin. Mm-hmm.
3: Niya. Moto yung reply gilip na ni balutan ko niya kaya abin niya ang itong yatong mamasayang ex niya ang sakto gito yung ibuat niya yung itugan siyang asawa kaya yung dito ito yung itugan pagmabuking ng chat dahil sila ang kayong pula siya sa asawa.
2: Tama galiha, kung galing man wala niya gitugan ipadayon pa silang magchat chat duha. Kung mabuking manggaling inagabot sa panahon, huwa mag-iasong magkumkum mga higala no. Ang ending anak, madamay ba na siya? Diba? Apoy pa na siyang kaproblemahan, kay lagi nasapnan silang nag-chat-chat duha, na diba na mag-ex naman nata sila duha.
3: Kung gani, mama, pupa ang asawa sa iyang ex, pupa po niyang husband niya, mayroon na po niyang husband niya. Ano,
2: chat-chat pa dahil mo anayin mo isa una. Tama. Dubli-dubli na ang problema. Maguba pa ilang pamilya. Maguba pang pamilya atong isa.
3: Oo. Muna nga. Kaya mo, sender, ayun, basta lang kumaling mo nga. Kapag mo ibuhat, sakto mo meron mo ibuhat.
2: Mm-hmm.
3: Tanara, alay si Diana rin. Great ka lang dahil.
2: Alright, salamat ka kayo sa imong advice, Mamaylin Marder, diagnosed sa may San Carlos, Valencia City, Bukidnon. Sige po, go ahead, imuha ang panahon sa pagpanimbaya. Sige,
3: ito akong partner siya, naminaw sa akong advice.
2: Aha.
3: Ito'y nga napalitan, naminaw siya. Angelina, kung nung tayong desto kaya, I friends ka na dahil sa inyong pamilya. Kasi Lani Rimitar, Princess Kira, Ate Tarito. Ate Telma Maglasan, nalaman sa greeting sale. Sa tanan na lang nga, mga friends na po ay kay Apo na Banggod. Request ko, Lili Triana.
2: Sige po, unsang marangis song, Mamaylin?
3: Itong susi ng aking puso.
2: Susi ng aking puso. Sige po, ito nang i-play karoon taon-taon. Kana lamang po.
3: Oh, kana lang. Oh, salamat kayo sa pag-entertain sa tawag ni Diana basta radyo kaibigan. Mauni, huwag
2: aso. Alright, maraming maraming salamat po. That was, once again, Mamaylin Marter, mga gala na nagad sa may San Carlos, Valencia City, Bukidnon. Huwag mo ang dambag, mga gala kang sender karong kapunon, ha? Ma'am sender, ayaw, basula imong kogalingon. Anong gitugan ni mo ang katong imong ex dos ihang asawa? Kay sakto na daw imong gibuhan, G. If ever kulan ni mo gitugan, dahil magparayin mo reply sa usag-usa ni, ha? Inagabot sa panahon nga, kipali ma, sa itawag ani, ma, mahibalan nga gachat-chat para imong duha, apil pa ka na madamay, ma'am sender. Masuko pa imong bana, masuko pa yung asawa, ang ending, duha ka pamilya ang nagagubo tungod lang ang pag-chat-chat ninyong duha. So, maayit imong gibuhat, nga imong giblock dayon, dahil imuhang gitugan sa yung asawa, para po babadlong siya, di ba? Nagkulisod ko ning upan ex mga galan o kung ex gani pagpaka-ex na ganyan hindi na magsigig sinamok pa may nagnaan po itag sa tagsang nga pamilya no? Be mature na lang po siguro mga galan no? Be mature enough nga irespetuhon ang imong kagalingong pamilya o irespetuhon po ang pamilya sa imong sa kipali imong ex pod gaminyo na hindi na mag kontak-kontak pa hindi na mag-chat-chat pa kayo murag para asa pod ng tanang diba? Paasa po nang mag-chat-chat mamuriha nga ex naman in town. So, ex na gani magbuyo na ha. Dili na magpadungdungod. Dili na magpangluod-luod ha. Dili na magsige pagpapansin. Mag-chat-chat pagyod na. Pagbuyo na mo palihog lang ka. Pinagpamilyado na mong dako in town ay pag-focus na lang mo sa inintagsa-tagsa nga pamilya mga gala. Ayunong huna-uno hindi ang sanin ni paglambo kauban sa inyuhang kaugalingong pamilya. Dili nang magdamay bagid mo pangdaot og laing pamilya mga gala no. No no na. Ito buhat ang mga gala palihog lang ha. Ang iyo na ginagawa ha. And from 93340. Shout out by the way kay Sir Blas and Judy. Shout down daw po matud pa. Shout down sa imong haliha Sir Blas. All the way from Bagayan City na nanonood po sa atin ngayon. From 340 Madad Pania Good PM Lady Diana Mutambag lang ko gamay sa sender. Para sa uban sayop ang imong gibuhat pero para sa kuha saktog husto sab ang imong gibuhat nga giblock nimo siya kay aron dili na siya magsamok-samok sa imuha. Ang ilang po dimong storyahan ang iyang asawa aron masayod siya sa binuhatan sa iyang bana sender aron nga magbadlong siya mintras sayo mintras sayo pa kana lang Lady Diana salamat at your service Suking Tig Pamiraw sa Poblacion Ibasugong Bukidnon. Wow! Magandang hapon sa atong gwapa nga kaigan niya kasay darugan sa may Poblacion Ibasugong Bukidnon. Si Ma'am Annalyn nga naghatag mga gana sa iyang tambag noon. Hindi ba sa mga tagog tambag mga gana? Ako'y sa kapaminaw sa atong programa may hapon once again sa iyo dyan all the way from Poblacion Ibasugong Bukidnon. Og sa tanan natong mga Suking Tig Pamiraw na lagad sa may Poblacion Ibasugong may hapon ni po. Ay, shoutout po sa inyong lahat dyan. Ay, mano palagi ni Ma'am Annalyn ang agrigo sa mga galang na sakto ra imong gibuhat, Ma'am Sander. Ay, imuha sa sanggi block para dili na magsamok-samok pas imuha. Kasamok po na ano. Og dili na magsamok-samok pa kay magubagin din yung relasyon na binapabalaan sa imong bana nga magchat-chat po mong duha na, Ma'am Sander. Eksakto ra po daw nga imuhang ibalik-ibalik gitugan siyang asawa para mabadlong sa siyang asawa mintras sayo pa. Natay laing magdatawag mga ganay from a caller 6643.
4: Right, hello, maing hapon, Lady Diana.
2: Uy, maing hapon sa atong artistahin. Nga kaigad ang aside sa may Impalambong Bukidnon, Ma'am Carol. Maing hapon ni po.
4: Maing hapon sa Lady Diana na unpo nami sa among binggala nga tibulan.
2: Uy, kamulo na mo diha ni ay. Kamulo na mo si inyuhang mission diha mga manadtare girls na.
4: Oo, Impalambong. Naman naman
2: panadtad, namulad na lang ni. Wow, lahir ganing kakugihan ni Ma'am Carol. Ay. O, single pa.
4: Basta makaya lang nato, Lady Diana.
2: Yes naman. Hindi mo nindot sa babae, mga gala. Aside sa guwapa siya, kukihan po ni sa mga kaigan. So, asa pa mo, diha?
4: Lady Diana.
2: Oh, ansa man.
4: Magbayan ko sa akong number kay mangita kong mga friend ako.
2: Para kita na siya textmate, ha? So, mga gusto diha o kaibigan nga guwapa o kukihan pag yun. Kung gusto mo matadaran, mga gala.
4: Ayaw
2: po ng tadaran diha. Pero kung gusto mo gugihan nga kaigan na si Ma'am Carol at your service mga gala. Kung basahon yung numero ha sa mga nangita diha og textmate mga kaigan. Iyahang numero 0935-482-6643. Once again, 0935-482-6643. Alright, so manimbaya ka, Ma'am Carol?
4: Manimbaya ko, Lady Diana.
2: Yes po. Yes naman. Go ahead, imuha ang panahon.
4: Ako, manimbaya ko niya akong mga kauban karon nga ginami kabuok.
2: Aha, may hapon si Iniwa diha.
4: Manimbaya na ako karong hapon si Lilith Chongkit, si Annalyn sa Impasugong, si Licking Park, si Jan sa San Fernando, si Ivan sa Balinsa, si Mitchell, si Rebecca, si Miley Marter, si Nana Limitar, si CJ Anggayna, si Kakay, si Mamaglasang, Francisco Sawao, si Patsy Barn, si Miley Nabista, si Nonoy, si Ate Mikayla, si Anale, si Ria Linigaspi, si Angelica Konog, si Jenga Lopez, si Mary Jean, si Little Ledesma, o Ricky Pirami. Narat na lang guru sila tanan, Lady Diana.
2: Marag nangalimta ng upan sa kalaghan. Yes naman. Isa marag a song, Ma'am Carol.
4: Basta't kasama kita.
2: Basta't kasama kita. Sige, ito anang i-play karon taod-taod. Gana lang po.
4: Gana lang, Lady Diana. Ay, Lady Diana.
2: Oo, zaman.
4: Panggabi ba na, mandi ay si Lady Aya ba?
2: Yes po. Karong pagkatawa ba no?
4: Oo, siya gabi ay.
2: Oo, nana, sa inyo na siyang atangan, mga gala, no? Mata gabi ay, Lunes, Hangtod, Sambo naman siguro na siya, mga gala, no? Nagaprograma ka itong DJ Aya, mga gala. Sa iyahang programang relasyon sa kagahapon.
4: Oo, nakapagkatiya gabi ay.
2: Aha. Parang abang-abangin ninyo matag-adlaw, mga gala. Naabot tayo, buntag, ma'am kuan, ma'am Karo, si DJ B. Buntag po ni sa alas 9 iya sa
4: pagkakas. Ay, mga ba?
2: Oh,
4: at tanganan na ako, Lady Diana.
2: Yes po, salamat ka ayon.
4: Salamat sa pagtubag, Lady Diana. Maula na, Lady Diana.
2: Alright,
4: basta sir. Radyo kaibigan, ato ni, as ama o ni. Bye-bye, Lady Diana.
2: Goodbye. Salamat ka ayon, mga kaibigan. At otherwise, once again, ma'am Karo, lalakad sa mga impalambo ang Bukidon. Kauban siya ang mga maradare girls diya mga higala nyo. Huwag muna siguro itong last nga tawag. Ay, napatay last nga caller. Last na rin nga tawag. Ay, wala man yung tawag. Last na lang itong nga tawag mga higala. Itong matubag ka lang kapunan ha. Salamat ka ayo sa pagsabot mga kaigan. Ay, napatay last nga tawag. Sige, pinaka last na gid yun. Si caller 6353. Hello, maayong hapon.
5: May hapon, Lady Diana.
2: May hapon eh po. Sino po ito at taga-asa po sila?
5: Hello.
2: Oh, hello diha sa imong hawag. Okay, pagkari ha. Oh, kinsa mo ni Baliho? Yes. May taga-asa po.
5: Kaulano naman po kayo.
2: Unsa, kaulano. Ala ka, sige, pasilong sa diha, kuya, no? Ah, magkakaroon dahil inihimutang o kinsa mo ni siya?
5: Ako dali sa Alorogan, Porokbanbi.
2: Ay, Purok 1P sa may Lurugan, Valencia City, Bukidnon. Sa may kaalagan ako sa imuha, kuya.
5: Shout-out ako, Lady Diana.
2: Shout-out lang po. Sige, walang problema. Go ahead, kuya. Imuha ang panahon sa pag-shout-out.
5: Shout-out rin ako sa kong anak, Dari, si Liam Zak. Mm-hmm. Ito sa school karon.
2: Mm-hmm.
5: Yung pag-umangkon, Brian, din. O, kung request na rin kong song, Lady Diana?
2: Yes, po. Ano sa marang song, kuya?
5: At di mo pagbigyan, Viking?
2: But, di mo pagbigyan. Sige, ato anik i-play karon daon-daon, kuya. Kanilang po.
5: Hello, Lady Diana.
2: Alright, salamat kayo. Di man ka magpaila. Uy, kinsa mo ni siya, di ay? Siya.
5: Hindi, di sa Lurugan.
2: Ay, si Melvin. Ikaw pa rin na, kuya, di ay. O, may hapon. Sige mo di, kuya Melvin. Sa Lurugan, Valencia City, Bukidnon. Wala na gating bayaon, kuya?
5: Wala na, Lady Diana. Maura na.
2: Alright. Salamat kayo sa pagtawag ba sa radyo, kaibigan?
5: Mauni, og ato ni.
2: Mauni, og ato ni. That was once again, kuya Melvin Magana from Lurugan, Valencia City, Bukidnon. Mura tong last katawag once again. Last na po yun, ha? Dili ka magkatubag si DJ. Idaghan pa kitag basahunon ng mga text message og mga comments sa Facebook Live. Pahabol kay Telma Baglansang ate, kang Kakay, kang Carol, kang CJ, kang Mikayla. Salamat, Lady Diana. You're welcome at maraming salamat din po, Ma'am Annaline, ng Poblacion, Ibasog, ang Bukidnon. Pagbasa taglaing tambag, mga galip from sender 4248 Matod Pania. Good PM DJ, pasarot sa Siton family. Ay, sarot po kaming hapon sa Siton family nga namina o kanato karon. Advice lang ko sa sender Lady Diana para sa kuha, insakto iyang gibuhat. Kay kung ako atong bana, storyahon yun na ako aron makabalo siya nga sayop iyang ginabuhat. May kaanik kay wala po ni mo gitumpangan sender, congrats imuha. O, diba tama nga naman, no? Ito'y nakatulong po siguro to siyag laing babae, mga gala, no? Kapos sabay po siyang pagkiat-kiat niya. Oh, ligid maay padulungan ato, mga gala. Ako'y pamilya nga maguba. Dapat masumbong to siyang asawa kay kung wala, basin mag-chat-chat patos laing babae. Kana na DJ, salamat po. Nako, kapuya po makabanaan at magala, no? Kanang bantayanan pa kaayon ba? Kung di nimo bantayan, di po magdarong, no? Panggapusa na ninyo, ay. Ambot lang ko, ay. Kagapoy, binaan at magala, no? Di nimo pwede nga magdarong na lang mo sa inyong pagkaamahan. Magdarong na lang mo sa inyong pagkainahan, di ha? Di nang kung wa nagtanaw inyong asawag, inyong bana, magbinuang po rin dawon mo, wag naman sana. Tama na ka-stressful, mga gala, ay. Kaya isip kung galing man imong banang bingon ana, mas stress gig ka kaya makatiman pa ka sa mga bata, makatiman pa sa panimalay, naapil pa imong bana at imanunon, padlungon pa kaayo. paggagapoy in tawon mga ganyan. Kung dili ni mo bantayan mag-judge sa tuglaing mga babae, no, in tawon sa pagpuyo mo palihog lang. And from 6140, Marabana Good PM Lady Diana, I miss you DJ. Nakabalik, ragi kong kabinaw sa imuha. Hehehe, oh, salamat kayo. Comment lang ko sa sender DJ. Sender, believe ko sa imuha kay tarong ka nga pagkababae. Huwag naka-timing to siya, og oh, tama, diba? Babae nga lain, ipatulan na to siya may gani tarong ka. Dapat lang po at mahibaluan sa iya, Mrs. Aron. Mabandlong to, pagka-uaw ralaki ha. Minyo na, magkiat-kiat pa sa uban, oh, diba? And give my love until the end of time. Wala yung manumang permenti mga galaw ba? Palagi nating tandaan. Wala yung aso nga makumkom. Kung sa panang itatago, tago nga ni Muri ha. Mureville ragit na. Mabot ganyang panahon ni Balan rin mga kaigan. Kung galing man you are doing something kanang behind your wife or husband's back, nakabalog kang makaguba sa inyong relasyon, please lang po itigil muna yan. Umabot ang panahon nga may balaan ragi hapon na, no? Mo't ba wala good hapon ang kamatuuran mga gala? Eh. Time is the ultimate truth teller, ika nga nila. Umabot ragi ang panahon nga may balaan at tanang unsa manggaling ng ginatagot-taguan ni mo rin. Oh, dilil ni ba na sa mga lalaki, abasin magkaingan mo nga gabayas ba ni DJ? Ay, laki raman pirmi gainitan di ha? Para ni sa tanan mga gala ha? Kung sa gani kung committed na ka sa usa ka relasyon, isang po pagtarong, tarong nga iyong relasyon, ang pingin ng tao nga nahigugma sa imuha. Eh, sure ko, inigabot sa panahon, magmahay, ragihap mo, gagawin mo ng binuangan kay ikaw. From 5719, sender, okay raman to kung nangamusta lang, bisan, ay basin, giming oras sa imuha. Unsay okay, good ato eh. Dili gito sa okay mga gala ay, no? Dili niyo mag-gets ang point mga kaigan, no? Marami mo ganyan, imagine ha, ikaw ang nasa sitwasyon sa asawa atong lakiha. Okay, imagine na ragod na imong bana di ha. Okay ra lugar sa imuha nga mag-chat-chat na imong bana di ha. O, kumusta na ka? I miss you sa laing mga babae. The fact nga, ex pa gud niya iyang gichatan, purag mas lain gud bangay gala. Sabot kang masakitan. So, dili gito okay ra. Dili to okay nga bisag na nga musta lang siya, no? Wag naman. Ano ba may labot ni mo siyang kinabuhi nga ex naman mong duhan? Ano ba'y tagsatagsang nga pamilya? Nag-strong as Lady Diana mga gala, no? Muna pagtarong mo ha, please lang po. Wala ko nasuko ha, pero medyo lang. And from 1388 DJ, advice lang sa sender, you did what is right, o diba? Ginawa mo kung ang tama, ma'am sender. Huwag, sakto yung magipuhat yun. Ayaw pagka-konsensya, sala na to laki nga nagpapansin pa sa iyo ha. Bisan pamilyado na mong duha, maayaw to mahibalan sa iyang isawa para mahikta na to siya. Kung pwede lang yung hiktan, makagalan. Pero yun na nga, no? Tama yun yung magibuhat, ma'am sender. Parang ayaw ka-konsensya di ha. Kung nag-away manggaling sila, dili tungod kay gusumbong ni mo siya sa iyang asawa, kung dili tungod sa binuhatan sa iyang bana. May pinaka, muna'y pinaka-rason, ma'am sender. And you did what is the right thing to do. Ginawa mo kung ano ang tamang gawin, ma'am sender. Muna kayo ka-konsensya, no? And as far as I can see, from 4737 or 4037, Madid Pania. Sana na putnis mga lalaki. Wala man yun, klaro ang mga lalaki, Lady Diana. Oy, biyain niya sender, oy. Ano sa'y biyaan ni sender? Hindi ba sila, no? Ex naman to niya, Dexter. And huwag naman po natin lahat din, ha? Nagi mga lalaki nga badlungon. Pero na po yung mga lalaki, mga gala. Hindi po nato ni... Hindi po nato, ganyang... tabunan ang mga lalaki nga gatarong pas ilang kinabuhi. Wala yung mga badlungon, apo yung mga tarong pangabagkalalaki mga gala. Pero gamay na lang siguro sila, maihap na lang yun po siguro. Pero at least na apo yung nabilin ng mga tarong sa kalibutan mga gala. Good PM PM Lady Diana Marlo ni sa Baguntaas. Masarap sa ako ang partner nga nasuko sa ako ah. Ay, bakit naman? Nasuko sa ako ah. Kay para ihara daw tanan laki maura. Nasuko na yung isang masiya. Parehara daw tanan laki ha. Sa nadamay ang civilian ani. Ay, wag nating lahat yan, di ba? Wala po nagkasabi imong bana diha kay Ingan. Kasi nagdarang po na susi ang kinabuhi. Naging mga lalaki ang kinahangla na itong likayan. Nag-ampo na ito nga di tamaturong anang mga lakiha, mga gana. Ang gana bang bisag in a relationship na, bisag na anay uyab, na anay asawa, na anay fiance, utsat lang gihapon, magpapansin lang gihapon sa laing mga babae. Wala mga lakihang mga sagbot sa katiling bayan. Mga lalaking dapat likayan o mga lalaking amput lang. Ang ngayon ba ba na sila'y gugmaon? Ay, charot lang. Pero magbago na po kayo. Please lang, no?

Alright, time check. Baka igan is ready 2:27 in the afternoon on this 2:27 na po sa kapunod mga gala. And for now, standby po muna kayo dyan. Stay put lang kayo kay mabalik pa ng DJ later on para sa paghatag o finale ka tambag para kang letter sender. And of course, while waiting mga gala, mamina po tansin ng ibang request ng mga awit. So stay put lang kayo dyan and just keep on tuning in mga gala, no? Kaya ato ibang play ang mga kutob na lang po sa magkaya na ito, my gala, no? Kutob sa magkaya sa itong oras at ito yung play tanan. So we have here, makaigan, a song requested by Sir John ng Halapitan, San Fernando, Bukinoan. A song entitled, Bakit Galit Ka? By Your First Cousin. It's only here in 98.5 Radyo Kaibigan. Mauni, ug ato niya.

0: mo. 98.5.
1: Ako si Marilyn Igarta, taga Kinram, Isulan, Sultan Kudarat. Bo, salamat sa Ginoo dahil sa kay Pastor Dan, nabatian ko ang iyang message. Dahil sa BG Max, ang kidney trouble ni tatay ko, kaluyan sa Ginoo, nag-ayo na. Karoon, nagasaot-saot na. Pulo kabilog na ubos niya kag nagasaot-saot na ang tatay ko. Kaya subong kapangita ako sang bulong nga BG Max, hindi na ako makabakal. Kag salamat kay Pastor Richard nga naghatulong siya sa akon subong nga adlaw. Nga gintagaan niya ako sang pribiliyon niya nga naka... Kuha bakal ako ulit sang BG Max para sa tatay ko. Kaloyan sang Ginoo, mag-ayo na gid ang tatay ko dahil sa BG Max.
2: Sino nga lang ni tatay mo?
1: Rinaldo Dosi Senior.
2: Taga din.
1: Taga Kinram, Isulan, Sultan Kudarat.
2: Ano gid ang iya ginabatyag sa una?
1: Parang apoy lawas niya, nagasakit ang iya hawak, hindi siya makalihok, makagalaw-galaw. Tapos, tanan na lang ga maga ang iya tiil kay tungo daw may arthritis. Tapos ang iya nga ulo pirmi nagasakit, ang iya nga hawak hindi siya makaliso. Mahigda lang siya adlaw-adlaw.
2: Pero painom niya sa BG Max.
1: Umpisa na ginom siya sang BG Max. Ito na, Lord, ginbless niya sa amon sa tatay ko number one kid. Okay. Salamat sa Ginoo.
3: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimot sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
4: So kagkaroon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
3: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay

0: siya makalipo. Tapos, yung mga TAD na mga TAD pastor, tapos doon na siya sama sa iyan sa pot niya. Ang akong ginatambal, aroma, oil.
1: Okay.
0: In 1 month siguro, pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalihok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian, tapos siya hubag mo yung yaplas, din boto, din na ulian. Din karon, dili naman niya siya makalihok. Karon, pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka, kuan botella, tulo ka buton, karon siya, pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon, pastor, magatuyok na din siya sa yung higdaanan.
1: Salamat sa Diyos.
0: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa ginuodan na, pastor, kay kakulit kay siya panalangin, nga yagig panglangin na mong haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
1: So, aroma herbal oil ka? Igan?
0: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
1: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
0: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila lang haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Ginoo. Makaayugid siya, pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, nga, dung, mga tulo lang kaadlaw, pastor, samad akong ulo, nga muragid akong kita natambal. Naulian din siya, pastor, sa Ginoo nga, sila magagamit ko ni ining haplas.
1: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
0: Okay, pastor, salamat po, pastor.
1: Okay.
2: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
3: O lagi, Mare, nangita mong gugog phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
2: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
3: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
2: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
4: FA Phone Shop.
5: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
6: Ay, daw, uy, kadaghan magyayaan ni. Ay, napay tarpulin. Ano ko magastuan ng anniversary, uy?
7: Nagkunot pa ko ng aktang ni Muyots.
6: Dahil, uy, murag magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani dahi.
7: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
6: GRD Printing Services?
7: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
6: Kanindot, no?
7: Busa, sa bisan unsang pangilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
8: Hello, Dai. Diyan ako sa GRD Printing Services.
9: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
10: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.

are 54 minutes past 2 o'clock in the afternoon. Alas 12.54 na po sa Kapunod, Makaigan. And you're still listening to Love Diaries with your DJ, Lady Diana. Welcome back sa ating lahat. Maraming salamat po sa mga patuloy pa rin nakikinig sa ating programa ngayon sa nagkalain-lain ng radio sets. And of course, sa mga katambay paghapon sa ating Facebook Live, ganun ka po noon. Welcome back sa inyong tanara. Maghapon, kini mo rin, Ma'am Leti Lidesba. Maraming po rin, maghapon, Lady Diana. Maghapon sa iyo, John, from Kibatang, Don Carlos, Bukidnon. Salamat po. Oh, grabe, karawang tigong oras, no? Nag-brown out po sa mo ang transmitter site, mga galas. So, kasalukuyan po tayong hindi nipapakinggan sa 98.5 Radyo, kaibigan. Sa mga namino, karata ko ron sa nagkalain-lain na kaibigan radio station. Look sa managlento sa Facebook Live. Here goes ang advice ni Lady Diana para sa itong sender karong kapunod. So, Ma'am Sender, may hapon sa imuha once again. Sa akong pagtanaw, ang imong gibuhat dili sa yon nga desisyon. Apan, adunay ligon nga rason nga anong gibuhat ni mo kini. Una sa tanan, saludo ko nimo kay sa dihang naibaluan nimo nga ang imong XDI, ang imong ang nagamit sa account sa iyang mama aron makig-chat nimo. Wala nimo kini gitagad o gipadayon. Imbis nga makikstorya pa ka, imong giblock siya. O nagpasabot lang kini nga respetado nimo ang imong bana, ang iyang asawa o ang inyong tagsa-tagsa kapamilya. May tungod sa pod sa imo ang pagsulti sa iyang asawa, kasabot ko nga nung nakonsensya ka, Ma'am Sender. Natulad ragyod nga magkabati taog ingon ana, labi na kung base nagka-problema sila human sa imong gisulti. Apan hinumdumi, Ma'am Sender, nga dili ikaw ang hinungdan sa ilang panaglalis. Ang tinuod nga hinungdan mao ang desisyon sa imong ex nga mangitag paagi aron makikontak nimo bisan pamilyado na mong duha. Ang imong gibuhat kay pagsulti sa kamatuoran na dili pagpamakak o paghimo og storya. Usahay masakit ang kamatuoran kaysa bakak, Ma'am Sender, pero mas dako ang kadaot kung pasagdan lang ang sayop nga binuhatan. Ang iyang asawa, adunay katungod nga mahibal-an ang nahitabo aron makahimo usab siya og desisyon para sa ilang relasyon duha. Apan karon nga nahuman ang tanan, ayaw na usab hilabdi ang ilang panag-uban, Ma'am Sender. Himo na nimo ang imong bahin. Ang sunod nga lakang imong buhaton, ang sunod nga lakang naanana sa magtiayon kung unsaon nila pagatubang o pagsulbad ang ilang problema. O para po si imong amigang nga naingon nga gipagsabong nimo sila, lain-lain magidaga pananaw, Ma'am Sender. Pag-usahay, dili ang nagbutyag sa kamatuoran ang nakaguba sa relasyon, kundili ang binuhatan nga gitago. Nagakuntambag, ayaw nagargahi ang imong konsensya. Ang pinging imong kaugalingong pamilya o giparayon ang pagbutang o klarong limitasyon sa mga butang nga makahimong makasamok sa inyong panimalay. Sa tanan, nga naminaw karon, pahinomdom lang kung pamilyado na, ayaw na og pangita o koneksyon sa mga relasyon nga nahumana. Ang gugma dili lang makita sa mga pulong, kundili sa respeto, pagkamatinud-anon o katumanan sa imong mga saad sa imong kapikas. Yan lamang po, and thank you so much for sharing your story with us today. Salamat kayo sa imong sugilanon, Ma'am Sender. Salamat kayo po sa tarang naghatag sa ilang tambag through text, call, and comment through Facebook Live. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kaigan. O marabot po, mag-uban na mga yapong kita, susamang oras, susamang sibyahan. Sa ngalan na lamang sa kinadabukang persa, Mega 98.5, Radyo, kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Kanina naman yung Lady Diana sa kahanginan, nga mag-aingon. Sa iba't ibang mga kwento ng buhay, natututo tayong masaktan at maging masaya. Ito'y para aklat na puno ng pahina, at sa bawat pahina, iba't ibang kahulugan. Ito'y nagpapamulat sa atin sa mga bagong posibilidad, mga bagong pananaw, at higit sa lahat, mga bagong leksyon sa buhay. This is Lady Diana sa programang Love Diaries with Lady Diana. May hapon ka na tong tanan, and to God be the glory.

0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Anong og? Malumong nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay. Basta dili lang yung taon matangapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Og kalingawan sa Bukidnon, Radio Kaibigan.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisa.
8: Fuego blend jelly paste.
6: Kalami ane.
9: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
7: Sukad karon, mataghamal. Kaupan yun na to kanunay ang bida sa lamisya. Ang Fuego blend jelly paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
10: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
11: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
10: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
11: Ah sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
10: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
12: FA Pawn Shop.
13: May good news!
7: Hello, oy, unsa ko'y good news!
13: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad na trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services.
14: GRD Printing Services.
13: Nagtanyag
15: sama sa large format outdoor sticker,
13: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear nga photocopy. Muhimusad sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, RAS IDs and billboards.
15: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
13: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
16: May buntag. Pala ilalang ga kisang ngalan? Na hospital ka lang ga?
17: Ako dahil isang bata, napipipipi sa hospital.
16: Okay, naunsa di ay ka? Nga 50-50 ka?
17: Nakuma.
16: Nakuma ka? Nga nakuma ka, na kay sakit o unsay na itabo di ay sa imo?
17: Nadaan sa computer.
16: Ah, sa sige ni mo dula sa computer, nakumatos ka?
17: Oo.
16: So, sa dahil na itabo?
17: Nag-inom na kong bigimak. Naunian to.
16: Pila ka kaadlaw nga murag nakatulog o kumatos di sa hospital?
17: Pulo kaadlaw.
16: 10 days pulo kaadlaw. So, okay ka na karon?
17: Oo.
16: So, likay nagdulag computer?
17: Dili na.
16: Ah, dili na. Ayaw na kay di magkaayo magdula o sobra-sobra sa computer.
17: Salamat, Pastor.
16: Yes, sa Ginoo ta pasalamat ta kay Jesus. Oh, kay Jesus.
5: Kinsa ni palihong taga-asa?
18: Si Mark Kitaling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
5: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
18: Oh, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, nga atong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Hatlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
5: Taas ay mong, asaman,
16: kanang naka-arthritis o tas unsa may imong paminaw di sa lawas?
18: Nakoy arthritis.
16: Naka-arthritis.
18: O, nagpasikap ko sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
16: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
18: Tulog
16: ka adlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka humang ka, nakapra sa atong aroma.
18: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
16: Amen. Okay, salamat ka ayo sa pag-testify.
12: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
19: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
12: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Unsa may ato igan?
3: Ako po, eskimo ni ang aroma.
2: Aroma, yes, gagamit kag aroma.
3: Oh, gaplas ng aroma, pastor, nga ang among sakit sa kanin, mga katul-katul. Importante yun, kaya nalipay, wala po.
2: Wala.
3: So, ang katulad ng gaplas na mo, ang aroma.
2: Salamat sa Ginoo, salamat din kayo.
3: Sa Ginoo, Pastor Dan.
2: So igan, salamat kayo. Kinsa kani pangalan ani?
3: Noel Estina.
2: Noel Estina diya sa Baganihan, Marilog District, Davao.
4: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin toy. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
5: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na git na ayo.
4: Naa pa di ay na!
6: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
5: Kanindot no?
6: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
5: Naasab tay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
7: sa GRD Quezon Printing Services.
4: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
6: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
8: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa

0: Mga on na ta.
1: Uy, kalami sa sinabaw.
2: Naabay kinilaw.
3: Ilabas ang bida sa lamisa.
4: Fuego blend jelly paste.
2: Kalami ane.
4: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
3: Sukad karon, mataghamal. Kaupan yun na to kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
1: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
5: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
6: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
5: 90s.

0: nakilala eh. Nakilala.
1: Hindi ko alam kung bakit pa tayo nagkita. Nagkaroon pa ng ikaw saka ako.
0: Hindi na sana.
1: Ngayon,

0: Igan Diding Bakaso.
1: Nalipay ko po dako, Pastor. Ulian na yun siya sa Makasuroy-Suroy. Gahapon, nagsuroy na po siya, Pastor.
0: Nagsuroy? Nilakaw siya?
1: Oo, talakaw naman siya, Pastor.
0: Talakaw siya. Oga, mga igan, sa wagi kayo magkakuhaan ni sa istorya ani, ang bana ni Igan Diding, nga taga Don Carlos, kini sila, dili makalakaw sulod sa 8 ka tuig. Di ba, Igan Ding, 8 ka tuig?
1: Oo.
0: Nga di makalakaw, so ang bato ni magsakailan sa duyan, magdanduyan na siya, ang iyang sakit na, masan siya na-paralyze?
1: 8 years,
0: good. 8 years ang na-paralyze tapos taas po yung sugar.
1: Oo. Daghan mga maintenance na agyan ako.
0: Daghan
1: ako? Digimax na gid ang nakauli.
0: Daghan kay kanagasto nga mga maintenance niya kaniad to? Nga tambal?
1: Digimax na testing kag one bottle.
0: Oo.
1: Oo. Daghan gid. Ni alibiyo gid Pastor maski sa akong mama sa Gwitter.
0: Kamusta ang Gwitter si mong mama?
1: Dako yung Gwitter si Ang Liog nga karon ni kupos-kupos na gid Pastor. Gamay na lang.
0: Gamay na lang ang nabilin.
1: Oh.
0: So
1: mga apo, mga UTI, sakit atiyan.
0: Oo.
1: Mga ulian gid Pastor.
0: Naulian mo man ni gamit sa atong Vigimax Plus og labaw sa tanan sa atong pagampo.
1: Wala na gid tumawala Pastor sa Vigimax.
0: So kanunay
1: gid sa tigmok na kong pamilya.
0: So kanunay gid ka na ay Vigimax Plus diha. So gabaligya kag Vigimax karon diha.
1: Oh, gabaligya ka. Pastor.
0: Tungod kay
1: dagutana.
0: Ah, kay dagang gapangutana kay nakita man nila nga naayo imong bana. Salamat kayo, Igan.
2: Gusto ko maayo ng butang. Nakaluri na itong makaruban ng Ginoo. Sa ako mga pagkakaw.

0: Isa ni Palihog.
1: Igan imay ni Pastor.
0: Igan?
1: Igan imay urungan. Tagapatag, Pastor.
0: Ah, tagapatag. Asapit nga patag, Baramag? Asa Alanib?
1: Alanib.
0: Okay, si ato Igan.
1: Kuan, kanang nakoy ikon sa akong anak, Pastor, ba? Kay nagnukrab sa order na halapa.
0: Oo.
1: Dayon, nagpalit ko lang Igan kami ke. Akong gi, kanang upawan ako kay nalukoy man kayo.
0: Ang ulo niya maoy na latalata yung ulo na katol? Ang ulo?
1: O siya. Kaya baho dahil akong gipalitan nilang Igan Ilin Kamike.
0: Kung sa'yo mong gipalit sa ilan na Igan Ilin Kamike?
1: Vigimax.
0: Okay.
1: Kaya nang upawan ako yung ulo kay para nga mapambalan na yung tanan kay nalata man.
0: Okay.
1: May akong gipagkaya uban akong gipainom sa iya dahil ang subjarong doktor na kuha naman dahil ang iyang ulo nabalik na po dahil nung taas yung buhok.
0: Wala ng katol?
1: Oo, gamay na lang kayang katol-katol yung ulo.
0: Salamat sa Ginoo.
1: Umara na, Pastor. Salamat
0: okay. Kisa ni Palio gani, kisa to si?
1: Igan Imay Urungan.
0: Igan Imay Urungan. Lower Patag Alanib. Salamat kay Igan, salamat.

0: Kinsa ni palihog?
1: Harold, nakita niyo ko sir sa Ultibawi.
0: Yes.
1: Pasalamat po dako sa Ginoo kay sige mo i-garage sa manang Inday yan ang Duty Max ba? Huwag ko ka balik-balik.
0: Oo. Inday, Inday Lurna?
1: Migraine daw.
0: Ano man galabat imulo sakit?
1: Sakit kay gulungin ko sir. Gulungin mo trabaho, init magay ba?
0: Oo.
1: Dahil nagpalit ko kay Inday, yun yan, uli yung silag maramag, wala may power dito sindahan kaya na nito ko ilan ang baro nagpalit.
0: Oo.
1: Wala ka man napulo ka kapsul ba sir, na ayaw ko migraine, murag maulog ako mata ba sir?
0: Grabe na ikasakit kung mo atake ang sakit sa migraine.
1: Yung mo, pastor, mo cross din sa kung tunga, sa mata ba, di ka sa agdan, wala na bahin, o katungo sa una, mawto, nipalit ko Big Max, pastor, wala aramag na tulog, kagapsol, na ayaw, di ka luyan, di Ginoo.
0: Salamat.
1: Kasi bubalik ang migraine ako.
0: Salamat sa Ginoo. Salamat, gigiyahan ka nga, nika, sulay ka sa Big Max.
1: Oh, salamat kayo, pastor, mupalit ako, gusto nga, kaya kung pamilya rin, akong kita inom, doon sinay, sa kumbata, sakit yung tiil, kaisa ro, na ayaw.
0: Ayaw, sakit ang tiil.

0: Igan Indani.
1: Yes, Igan Paliog.
0: Napoy ka ng embroidery, ayang ama-ama.
1: Oo.
0: Niya, ka ng gatagilan, nagidagdugo every 2 weeks, paglima kabag.
1: Paglima kabag? Kung saan ay sakit niya? Kabalo ka, kung saan ang gibati sa lao, saan ang sakit?
0: Po, niya, presko, pagito daw nga dugo.
1: Kung saan ay ang sakit, Igan?
0: Kanang galuspad, naman ko siya, pastor. Niya, mo na itong gatagilan sa pwede og dugo lagi.
1: Ah, sige. Okay, and then, saan itabo?
0: Dayon, nakapalit siya o nagpapalit siya sa kuwa o kanang isa ka butilya. Muto yan di painom. Ang tub niya, kanang naabot o mga pila na kapilya yung napalit karon kay wala niya, dude. Lisbaktog na ang maama.
1: Salamat na Diyos. So, magkalakaw-lakaw na.

0: Yes, akin sa ni Palayog og Tagaasa.
1: Ano yung ganin sa Tuban ni Pastor?
0: Ganin pa Tuban o Barangay San Francisco Don Carlos, on say ato masulte.
1: Pastor, ito ang senior citizen ng member nga Egan Bidong Gabrielio.
0: On say ang sakit?
1: Nakakrush siya sa isa ka battle na hurot niya, Pastor, nakurat niya.

0: Yes, akin sa ni Palihog.
1: Eric Sutuan, Kadingilan.
0: Kadingilan, yes. Unsa ato, Igan, Eric?
1: Eric, Pastor.
0: Okay, go ahead, Palihog.
1: Buti si Manuel ko sa Bikima, Pastor, sa kung pwede akong ikot pang katting karula. Ato sa lang kung Bikima, pwede ko si Igan Bikian.
0: Oo.
1: Pero nung tuloy ko si Igan, Pastor, wag ilang kapatapos akong likod.
0: Gasakit ang imong likod,
1: ah? Oo, gasakit. Pagkatapos, Pastor.
0: So, karon wala na?
1: Wala lagi, Pastor.
0: Pila kapsula imong nainom?
1: Naayon sa Vigimax.
0: Salamat sa Ginoo. Gigamit sa Ginoo ang Vigimax Plus. Pila kapsula imong nainom, Igan?
1: Kuwan mo, Pastor. Nakabuok.
0: Aduha, nakabuok.
1: Oo.
0: Okay, so naayon na. Salamat sa Dios, ah?
1: Naayon, Pastor.
0: Salamat.

0: Pastor Dino,
1: Pastor. Adino, ayos Pastor Dino of Don Carlos. Naun sa day mong asawa, Pastor Dino?
0: Salamat, Pastor. Sa Gigi, okay. Nakatindog na siya, pinahalis siya. Nakapalit pila, Pastor Kuro, o Gideon Vigimac. Darong makatindog na din siya, Pastor. Salamat kayo, Pastor, sa mga pag-aampong po.
1: Okay. Naun sa day mong asawa, gani, Igana Dino?
0: Na-stroke po siya, Pastor. Na-stroke. Ang iyang kuan, ang ata sa tiyan, namatay. Kay buros na to sa pag-stroke niya.
1: Oo. Moto siya nga nagpaampo kagay mga anak to siya ang problema. Nasuk ang iyong asawa atong panahon nga mga anak siya.
0: O Pastor, salamat sa Ginoo kay bisa namatay ang bata pero karon kita na ko ang dako kayo ang kuan resulta sa pag-ampo og kato sa BG Max yon. Nakapalit ko la Pastor karon bisa ka butilya.
1: Isa ka butilya. Salamat kayo igan dino. So, makalakaw-lakaw ni mga asawa.
0: O sa pagkakaron Pastor makalakaw-lakaw na siya, agak-agak na ko diri sa dingding, katindog na siya.
1: Okay.
0: Salamat sa Ginoo kay makalikod na Dios siya.
1: Okay. Pastor Dino sa

Masulod, ang hinautan na doon kung mapir po upa. Kali si Pastor Jimmy Lumasay, nagkakit ang kaniyo. Kamagumayo, ang dumakanta. Talangon na panahon. Huwag layo na agtatakas. Kamagumayo, takay ka. Huwag takanta lang ho na namin na huwag nakakita ito sa inyong programa. Nakawai pa na lang ito sa makanta. Hangtong tasunod na ngayon. Kamagumayo, panalangin ito kaniyo. Palo and send. Takanta na EPP Central Manobo Bible Church as in Mindanao. God bless us all. Kamagumayo, agtanaw ka.

0: ang programa ng inyong nabati, Binairan. Ang mga pulong sa tigpamaba, iya lamang o walay labot kining sibihan.
1: Numero 1 sa balita.
2: Lutabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matnapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon. Radio Kaibigan.
5: Haplas po kag-aroma na eh.
6: Oh, maugalay. Papalis ko itong pag-ana. Ani ka distagong. Nagpalis ko duha.
5: Oh, okay. Duha ka-aroma. Okay.
6: Hindi ako pa. Ako, nindos niyo kayo. Nagulong man itong nangulmul.
5: Oo.
6: Salamat niyo sa panalangin na hindi sa Ginoo ang imong mga kuhan.
5: Okay. So, imong punto nai nangapras kag aroma na wala ang ngulol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
6: Oh, nindot na kaya pagtulog na ako karon ba?
5: Salamat sa Ginoo na ya.
6: Pamila, makamata ko, wala sa kwarto, makatulog na ako, kuhaan na. Iyo, pamila, kuhaan ni mo wali nga. Makatulog na mapod ko.
5: Salamat kay nai, salamat kay kayo.

0: Gabi na po, gipaino na po nako sa utro, dorag yan po kabo pastor. Dua,
1: yes.
0: Ala pastor, pagkabuntag pastor, nagbakod man.
2: So nakasalba.
0: Nakakit ko sa Ginoo pastor, maghilat kid ko, pasalamat sa Ginoo nga nakabakod gid ako magulang for 2 months.
2: Tumas ka naglubog, nahigda lang.
0: Oo, naglubog ito pastor nga, nang gamay, nagudiyang matiin.
2: Upat lang kakakulaan na inom, nakabakod na.
0: Oo, dayo nagduaw sa diri sa mua, tus sa Ginoo pastor, nagid tumulabog ko siyang lawas pastor, nangawala man ta
2: na. Nangawala na. Salamat ka higa na, salamat higayo.
0: Sige pastor.
2: Okay, salamat.
3: Mga on na ta.
4: Uy, kalami sa sinabaw.
5: Naabay kinilaw.
6: Ilabas ang bida sa lamisa.
7: Fuego blend jelly paste.
5: Kalami ane.
7: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
6: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
4: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
8: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
9: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramac, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
10: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
11: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
10: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
11: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
10: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
12: FA Phone Shop.
13: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
14: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
13: 90s.

YD Kapanaminan sa uban. Mga revelasyon na maghahatag og inspirasyon sa atong mga igsoon. Revelasyon sa kagahapon. Mga kaibigan, pwede ka na rin yung ipadangat din hilamang sa atong sibyahanan sa 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City. Kauban ang inyong TJ Aya. Revelasyon sa

0: Alas sa stress na sa kagabhion. Ani ano sabi niyong DJ, aya makiguban-uban kaninyo sulod sa pipila ka mga oras sa programang Revelasyon sa kagahapon.
1: I guess it must be
0: sa ngalan sa kinatibukang kawani ni atong Sibihana 98.5 Radio Kaibigan, sa ato ang CEO, ang atong pastor ng bayan, Pastor Dan Danggalyo. Station General Manager Sir RJ Danggalyo. Ngayon sa ato ang Station Operation Manager Sir Engineer Romeo Chang Jr. Operation Executive Secretary May Vilga. Finance Manager Ma'am Bernadette Kilongkilong. Finance and Traffic Officer Ma'am Stephanie Jane Danggalyo Yute. Ngayon man sa itong Station Technical Staff Sir Joshua Sison and Sir Ramil Bridriho. Transmitter Technician Sir June Tingkang. Mayong gabi kaninyong tanan. Adlong Martes, pizza 30 ning bulan sa Hunyo 2026. Magaban-uban na sabta nining kagabhion. Maulan nga kagabihon sa syudad sa Valencia. 31 ka barangay. Mayong gabi kaninyong tanan. And of course, mayong gabi usab di asato ang Double D House. Alas 5 sa kagabion. Kaning oras atod ka nato sa VG Max Plus Herbal Capsule, ang pinagpalang kapsula. Ngayon man ang Aroma Plus Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Herbiba Coffee Blend. O ngayon man ang Fuego Blend Chili Paste. O ang GRD Printing Services nga namay mutang diya sa Balangay 6, Quezon, Bukidnon. Kumusta nga itong mga bus drivers, tricycle drivers? Nahinay lang sa pag-drive, ilabi na karon nga maulan. Danlog kayo ang kalsada. Sa ato makita sa social media, daghan kayong mga aksidente ang nahitabo sa kadalanan. So, amping yun kanunay, mga kaibigan. Mayong gabi kang Honorable Mayor Amy Galario. Ngayon man kang Vice Mayor Cecil Galario Fernandez. O sa atong spokesperson, Sir June Galario. Mayong gabi, tibuok, sangguni ang bayan ng syudad sa Valencia. Mayong gabi, usap diha sa lungsod sa Pangantukan. Nga nagsaulog sa ilang araw ng Pangantukan, ugmang adlawa, o diya usab sa lungsod sa Marama. Dungan-dungan sila, no? Hinaot nga okay ang inyong pamahon-pahon. So, everywhere daw karon nag-ulan. So, amping kanunay o hopefully nga nakadala mo payong sa inyong paggawa sa inyong balay. Ay medyo dili okay ang ato ang panahon karon. Ulan-ulan. Maayong gabi diya kang Cheche diya sa Double D House kang Kuya Ramil. Og sa tanan-tanan ninyo diha. Nakapanihapon na ba ang tanan or busy pa pag-prepare sa panihapon? Kumusta si nanay, si tatay, si ate, si kuya, si dudong og si inday? Naka-plaster na ba ang tanan para sa ato ang sulat tampo karong gabi una nga nagagikan diri sa probinsya sa Bukidnon sa kalalaki. Alas 6 sa kagabhion. Nakita magod na ko ang pangalan ni sa ako ang maring diha. Nasa ko na huna alas 8. Alas 8 sa kagabhion. O, ganyan una ang unang awit alang kaninyong tanan, ang song by Diana Rose.

Alas 12 sa kagabhion, balik ta sa atong pagpanag-uban diri lamang sa programang Revelasyon sa kagahapon. Aning oras atod ka nato sa VG Max Plus Herbal Capsule ang pinagbalang kapsula. Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Herbiba Coffee Blend. Ingon man ang Fuego Blend Chili Paste. O ang GRD Printing Services. Nga na may mutang diya sa may Dikit Building, Balangay 6, Quezon, Bukidnon. By the way, sa itong mga suki sa VG Max Plus Herbal Capsule, ingon man sa Aroma Plus Herbal Oil o sa ato ang Herbiba Coffee Blend, mapalit ang ato mga produkto diha sa Kaibigan Center Ground Floor Alquino Building dali sa Poblasyon. So, wala man siguro, wala nakabalo kung asa ang Alquino Emporium, no? Since before, naanamagin na ang Alquino Emporium. Mag-usap diha sa Kadingilan, ang Kaibigan Center Purok 5 Poblasyon Public Market diha sa may kuan kining food court. So, diha usab sa Maramag, Kaibigan Center Stool Number 18 Perimeter Building Agro Commercial Complex. So, diha nato mapalit ang atong mga produkto sa VG Max. O, di na ito kalimtan, kanuna itong hinumduman nga ang VG Max Plus Herbal Capsule adunay 25 ka powerful ingredients nga gipinagsama-sama or giuban, gimix na sila 25 ka powerful ingredients sa gulay and fruits, utas o gulay. So, anaadiha ang papaya, malunggay, guaba, kamote tops, saluyot, sampalok, banana, calamansi, garlic, okra, ginger, corn luya, alugbati, ashitaba, akasya, alagaw, goma mela, tanglad, or saray. Saray man ni siya, dili ni siya. Ano saan siya? Salay. Saray. O labanos con radish. Herbabuena, oregano, or kanang famous ni sa tua, kalabo. Ingon man ang kining snake grass, serpentina, tawa-tawa, cucumber, sampagita, and tomato. So, kaning ang mga benepisyo, grabe kayo ni sila o benefits sa ato ang lawas, kaning ang mga prutas o gulay. So, para dili na ta maglisod nga, isa-isa pa ta mo palit, ana, no, ng mga gulay, mga prutas. So, kuana na sila, giisa na lang na sila, gihimong kapsula para isa rang pag-inom. Dili na ka mamroblema pa. Dili na ka mag-effort pa kung pagpangita ni ini nga mga ingredients, ni ini nga mga prutas o gulay. So, para nga ka ng convenient para ka na to. So, kaninga mga prutas, kaninga mga ingredients, mo kini ang nag-come up nga nahimo siyang VG Max Plus Herbal Capsule. Pang pa, wani siya kanang pang panangga laban sa cancer. Ingon man, sipon, konsipon, ubo, constipation, katong adunay mga cyst, diabetes or kung nakay diabetic, diabeticon ka, katong mga nagdialysis, dengue, dysmenorrhea, flu, glaucoma, liver problem, heart problem, leptospirosis, lupus, ingon man katong neck, back pain. Bali nato malikayan nga aduna kita yung mga usahay, magsakit ang atong liog, atong likod. Itong adunay mga Parkinson's disease, pneumonia, psoriasis, rheumatism, heart disease, skin allergies, uric acid, and UTI. So, tanan-tanan na nanimong ipangbati nga nasa imong lawas, ang VG Max Plus Herbal Capsule, andam nga mutabang ni ini. Okay ni panangga, batok ni ini nga mga matang sa mga sakit o sa mga balatian. So, ayaw na kamo pagduha-duha. Duawag, bisitahan na dari sa ato ang DXRK Radio Kaibigan, second floor, AMQ Building, at bang sa may NVM Mall.
diri sa atong istasyonan. Nag-usab, anausab diha sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building. Nadiha atong mga produkto sa BG Max Plus Herbal Capsule, Aroma Plus Herbal Oil, ingon man ang Herviva Coffee Blend, o ingon man ang Foygu Blend Chili Paste. Alas 6:18 na sa kagabihan. Maayong gabi diha kang Leti Lidesma. Maayong gabi DJ Aya. Shout out usab diha kang Elena Masero. Shout out diha sa Kidanggin, Pangantukan, Bukidnon. O diha usab kang Mariti Sahilan Auges Makite. Maayong gabi diha sa Vismin Village. Kumusta mo diha sa Pangantukan karon? Nag-ulan ba? We'd be back to something straight. Mayong gabi usab niya sa akong buutan, masinabtanon. Grabe kay ni siya, nagloom na ni siya ba? Kuya Juni Damayan, watching from Kalilangan, Bukidnon. Kumusta diha kuya? Shoutout diha, kumusta mo diha ni Ate Amping Kanunay? Kita-kita tapuhon. O, ingon man diha, shoutout ni Gina Aliguay Montes. Good evening, ma'am. Pa-shoutout. Grabe. Pagpajoy, ma'am. O, diha usap kang Marju Sungka, watching from Crucia. Hello, Philippines. Greetings from Europe. Shoutout usap diha kang Manilin Antonio. Mayang gabi diha sa Binuungan Kitaw-Taw. Diha sa May Kipilas. Mayang gabi ninyong tanan diha. O diha usab sa lungsod sa Don Carlos. Diha sa Kadingila.

Taut kang Stephanie Perez di asa Tibuli, South Cotabato. Og kang Sir Jeff Vera. May gabi ninyong tanan. Hopefully nakapanihapon na. Nami kay higop og sabaw ron kay ulan-ulan. Salamat kayo sa inyong makanunayong pagpaminaw, makanunayong pagsubaybay sa tanang programa sa DXRK 98.5 Radio, kaibigan. Mauni, ato ni. Mayong gabi sad, ma'am. Ulan kaayo. Diri sa amo ang assign. O mayong gabi usab di akang Ominoreg Abmole. Baligtad man ang ilang mga pangalan. Og shout out to sa diha kang Irene Orab, mayong gabi kang Isaias de la Cruz, kang Maricar Vargas Ole, Mercy Yandog, og kang Sally Salvacion Banyes. Notice na, mayong gabi diya sa mga taga-pangantukan, sa mga salikubay, in Trampas family, mayong gabi eh. Mayong gabi diya sa ako ang sinakusgan, pag-greet daw. Mayong gabi eh. Thank you for watching. Sa mga nagsaulog sa ilang mga anibersaryo, sa ilang adlaw nga natawhan, happy happy birthday and happy anniversary ninyong tanan. Comment na gid siya kay paminti ko ni siya nga wala gid gi shout out from Philippine Statistics Authority, our very own Sir Paul De Villares. Mayong gabi idea Sir Paul. Og diha ka Ma'am Neri Maluto sa my lower sugod sa mga Galon family. Babur family, Takas-Takas family, hello diha kang Mitchell. Og sa iyang tibuok pamilya. Og diha usab sa Cavite City. Mayong gabi diha kang Roxanne Humawas. Og sa iyang tibuok pamilya. Thank you for watching. Og amping mo diha kanunay. Og ingat kayo dyan palagi. Sa Tagalog pa. Mga Cavitinyo, mga matatapang. Alas 6:22 sa kagabion. Ning oras sa tud kanato sa VG Max Plus Herbal Capsule, ang pinagpalang kapsula. Ngon man ang Aroma Plus Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Herbiba Coffee Blend. O ingon man ang Foygu Blend Chili Paste. GRD Printing Services. Shout out diha kang Ma'am Nora Lisa. Watch the shout out ko sa akong mga kaparyentihan diha sa Marabug Lantay Pangantukan. So watching from asa gani ka Ma'am? Comment man to siya kaganina. Mayang gabi diha sa mga Pantonial family, Reyes family. Diha usab sa Barangay San Carlos. O diha usab sa San Fernando. Mayang gabi ninyong tanan diha. Kutob sa naminaw ni atong programa. Hello diha kang Sir John. Dati aplido ni Sir John. Kauban ako sa una. Hello, Ma'am Aniva. Aniva. Thank you for watching, Ma'am. Kamusta mga igan? Kamusta ang inyohang life diha? Samtang gaulan-ulan. Naka-standby alang sa programang Revelasyon sa kagahapon. Og salamat kay itong mga diehard listeners na sa kanunay nagasunod ni DJ Aya. Labi na sa tanang programa din sa 98.5 Radio, kaibigan. Alas 6:25 sa kagabhion.

0: XRK Radio Kaibigan. Radio Kaibigan.
1: May buntag ka Sudan.
2: May buntag. Kinsa ni og taga asa palihog?
1: Isa ni nga kalamuntay taga kalilangan. Timunin lang ko parte isa akong anak.
2: Ah, sige Igan, patayin Igan ha, padayon.
1: So, salamat ko sa Ginoong na di anak ng anak na balikan ako sa duha lang ka Big Mac sa isa na kasimana yung hilanat then magbalik-balik rin niya wag ikaiwan o ato niya akong sa center ipauli niya kay ako ni doktor na ako nahantid pag-abot na dito sa balay na mo nag-agas na ang ligit ito tumutay ang kainit ba na balik ko duha ka Big Mac kung di pa inam siya nawala din ang iyang ibati sa Sudan mga itaka oras na wala na yung kainis si ang lawas. Salamat po sa Big Mac sa inyo ang produkto nga ikagalaminan ni Pinoy.
2: Okay, salamat sa pagtawag.
3: Ako si Teresa Ahero sa Hingog City.
2: Yes, Igan.
3: Mag-desimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang pastor.
2: Okay.
3: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiili ng pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma na oil.
2: Okay.
3: In 1 month siguro pastor nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang samad sa sambot na ulian, tapos siya hubang may akong yaplas, limboto, di na ulian. Then karon bili naman niya siya makaliyok. Karon pastor, mga isa ka bulan, nakaurot siguro kung mga tulo ka kuan botella, tulo ka bitol, o. Karon siya pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung sigdaanan.
2: Salamat sa
3: Diyos. Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay kubo salamat sa ginuodan na pastor kay. Ako kay siya panalangin, nga yagig panglangina ng mga haplas. Nga may akong ginagamit sa iya.
2: So, Aroma Herbal Oil ka, Igan?
3: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
4: May good news!
5: Hello, oy! Unsa koy good news!
4: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
6: sama sa large format outdoor sticker,
7: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex, o very clear nga photocopy. Muhimus at sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
4: Wa kanay pagitaon pa. Basta di kalidad o parato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
7: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.

0: Yes, akin sa ni palayog og taga-asa.
1: Ako din si Nanay Ima.
0: Yes, unta may atong ipaabot na yung testimony.
1: Pastor, ako kay kong pasalamat sa Ginoo, Pastor, nga nakainom kong gigibak, kay nanihod kay kong kamot ba, kung likod, di ko katulog. Paghatag ni Pastora na ako o gigibak, ako kay kong pasalamat, Pastor, nga nakatulog ko, Pastor, mga tulog po kay kabuk ako nainom.
0: Okay, kanang imong gibati, kanang imong gibati na si mong lawas, tataod na imong nagibati nga binod ang imong kamot, imong lawas, sakit. Di ka magkatulog. Oh,
1: manong kayo, Pastor. Oh. Manong radyo nga. Ngayon galit ko ng Pastor nga. Ikaw naman ako ni Grison. Salamat po sa inyo. Kapag uli dito niya, Pastor. Di siya mawa. Ipalit na nga ako ni Gimak. Ano siya? Ang mga ako ganyan. Sakit dito ay ako. Manong kayo ako mga bukton. Akong ulo. Nga di ko katulog.
0: Oh, okay.
1: Pag inyo nga ko, Pastor, mga upat kabuok siguro kung mainom na ako. Ako kasi pasalamat si Ginoo. Salamat na kay kong tulog. Yan, di nagalig usahay magkapanihapon kay ang kung ano na ko sa akong katulog.
0: Okay. Anay, kanang imong gibati ka niya ito, duga-duga na niyo muna ang gibati kanang di ka katulog?
1: Duga-duga na niya, Pastor. So, dito pa ko sa kuan, lanaw, katagalanaw mong ko na, dito nga mong ko na, Pastor, sa kumungunin bata.
0: Ah, okay, okay.
1: Oh, yan ako niya sa kampuan.
0: Okay. So, salamat sa Ginoo nga okay ka na karon.
1: Salamat. Kayo ko sa Ginoo God nga pagkainom na ko, Pastor. Grace, tagpila ko na. Grace, magsigong ko. Palit ko ko, anak. Damig yung kayo kong tulog.
0: Okay.
1: Kinsa mo kayo na matulog, maayog yung kayo ang bigimak. Atong edad, 63, pero karon mura na kong nabatang. Pag-inom na ko, anak bigimak.
0: Okay, salamat kay Nay.
2: The best songs on the radio.

0: XRK Radio Kaibigan. Radio Kaibigan.
1: Alas 6:39 sa kagabi, balik ta sa atong pagpanag-uban diri lamang sa programang Revelation sa kagahapon. Ini nga oras atud ganato sa Vigimax Plus Herbal Capsule. Ang pinagpalang kapsula, ingon man ang Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang.

Kumbati ate. Hook up na tadi ha sa Boss Radio sa Kilikili Waulanao del Sur. Hanggang salamat diha kang DJ Ching Remix. Madungog kita diha karon sa Kilikili Waulanao del Sur sa Boss Radio. Si DJ Ching ang boss sa Boss Radio. Shout out to sabdiha kang Wadyung Angelica. Good evening, DJ Aya, watching live in Migtulod area. Now from Angelica Wadyung Vlog, salamat. Busy sa work. Hello diha kang Ma Rosalina Mariano Pante. Good evening DJ, I am watching from Dabung Dabung, Mailag. God bless your program. Maraming salamat kay Ma Rosalina Mariano Pante. Ngayong gabi usab diha sa mga taga Dabung Dabung diha sa Mailag. Salamat sa inyong makanunayong pagsubaybay sa tanang programa sa DXRK 98.5 Radio, kaibigan. After all the stops and starts, we keep coming back to these two hearts. Usap niya sa Manolo Fortich, Bukidnon, mayong gabi eh. Diha sa may Impasugong. Mayong gabi diha kay Ma'am Carol. Diha sa Kasisang Malaybalay, diha sa San Jose. Mayang gabi diha sa mga Paradiro family. And hello sa diha kang Sir Melchor Valdez, kang Sir Roland Dakay, kang Sir Virgilio Itin, kay Ma'am Tawing. Hello kay Ma'am Pinky Avila. Mayong gabi, shoutout ninyong tanan diha. Hello diha kay Ma'am Willin, kay Ma'am Ingrid. Hello, Ma'am Eng. Maayong gabi eh. O, kang Sir A.G. Oliveros diha sa Dulugon, Maramag, Bukidnon. Maayong gabi diha sa mga taga San Miguel, usap? Sa Kulambugon, ingon man diha sa may Danggawan, Maramag, Bukidnon. Diha usap sa Dagumbaan. Sa mga Angkog family. Hello usab diha kang Sir Dairans Angkog. Sa Kuya Maramag. Mayong gabi sa itong mga suking tigpamina. Hello diha kang Ate Wenefi Yuson. Mayong gabi eh. Pasensya na kayo sa imong tawag kay busy gid ang cellphone ni DJ Aya. At ang tangi unyang alas 7 ang sulat tampo gikan kang Lito diri sa probinsya sa Bukidnon. Maayong gabi diha sa mga taga Stranger Village. Diha kang Daday o kang Castro Tinao. Mayang gabi diha sa mga Tinao family. Hello diha kang Maring Bridget Hamon. Kang Hazel Hamon Tuazon. Kang Marilyn Monterdi. Mayang gabi ninyong tanan diha. Shoutout usab diha kang Ati Susan Villa Gonzalo. Diha usab sa may Ginuyuran, mayong gabi sa itong mga suking tigpaminawan. Diha sa Barangay Concepcion. Ingon man usab diha sa Lake Apu. Alas 6:44 sa kagabion kaninga oras, or 6:45 sa kagabion kaninga oras, atod ka nato sa VG Max Plus Herbal Capsule ang pilagpala.

0: ang kapsula. Dunay 25 ka powerful ingredients na gigamit, rutas o gulay, pinagsama-sama para magiging isang kapsula na pwedeng-pwede ninyong inumin pang palakas sa inyong katawan o kaya pang laban sa mga karamdaman. Fiji Max Plus Herbal Capsule. So, diriragid sa radio, kaibigan, sa 98.5 ang atong original ni Ana, ang mga stocks, mga produkto. Wala na ilain pa. Ang nag-iisang Pastor Dan Dangalio, ang nag-iisang original ni Ana, ang Fiji Max Plus Herbal Capsule. Sa pa inyong gihulat, mga igan, katong mga gustong mag-dealer, pwede ninyong bisitahon ang atong kaibigan center diha sa ground floor Alquino Building diri sa Valencia City. Ngon man diha sa or dinhi sa ato ang istasyonan sa DXRK 98.5 Radio Kaibigan. Nawala ang ato ang live. Kuya Juni Damayan, pwede ka aning VG Max Plus Herbal Capsule, kuya. Maayo ni sa imong gibate. Maayong gabi niya kang Evelyn Baumaw Dapar, Kainon. Watching from Pangantukan, Bukidnon. By the way, may gabi diya sa mga taga-Lantay, Pangantukan sa mga Baha family. Ingon man diya sa Lirien o Burga family, may gabi ininyong tanan.
1: Well, here we are again.
0: Diya usab sa New Eden sa mga Andagom family, diya sa Portulin, o diya sa Mindes. So, daghan ta mga listeners, diya sa 98.5 Radio Kaibigan. Kumusta to mga suking tigpaminangwan? Hello kang Nanay Ernita Bayanban. Mayong gabi ninyo tanan diha sa mga Bayanban family. Artist family, hello diha ka Kuya Alex. Ang sa iyang tibuok pamilya. Diha usap sa Surigao del Sur. Mayong gabi ninyong tanan diha. Diha sa General Santos City. Ngayon man diya sa may Sarangani Province, sa Butuan, o sa Cotabato, Coronadal South Cotabato, diya usab sa Carmen, Cotabato. May gabi inyong tanan diha sa mga naminaw sa ito ang Radio Kaibigan, 98.5 Valencia City. Hello, shoutout usab diha kang John Ri Sorio. Kamusta man ang pamahon-pahon na ito diha dong? Kamusta diha usab sa mga Villasan family? Hello diha kay Katay. Katay. Mayong gabi eh. Aduna tay. Caller. Hello, mayong gabi 963.
2: Mayong gabi.
0: Hello, welcome back to the Philippines. Kung sa ikalagad ni DJ Aya.
2: Pwede ko makagreet din yung dapita?
0: Oh. Yes, pwede ka ayo. Hala, go ahead.
2: Karnat ko no, unsa ba?
0: I'm so happy.
2: Mayong gabi. Yeah. Kay na makuha siya bisag kana at least maglaro ang imong voice
0: mo ra akong sa I told you makuha gid diha ang atoang 98.5 anara lang na inyohang radio diha.
2: So, naa sa akong radio ang gamay dili sa kana gamay katong
0: okay praise God nakuha na gyud ang 98.5 yeah. Diha dapita sige go ahead sa imong greetings
2: muna ginaingon DJ ayan muna paning kamot dala paning tiil.
0: Thank you kayo sa inyong suporta no sa programang Revelasyon sa kagahapon.
2: Yeah. Sukat pa itong pagsukod mo. Nangita di ko pang maagit kami. Kung sao na mo nga makuha bahalag ka na at basta kayo maklaro imong voice. Okay ra. Maklaro mm-hmm. Masada akong voice. Okay na mo. Di lagi ko makatawag ko ngayon monitor karon. Okay ra.
0: Okay. Then, yes.
2: Good evening. Thanks sa pagtubag nimo sa akong call. first time ko naka once imong program kay ningo ka palagi tan ning til makuha nako na malagi na.
0: Thank you so much.
2: Wala ka na as then greet na yun sa imo then sa mga friends na lang tanan agi greet so gyud oh. Kanang unsa imong kuan nga song karon kanang love song ka or unsa man?
0: Love songs 80s 90s.
2: Aw dili ka pwede sa mga ay kani. I hope in 8 nga naa kaning love song sa kaning Salawahan by Night Luminda.
0: Sorry?
2: Ha?
0: Salawahan?
2: Salawahan, Love Song by Night Luminda.
0: Akong pangitaon.
2: At ka sa YouTube, mangita, ana.
0: Ah, wala sa YouTube dire. Kay dili ko makakuan sa YouTube. Anyway, ato nang pangitaon dire sa file. Kung wala, pwede ka magdugang og isa nga kanang siguradong naa gyud dire sa tuang kuan.
2: Tangot na ning akong i-request karon nga wala siguro kaning
0: 80s 90s.
2: Kana, bakit ka kumaliwa ba? Kanang bakit ka kumaliwa, itis na ang kaning Salawahan, di ko sure. Pero ang kaning bakit ka kumaliwa, itis ni.
0: Bakit ka kumaliwa?
2: By Sander.
0: Okay, sige.
2: Naa.
0: Pangitaon ako. Go ahead sa imuhang greetings. Huma na ba?
2: Kung wala man siya gani, ikaw nalay akong pakantahon, ha?
0: Ah, pwede ra. Go ahead.
2: Harnap yun, oh. Kana lang sa siguro, laras na lang sa ilang tanan, then, kana lang mo, sige lang kay, mag-monitor pa man ko, kwan. What time ka mo, man? Lasoso?
0: Lasoso.
2: Okay. Sige, kana lang, DJ. Salamat sa pagtubag, DJ. I will waiting lang kung nasa playlist ni mo. Ngayon, manigurado sa anime. Kung wala, yun gani, kato na lang, kailangan pala kita.
0: Sige, kailangan pala kita. Talaga naman.
2: Kana, sure, nagyod lang na, ah.
0: Naadyod na.
2: Kana, thank you. Salamat sa pagtubag. Good evening. Bye-bye.
0: Bye-bye. Daghan kayong salamat, Ate Winifie Yuson. Natultulan na ginila si DJ Aya. I'm so happy. I'm so happy nga ang akong mga listeners before ilagid kong ginasundan. Happy pud ko nga of course nasugod mo sa tanang programa sa 98.5 Radio Kaibigan. Yes, another caller from 951. Mayong gabi eh.
3: Hi, Lily Aya.
0: Hello, kinsa ni palihog?
3: Ay, si Kakay. Natunan, taragyod ka.
0: Ay, thank you so much. Sunsa ikalagad ni DJ Aya karong gabi una.
3: Pwede mag-greet DJ Aya?
0: Yes, go ahead.
3: Okay, salamat sa basubag DJ Aya. I-greet din na sa Sinitiyoson sa ako nasundan. Dayon kang Carol, dayon kang Sarincia Dulhaw, dayon kang Arena Bahian, o ayun mo DJ Aya.
0: Salamat.
3: Dayon. Sabay na lang ko sa unsay mong i-plead ya, DJ Aya. Kanan lang, DJ Aya. Basta radyo, kaibigan, maon ni ato ni. Bye, DJ Aya.
0: Bye-bye. Here we are again. 53 minutos man milabay ang alas 6 sa kagabi. O, alas 7, magsugod na ta sa ito ang sulat tampo. I guess it must be. Daghan kayong salamat sa itong mga nag-view sa itong live. Hello DJ Aya, request kog song Even If. Hello diha, good evening DJ Aya from Sunny G, watching from Australia ba, tama? Mabisyo na ginani mo kadugayan me. Mag-atang yuga sa programa ni DJ Aya. Thank you so much. Alas 6:54

Dear DJ Aya, una sa tanan, mayong gabi kani mo DJ. Ingon man sa tibuok kawani ning sibihan ng 98.5 Radio Kaibigan. Mayong gabi usab sa mga suking tigpaminawa ning 31 ka barangay ning siyudad sa Valencia. Ingon man sa mga kasikbit nga lugar, DJ Aya. Naagat ako sa pagpadangat ning akong revelasyon sa kagahapon. Sa Pamasin, nakakuhaan kini o kapanaminan sa uban. Ilabi na kadtong mga suking tigpaminawan. Apan sa dili ko pa isaysay ang tanan DJ. Tuguti ako sa pagpaila sa akong kaugalingon. Ako si Lito, DJ Aya. 41 anyos. Minyo og adunay usa ka anak. Nga matawad kong amo or dili. Aron imo masabtan ang tanan, DJ Aya. Sugdon ko kini sa sinugdanan.

Alas 7.20 sa kagabihan. Balik na sa itong pagpanag-uban. Kaling oras atad ka na to sa Vigimax Plus Herbal Capsule, ang pinagpalang kapsula. Ngayon man ang Aroma Plus Herbal Oil, ang pinagpalang Lana Herbiba Coffee Blend. Ngayon man ang Fuego Blend Chili Paste o ang GRD Printing Services. Once again, nakatong mga gusto mo bisita, gustong mag-dealer sa itong mga produkto, o gustong mapalit usab sa itong mga produkto, pwede ninyong bisitahon ang Kaibigan Center Ground Floor Alquino Building. Usab diri sa DXRK Radio Kaibigan sa 98.5. Yes, sa second floor AMQ Building. Usab diya sa Kadingilan sa Kaibigan Center Purok 5 Poblasyon sa may food court. Ugya sa Marama, Kaibigan Center, Stool Number 18, Perimeter Building, Agro Commercial Complex. Ugya na yung mapalit ang atong mga produkto sa na-mention na ni DJ Aya sa unahan. Mayong gabi, mayong pagpaminaw, shoutout diha sa Merkado Publiko, diha sa may isdaan sa lungsod sa Pangantuka, naminaw kuno sila diha. Diha sa mga Operio Family, Cordivilla Family, og Monterdi Family. Hello diha, kang Ati Almera Salvania Monterdi. Request din siya song, How Am I Supposed to Live Without You? I still shout out to sa diha kang Ati Zenny Robio Maturan. Kamusta na diha ate? Ang kuan. Ato ang amiga sa kauban sa buhat. Hello, usap diha kang Janie Faith Pusa, watching from Salay, Misamis Oriental. Mayang gabi, once again, diya sa mga taga-kili-kili Waulanao del Sur, labi na diya sa mga listeners sa Boss Radio with DJ Ching Remix. Salamat kayo sa pag-hook up diya sa itong programa, ang revelasyon sa kagahapon with your DJ Aya. Shout out to sa diha kang Jewel.

0: XRK Radio Kaibigan. Radio Kaibigan.
1: Ang ako nga testimony mao kini. Una nga gatong bitimat sa ako nga natikdan na nagamit ko na palit nga niya po sa kagrapa na mga 1,000 plus ato. O ako gi kuang gayod na kita ko ang akong sa akong lawas na doon na gayod langon sa epektibo ang maong bidimat. O salamat sa Diyos na ako ni hidihidan akong kanang akong talinga nagmutmut kadayaw di ko makatulog. O saya ako kay buhat, ipakuanan ko sa akong apong, ipatuloan ko sa bidimat, patuloy ko akong talinga. Matuwa mo sa dili mga isuon. Murag naga kwa na ang kakatul o kasakit kunya diha-diha gayod na ayo na ayo gayod ako nawala ang ako ang kasakit diha-diha gayod na ayo. So praise the Lord, dalegon ang Dios na mapasalamaton ako sa Ginoo kay usa kanya ka instrumento kang Pastor Danang Galio naghihimo gayod niya giblisingan sa Ginoo ang maong bidimat.
2: Lu, nganong katakian ka man?
3: Sakit kaayo ko hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakit sa akong hubag. Sakit pa jod kaayo akong tuhod kagirayuma. Bisan o sana lang tambal akong itambal ni ini. Apan wadji hapoy alibyo.
2: Wa na'y problema Lu. Ani-anay bago ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
4: Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rheuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikip, pamaod, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana.
5: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sasingot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay. Hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
6: Kay sa abog kita gikan, og sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, og Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.

0: Alas 7:39 sa kagabion. Baligtad sa itong pagpunag-uban din lamang sa programang Revelasyon sa Kagahapon.
1: I guess it must be
0: kaniyang oras sa tudga nato sa VG Max Plus Herbal Capsule ang pinagpalang kapsula. Ingon man sa Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. O sa Herbiba Coffee Blend, Oigo Blend, Chili Paste, GRD Printing Services.
1: We've tried it on our own, but deep inside we know.
0: Dahil kayong salamat sa tuang letter sender karong gabi una. Diha kang lito diri sa probinsya sa Bukit.

dunay 25 ka powerful ingredients nga gihalo-halo o giisa o gihimong kapsula para panglaban sa unsamang karamdaman nga naa sa atong lawas. O makalikay kita ni ana nga mga balatian. O usab ang Aroma Plus Herbal Oil nga manuhot-suhot lami kayo paminawon, manuhot-suhot sa atong kapanitan, sa atong mga lawas nga napuno sa hangin, napuno sa panuhot, atong mga adunay mga piang nga gipanuhutan na sa dugay na nga panahon. Lami kayo ihaplas ang Aroma Plus Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Kung usap sa gustong mutilaw, gusto mo try sa tuang Her Viva Coffee Blend, lami yun kay siya in fairness. Dili yun mag-promote si DJ Aya, no? Kung wala yun ko ka-try, ako yun siyang gitry. Kinahanglan una mang yun ko. Una mang yun ta, ay hata mo promote. Para dili po ta maulawan sa atong mga gumagamit sa produkto, di ba? So, in fairness yun mga igan, dami yun kayo ang Herbiba Coffee Blend, dami kayo mong tulog, dami kayo, basta dili ma-explain ang katsada sa epekto, ang benepisyo sa lawas. Mayang gabi niya kang Kuya John Kenneth Morales Gatera, mayang gabi kanimo DJ Aya, listening from Purok sa Isitio, Manubiray, kauban ang pamilyang Gatera. Mayang pagpaminaw diya sa Manubiray, Kalilangan, Bukidnon. Mayang gabi din nyo diha nanay ang tatay sa inyong tanan diha sa Tibuok Gatera family. Alas 7:47 na sa kagabion. Niya ang laing lingaw alang kaninyong tanan.

0: Alas 7:58 sa kagabi on. Ngayong oras, atin ka na ito sa VG Max Plus Herbal Capsule, ang pinagpalang kapsula. Aroma Plus Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Ingon man ang Herviba Coffee Blend. O ang Fuego Blend Chili Paste, GRD Printing Services. Wala lang kita igong oras. Para ipadayan pa nato itong programa karong gabi una. Hangtod na lamang sa sunod higayon sa susamang takna o sa susamang istasyon. Sa ngalan na lamang sa atong CEO, ang atong pastor ng bayan, Pastor Dan Danggalyo, atong General Manager, Sir RG Danggalyo, pagingon man sa atong Finance Manager, Sir Ma'am Bernadette Kilungkilo, sa atong Finance and Traffic Officer, Ma'am Stephanie Jane Danggalyo Yute, sa atong Station Technical Staff, Sir Joshua Sison o si Sir Ramil Bidriho, Transmitter Technician, Sir June Tingka. Mayong gabi sa tanan. Kini na lamang si DJ Aya magaingon kaninyo. God bless everyone. To God be the glory. We'd be back to set things
1: straight. Numero uno sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumang nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon nga pasma.
1: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon,
1: Radyo Kaibigan. Mo 98.5

0: EXRK Radio Kaibigan. Radio Kaibigan.
1: Surprise, Lola!
2: Hala, on siya na!
1: Happy anniversary, Lolo! Lola!
2: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
3: Naapay ba nga t-shirt, oh?
4: O, diba? Happy anniversary ninyong doha!
2: Naapag yung mga mags nga na atong nawok
4: o mga giveaways para sa bisita, Lola.
2: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, sikap mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong silibrasyon.
4: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
5: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga o barato ra.
6: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
4: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
7: sa GRD Quezon Printing Services.
6: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
8: Yes, unsay ato ipabot nga testimony sa ato mga tigpaminawan?
9: Pasalamat po, Pastor, sa BG Max nga sa kaayong nga gihatag niya. Labi na sa akong papa po, Pastor, nga duha ka adlaw, gikuha na mo dito sa naawan kay dinipod siya kalakaw. Kay oh. Kanang wadan siya kusog. Pagkuha sa akong mama, gipainom niya BG Max tulo ka buok. Tingala siya nga nilihok-lihok na iingid siya kabaro.
8: Oh.
9: Dayon, gipalitan ako siya BG Max sa atong ni atong maramag ni ato ko. Karun, kaloy sa Ginoo, naulian na sa Pastor, makalakaw na siya na tingala na akong mama nga migawa siya sa siya ni ato na siya siya naning kamot nakalakaw siya.
8: Dila siya kadlaw nga dili magkabagkod ha? Atong tuwa pa siya sa naawan.
9: 3 days siya dito, Pastor. Kanang nawadan dito siya
8: po, Pastor. Ah, okay. Karon okay na siya?
9: Okay na siya ron, Pastor.
8: Salamat.
9: Pasalamat ah. Ginoo nga. Makalakaw na gid siya.
8: Okay. Kinsa kanin ni Oga Tagaasa?
9: Igan si Rilin Patrice ni Pastor sa Barangay Mauswagon, Don Carlos.
8: Salamat kay Igan na. Salamat.
10: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Sa kamatinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
11: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
12: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
11: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
12: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
11: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
13: FA Pawn Shop.
6: Maayong balita alang sa atong mga silingan, kasikwit girapit din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita, ni Ana, ang GRD Printing Services.
2: Hikala, di na kamuato pa sa bisan-asa. Kay niya na mismo ang GRD Quezon Printing Services nga muservisyo gikan sa kamay hangtod sa dagko ng mga tarpaulin printing.
6: Naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
4: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
7: sa GRD Quezon Quezon Printing Services.
6: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
13: The best songs on the radio.

0: DXRK Radyo Kaibigan. Radyo Kaibigan.
1: Sir, user ka sa VG Max Herbal Capsule?
2: Actually, sir, di try lang yung kuha ng VG Max Capsule, sir. Kaya dati, wala magkukadungog doon ako. Doon yan. Natungog nung punta ko sa kuhang kailas ang user po niya na. So, nag-try ko. Before ko gagamit sa VG Max, sir, ako ang mga gibati manggod. Kanang gamay na kong trabaho, sir, musakit yun ako ang bagang, batang bagang. Oo niya, tiud-tiud lang po, nagkuhan ko kaning tawag ani, nagpamati yun ko sa kasakit ni ako ang dapi-dapi, bandapi daw, sir. Oo niya, muna, gutry ko sa inyong BG Max Plus, ang ako ang namatikdan. Siguro after 3 or daga lang siguro 3 to 5 days daga naman ang nagkawala itong akong gibati, sir. Unya, maayo ang kuan, maayo ako ang pagpangihi. So maayo yun ang resulta, sir. Dagan siya mga nadala. O halimbawa, kung imunod ko na ako o ganang before meals, medyo ma-minimize pa na ako akong kaon.
1: So pila ka tuwing naggamit na ni sir?
2: Sir, bag-ulan dyan siguro mga 5 months ata or
1: 5 months.
2: 5 to 6 months, oh. Then isa po, sir, katong paglipong-lipong ko na ako sa una, nawala po ito. Muna ako nagkapangita dyan ko sa BG Max karon. Muna kasigi ko order dyan sa kuang kailang naapo dyan nakabasis kinapawan, sir.
1: Okay. Sir, salamat kayo, sir. Unsay maingon mo sa mga naminaw karon, sir?
2: So akong gihawag doon, no, katong mga makadungog sa to ang panag-istorya karon, sir. Katong wala pa kasulay sa mga sa BG Max Plus, sulay lang dyan ninyo. Total, wala may mawala sa to akong sulay na to. Basta ako sa akong gibati, sa sa kuang dapi-dapi, pagpanglipong, nawala yung tanan sa dihang nagamit ko sa inyo patungtong ang BG Max Plus, sir.
1: Okay, sir. Salamat, sir.
3: Mga on na ta.
4: Uy, kalami sa sinabaw.
5: Naabay kinilaw.
6: Ilabas ang bida sa lamisa.
7: Fuego blend, jelly paste.
5: Kalami ane.
7: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend, jelly paste.
6: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend, jelly paste.
4: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend, chili paste, available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend, chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building. O sa second floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend, chili paste.
8: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
9: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
8: Dili na problema Mare, adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
9: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
8: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
10: FA Phone Shop.
4: Kinsa ni pala yung taga-asa?
11: Si Mark Vitaling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
4: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
11: Oh, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, na itong semana wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Hatlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
4: Taas ay mong, ano saman, kanang naka-arthritis o taas unsa may imong paminaw di sa lawas?
11: Nakoy arthritis.
4: Naka-arthritis.
11: O, nagpakita po sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
4: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
11: Tulog
4: ka-adlaw. Okay. So, karon, okay na karon, makalakaw na ka, humang ka, nakapra sa atong aroma.
11: Okay na, saluyan sa Ginoo, Pastor, buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
4: Amen. Okay, salamat di kaayo sa pag-testify.
12: Surprise! Saluyan!
6: Hala! On siya na.
10: Happy anniversary, Lolo. Lola.
6: Hala, oy. Nag-effort man mo. Kanindot sa tarpulin.
5: Naapay ba nga t-shirt, oh?
7: O, diba? Happy anniversary ninyong doha.
6: Naapag yung mga mags nga na atong nawok
7: o mga giveaways para sa bisita, Lola.
6: Hala, oy. Mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya. Sikap mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon.
7: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
4: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
7: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
12: sa GRD Quezon Printing Services.
4: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
13: The best songs on the radio.

Ako, sa nakapamatuod yun, tsaka yun sa Ginoo nga, yun din ito na kanina ng Didi Maxpastor. Katulad din sa tubig na mo, damay kanding nga, daghan ka ayon niya kay Gilayog man sa mga kanding ang akong hero, madakosan kayo akong hero. Muto nga, nitukul akong hero. Grabe din akong adlok maging nga, nasa mapakan na, wamang din magdugay, nakapakman din siya, napipagin niyang dako kayo. Niya, pagka, kuanda yun at to, ang kanding, naligid na ginto kay kikirig na gud ang kanding pastor. Di mo itong grabe ginakong ampo sa Ginoo nga Lord, nakasala na gid ko ani, makabayad na gid ko ani, kadako para bagid sa kanding. Oo. Pero salamat gid niya. Pagkawan akong ampo, nakadumduman niya akong pag-umangkon nga. Yung siya lang tida mo, kaya kayo nalang rabid di Max. Di atong tambalan. Di mo itong nga among giyaban o di Max, di mo gid ka buhok. Timaan sa kalalo mo, gid na puno ang naman sa kanding pastor, pero salamat Ginoo pagkataod-taod na tabarong lagid tong kanding o wala agad maunsa. Okay, so... o sa agad po sa makapamatuan pastor nga, di ka nalangyan si Ginoo.

0: Yes, akin sa ni Paliog.
1: At hirida nga sa ripa ni.
0: Yes.
1: Nagamit ko, bigyan na, nagsakit ako siya, nagkalibang ako. Magtulang ako sa doktor. Di nakatidin ko na magkalit o bigyan na, tulang kabukas na dahil din. Na arang na ba ko, wala na ito nakaat ko sa doktor. Salamat kit sa Diyos.
0: Salamat.
1: Salamat sa
0: kisa ni Paliog?
1: Hirida sa ripa sa Alamed.
0: Okay.

0: Kaysa ni Palayog.
1: Turin ng Bores.
0: Okay, taga asa ka, Igan?
1: Taga Bantuanon.
0: Taga Bantuanon. Ang sa ato, Igan?
1: Mag, sisimuli yung tako sa Digimax.
0: Yes, go ahead, Igan. Padayon.
1: Kita akong record, okay. Ako kung itong sulayan na ginam ko, usalan yun ka, Max. Natiwala lang ko rin. Wala naman, nigawa akong gibati. Tungo dahil itong ginam na kung usalan yun ka, kapsura sa Bijimax. So, magpasalamat ko na ang Bijimax pa nakasabang ngayon sa akong gibati o daan na kaya nga akong paminaw.
0: Salamat kay Igan, Lingling, Boris.

0: Isa ni Palayog.
1: Turin Limbore.
0: O, kita ka sa kaigan.
1: Tagabantuanon.
0: Tagabantuanon. Ang sa ato igan?
1: Simuli yung tako sa Digimax.
0: Yes, go ahead igan, padayon.
1: Kita akong record, okay. Ako kung itong sulayan nga, ginam ko, usalan yun ka, Max. Natiwala lang ko, kaya natiwala naman, nigawin akong gibati. Tungo na, itong giyong ako, usalan yun ka, bukasura sa Bijimax. So, magpasalamat ko na ang Bijimax pa nakasabang yun sa akong gibati o daan na kaya nga akong paminaw.
0: Salamat kay Igan, Lingling, Boris.

0: paliog?
1: Igan imay ni Pastor.
0: Igan?
1: Igan imay urungan, tagapatag, Pastor.
0: Ah, tagapatag. Asapit nga patag, maramag? Asa alanib?
1: Alanib.
0: Okay, si ato Igan.
1: Kuan, kanang nakoy ikon sa akong anak, Pastor, ba? Kay nagnukrabitraw, dahil nakalapa.
0: Oo.
1: Dayon, nagpalit ko lang Igan sa Miki, akong gi, kanang... Upawan ako kay nalukoy man kayo.
0: Ang ulo niya maoy na lata-lata yung ulo na katol? Ang ulo?
1: O sige. Kaya baho. Akong gipalitan nilang Igan Ilin Kamiki. Dahil maoy na ako.
0: Ang sa'yo mong gipalit sa ilan ni Igan Ilin Kamiki?
1: Vigimax.
0: Vigimax, okay.
1: Kaya nang upawan ako yung ulo kay para nga matambalan na yung tanan. Kaya nalata man.
0: Okay.
1: May akong gipagkaya. Ang uban akong gipainom sa iya. Dahil ang subjarong doktor na kuhan naman rin ang iyang ulo. Balik na po rin sa asya. Ang buhok.
0: Ulat ng katol?
1: Ang oo. Gamay na lang kayang katol-katol siyang ulo.
0: Salamat sa Ginoo.
1: Umara na, Pastor. Salamat
0: okay. Kisa di paliw gani? Kisa to si?
1: Igan Imay Urungan.
0: Igan Imay Urungan. Lower patag alanip.

0: Kinsa ni Paliog?
1: Harold, nakakita niya ba, sir, sa Old Kibawi?
0: Yes.
1: Pasalamat po ako sa Ginoo kay... Sige mo, encourage mo ng Inday, yan ang BG Max ba? Huwag ko kabali-bali.
0: Oo. Inday, Inday Lurna?
1: Migraine daw.
0: Ano man galabat, imungulo, sakit?
1: Sakit, eh. Gulungin ko sa sir, doon mo trabaho, init magay ba?
0: Oo.
1: Nagpalit ko kay Inday, yun yan, yun yan, yun yan, wala may tao dito sa tindahan kaya, nandito ko lang na baro, nagpalit.
0: Oo.
1: Wala ka man napulo, kapsul ba sir, na ayaw ko migraine, murag, maulog, ako mata ba sir?
0: Grabe dahil kasakit kung mo atake ang sakit sa migraine.
1: Yung mong pasok, mukros din niya sa kungtunga, sa mata ba, gikan sa agtang, wala na ba yun, katuko sa una, mawag ni palit ko BG Max, pasok, wala aramag na pulo, kagapsol, na ayaw din, ikaluyan ni Ginoo.
0: Salamat.
1: Wala bubalik ang migraine ako.
0: Salamat sa Ginoo. Salamat gigihan ka nga ni katulay gikan sa BG Max.
1: Salamat kaya pasok, mupalit ako, gutro wala, kaya kung pamilya rin, akong itainom doon sila sa kumbata, na sakit yung tiil, kaisa ro, na ayaw.
0: Ayaw, sakit ang tiil.
1: Magibate, kanangungungo sa iyang kiting, huwag iyang,
0: mo ba? Salamat kay Ginoo. Pila nakadugay imong antos anang migraine mo?
1: Pasto. Mga almost 2 years akong migraine pero wala ba niya. Mubalik kung minom kong kape, dili mo ni sa doktor. Ano? Gitaluhian kay Ginoo ba? One time, wala ra magdapulo og kapsul.
0: Okay. Salamat kay Igan, Pastor. Salamat kayo.
1: Yes, salamat, Pastor. God bless. More okay. Power sa program.

0: kaibigan Diding Bakalso.
1: Nalipay ko sa ko, Pastor. Uwian na din siya sa makasuroy-suroy. Gahapon, nagsuroy na po siya, Pastor.
0: Nagsuroy? Nilakaw siya?
1: Oo, kalakaw naman siya, Pastor.
0: Kalakaw siya. Mga igan, sa wag ikay magkakuhaan ni sa isuroyan ni, ang banan ni igan na Diding, nga taga Don Carlos, kini sila, dili makalakaw sulod sa 8 katuig. Diba, igan ding, 8 katuig?
1: Oo.
0: Nga di makalakaw, so ang bato ni magsakailan sa duyan, magdunduyan na siya, ang iyang sakit na, masan siya na-paralyze?
1: 8 years,
0: good. 8 years ang na-paralyze tapos taas mo yung sugar.
1: Oo. Daghang mga maintenance na agyan ako.
0: Daghang
1: ako. Digimax yung gandang nakauli.
0: Daghang kay ka nagasto nga mga maintenance siya kaniyad to? Nga tambal?
1: Digimax na testing siya one bottle.
0: Oo.
1: Oo. Daghang good. Nialibiyo good, Pastor, maski sa akong mama sa Gwitter.
0: Kamusta lang Gwitter si mong mama?
1: Dako yung Gwitter siya liog nga karoon. Ni kupos-kupos na good, Pastor. Gamay na lang.
0: Gamay na lang ang nabilin.
1: Oh.
0: So
1: mga apo, mga UTI, sakit-atiyan.
0: Oo.
1: Mga ulian gid, Pastor.
0: Naulian naman ni gamit sa atong Vigimax Plus o labaw sa tanan sa atong mga pag-ampo.
1: Wala na gid kumabawala, Pastor, sa Vigimax.
0: So kanunay
1: gini sa tigmok na kumpanya.
0: So kanunay gid ka na ay Vigimax Plus diha. So gabaligya kag Vigimax karon diha.
1: Oh, gabaligya ka, Pastor.
0: Tungod kay
1: dagang
0: kay dagang gapangutana kay nakita mo gid nila nga naayo imong bana. Salamat kayo.

0: Pastor Dan. Si
1: yes.
0: Igan Normani sa Mailag.
1: Igan Normani. Ah, yes. Hello, ate. Ah, hello, Doc.
0: Okay na si Mel, Pastor Dan. Akong gipa-double dosage sa BG Max.
1: Salamat kayo. So, okay na siya. Yung
0: double dosage. Yes. Duha sa buntag, duha sa gagabi. Pati sa utso, nainom po siya. So, wala may overdose. So, akong gipadaghan o inom. Unya, dayo nang iyang tiil nga sakit kaayo. Akong gihaplasan o ganang giabrihan ako ang BG Max.
1: Yes.
0: Akong gihaplasan. Pagka mata niya, okay na siya.
1: Glory to God. So, wala na siya matayo nag-admit. Salamat
0: kayo. Praise the Pastor sa BG Max.
1: Yes. Yes, salamat kayo.
0: Thank you, Pastor.
1: Okay, Igan.

0: Sa Dipaluyog?
1: Binida ng Sigan do.
0: Okay, taga-asa ka, Igan?
1: Manila Group, Waulan ng Delco.
0: Okay, unsay ato masulti, Igan?
1: Ako ang magpapasalamat po ng ako ituan, ng aking apo, ginagat ng, ano yun, amumuong.
0: Amumuong, yes.
1: Oo. E ngayon, namaga at nagnana.
0: Nagnana?
1: Oo.
0: Okay.
1: E ngayon, bumili ako ng tatlong Biggie Mac. Awa ng Diyos, gumaling po siya.
0: Praise God. So wala nang na, wala na po ng hubag, maga, wala na.
1: Oo.
0: Okay.
1: Salamat,
0: okay.
1: Pastor.
0: Sino nga ito? Si
1: Leonida Lansigan.
0: Leonida Lansigan of Manila Group Uwa.

0: palayog?
1: Si Annabelle na pala yung nidiri sinakuran to, sir.
0: Okay. Ikan Annabelle, unsa may ato?
1: Kanang salamat nang ako sa Dino, Pastor, ba sa akong banan dito, Pastor. Before siya natulog, Pastor, sa DG Max to, Pastor. Kanang before siya natulog atong gabi, Pastor, sakit iyang liog, Pastor. Kanang more stiffneck, Pastor, ba?
0: Stiffneck siya,
1: Anong pagkakadlan, Pastor, pagbangon niya, pati naging sakita, Pastor, tinunungusog siya, di naging malingi ang iyong liog. Niya, ang katong DG Max, Pastor, nga isa kabuok, ako na itong nabawasan, bali, gamay na lang siya kaayo, Pastor, ba nga bilin.
0: Ah, imong gibuksan.

0: Isa ni Palayog.
1: Si Annabel nga pala yung address na kulang to, sir.
0: Okay, igan Annabel, unsa may ato?
1: Kanang salamat na ako sa Dino Pastor ba sa akong bana dito, Pastor. Before siya natulog, Pastor, sa DG Max to, Pastor.
0: Oo.
1: Kanang before siya natulog atong gabi, Pastor, sakit iyang liog, Pastor. Kanang more stiff neck, Pastor ba?
0: Ah, stiff neck siya, oo.
1: Nga, anong pagkakadlan, Pastor, pagbangon niya, pati naging sakita, Pastor, tinumangasog siya, di naging malingi ang iyong liog. Nga, ang katong DG Max, Pastor, nga isa ka buok, ako na itong nabawasan, bali, gamay na lang dyan siya kaayo, Pastor, ba nga bilin.
0: Ah, imong gibuksan, tapos gibawas, asan mo dahil gihaplas?
1: Akong gamit, Pastor, eh, akong gihaplas sa iyang liog, Pastor, diha na yun, Pastor, pagkatantot, Pastor, wala, naging sakit sa iyang liog, Pastor, makalingi na yun sa Pastor, wala na yun.
0: Oh, so, ato pa, gamay na lang na bilin, kay imong nakuhaan ang daan. So,
1: imong, oh, nakuha na ako daan, Pastor.
0: Gitakloban ni mo balik, tapos karon pagbata ni mo sa buntag, sakit ang liog si mong anak, asa imong bana, imong gihaplasan.
1: Akong gihaplasan, Pastor,
0: yung liog. Tapos, nawala dayon ang sakit.
1: Oh, nawala dayon, Pastor.
0: Pila ka minuto, pila ka segundo?
1: Isa ra, Pastor, kay isa ra na ko plus eh.
0: I mean, mga isa ka minuto, nawala din ang sakit.
1: Oh, Pastor, oh. Sinuod niya, Pastor, ay.
0: Salamat, salamat sa Diyos. Igan, Annabel of...

0: sa Dipalihog?
1: Si Igan Prune, Sarador, sa Magsaysay, Kitaw-Taw. Magtestimony kong Pastor Bak, naginom ko BG Max.
0: Oo.
1: Ayun. Ang akong gibati, diabetes.
0: Uh-huh.
1: Sa niaging buwan, nagpasiugar ko 444.
0: 444?
1: Oo. Oh. Dayon, nagpasiugar ko utro 107 na lang, Pastor.
0: Wow, glory to God. Kani ato, sa
1: 444.
0: Okay, nakaginamintin.
1: Ay, Vigimax, Pastor.
0: Kani ato, sawa pang Vigimax.
1: Ay, dagang klase, Pastor, akong
0: dagan,
1: iinom. Dagan,
0: sige. Tapos, wala ni kunog sama anak kaubos karon.
1: Oh, wala. Si Pastor.
0: Karon Vigimax imong giinom, nahimo na lang 100.
1: 107, Pastor. 7.
0: Gikan sa 444.
1: Oo. Oh.
0: Tulo ka 4. Pila ka kapsula imong nainom na?
1: Murag mga 20.
0: So salamat sa Dios. Tataod na nga imong gibati nga taas imong sugar.
1: Ay 15 na ka tuig, Pastor.
0: Ay 15 na ka tuig. So dako ka nagasto sa imong maintenance?
1: Dako na gyud, Pastor. Nya dako na ka imong klase nga mga herbals kung giinom. Nya diri ra sa BG Max ni ubos gyud, Pastor.
0: Ubos, salamat sa Ginoo. Salamat kay sa ipangalan gani ani.
1: Prune Sarador sa Magsaysay, Kitaw-Taw.
0: Prune Sarador.

0: Saan ni Palayog?
1: Si Merlin Domino ni sa Kibangay.
0: Merlin Domino. May buntag igan? Unsa may atong...
1: Kanang magtisimuli ko, Pastor, sa taagi sa akong bana sa parte sa iyang tiil nga nagubag.
0: Nagubag? Nga noon sa iyang tiil nga nagubag man? Noon sa?
1: Kanto, Pastor, kanang natumba siya sa motor, dayon nasunod o gamay ang iyang tiil.
0: Oo.
1: Dayon, nubag doon to, Pastor, hantod nga nagnana siya, dugay kay inaulian mga lima kabulan niya nga gidala-dala niyang tiil nga nagubag.
0: Oo.
1: Dayon, nagtulis doktor, Pastor, ang kainan sa doktor, putlon daw.
0: Putlon? Taas iyang sugar? Taas iyang sugar?
1: Oo, itanawin sa doktor niyang sugar, namira man kaya niyang sugar.
0: Oo, pero kay nagnana na putlon ang remedy, ang solusyon.
1: Oo, kay mara na mag-mixin, Pastor, niyang tiil.
0: Sige, igan. O niya?
1: Dayon, kwento, Pastor, nag-uli dayon medikan sa doktor. Nakabinig man po sa testimony na dagan tayo nga data ayos sa pinaagi sa imong gigima, ng imong tambay. Mato, Pastor, nga natisting niya nagpalit din ko ni Igan Choki. Nagpalit ko, gimara ka mo, Pastor.
0: Oo.
1: Antod, akong dito tumor ang isa, gilaplas na ako ang isa. Dito rin, Pastor, nawala tong baho nga. Galis mo sa iyang tiin. Limaragyod ka mo, Pastor, ang iyang nawarot at to. Nahuga kayo ng iyang tiin.
0: Okay.
1: Ang iyan, nagdugang kagpalit dahil nagto. O, dugang kuglima. Ang tumaragyod yung nakaayo sa iyang tiin, Pastor.
0: Amen. No, alima kabulan siya nag-antos. Salamat sa Diyos. Merle Domino o Barangay.

0: Igansel, unsay kayuhan imong naangkon gamit ang atong video box plus uban sa panalangin sa Dios?
1: Ganang naman ko, enlarged heart, pastor.
0: Enlarged means heart. Mabati ni mo nga sakit, unsa man?
1: Sa una, kanang, angakon kong ayaw ba?
0: Oo.
1: Gayon, nagtay ko o gisima, kuriya-kuriya, karoon na wala ang akong hangak.
0: Wala ka, hindi ka nahangakon. O niya, murag, mas lay imong paminaw karoon kung para ka ni Adto, sa wak ka pa magamit sa VG Max Plus.
1: Oh pastor, ganang, iwang pagyo ko sa una kayo, pastor. Oo. Wala akong kalag. Karoon na, uli-uli
0: ang gana. So, na day kay heart enlargement. So, salamat sa Diyos. Ato na palay pag-ampo.
1: Salamat, pastor.
0: Yes, igan ni Sel. Diya sa aglayan. Oga, salamat.

0: Sa ni Palihog?
1: Ikaw na ini, Dadaw.
0: Dadaw. Igan Dadaw, unsay ato?
1: Dadaw Marlon.
0: Dadaw Marlon.
1: Salamat po sa bisimap doktor kay ugot kaya kong ipon, bag ina ako, nawala din ang ubag.
0: Ano bag imong ipon?
1: Oo.
0: Oh. Tapos, nawala ang ubag?
1: Oo, oh, ina ako.
0: Nawala ang sakit?
1: Nawala po ng ubag, pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos, nga naayo ka. Salamat kayo.
2: Gusto ko maayong mabutang na kanuli na tumakas.

0: saan ni palihog?
1: Ganisel, si Maya.
0: Oy, Iganisel, kamusta man Iganisel?
1: Magpasalamat lang ang pastor, pastor, sa Bijimax.
0: Salamat sa Ginoo sa pagkami sa Bijimax. Yes. Oo.
1: Pero wala ning Bijimax, pastor. Nagpadayon pati ngali o tulo o gana. Ako ang kutoy na bakot tayo. Tumod sa Ginoo, pastor. Nanaa ang Bijimax, pastor.
0: O sa kadugayan ng antusin mo si Mong Tutoy, matri mo nagubag o gatulo o gana na?
1: Kung ano, pastor, kami tugod pa
0: sa 19
1: pa akong edad, pastor.
0: Uy, dalaga ka pa,
1: Anto. Dalaga ka po ang anak. Oh, dalaga.
0: Dalaga ka, Anto, nga namin niyo ka o nakaanak o tulo.
1: Oh, wala niyo makutoy sa akong tulo ka anak, pastor.
0: Ah, wak makatutoy tungod kay gaubag o ganana.
1: Baho man, pastor.
0: Ah, baho ang gata sa gawas. Baho ang gata sa gawas. So, unsay na itabo, nakainom kang Vigimax Plus?
1: Oo, nakainom ko Vigimax Plus, sir. Kuantap, ito kami, napulok pa kabuok, pastor.
0: Oo.
1: Tapos, ipatuloan na yun ako.
0: So, unsay itabo?
1: Nawala ang iyan ang pagtulo, tapos ang mulmul kayo siya, mga pink-pink, iya ang color.
0: Kailan mong edad karoon ni Ganisel?
1: 40 na, pastor.
0: 40. So, 19, 40, tapos 21 years ka nag-antos?
1: Oo. Mag-antusong naging pastor, i-advisean ako sa doktor nga ako ang ipa-operahan, na-apon ko na akong pitas tutoy, kaya ba't i-mukalag sa pitas.
0: Oo.
1: Pero wala ko mo kuan, pastor, kay
0: isod
1: kayo o wala tayo ikipakimo. Dato, hindi akong salamat sa Ginoo, pastor.
0: Nga niabot ang Vigimax. Salamat kayo, Igan Lisel, taga-.

0: si Pastor Dino ni Pastor.
1: Adino, ay is Pastor Dino of Don Carlos. Kamusta sa imong asawa Pastor Dino?
0: Salamat Pastor sa Dio, okay, nakatindog na siya, pinahali siya. Nakapalit pila Pastor Kuro o Kilian Bigimak. Daro makatindog na gid siya Pastor. Salamat kayo Pastor sa mga pag-aampong pod.
1: Okay. Naunsa dito imong asawa gani igana Dino?
0: Na stroke siya Pastor, na ang iyang kuan, ang bata sa tiyan namatay kay buros nito sa pag-stroke niya.
1: Oo. Mao to siya nga nagpaampo kay mga anak to siya ang problema. Nasuk ang iyong asawa atong panahon ng mga anak siya.
0: Oh, Pastor, salamat sa Ginoo kay bisan namatay ang bata, pero karon kita na ko ang dako kayo ang kuan resulta sa pag-ampo og kato sa BG Max yon. Nakapalit ko la Pastor karon sa kabutilya.
1: Isang kabutilya. Salamat kayo igan dino. So, makalakaw-lakaw ni mga asawa.
0: Oh, sa pagkakaron Pastor, makalakaw-lakaw na siya, agak-agako na ko diri sa dingding, katindog na siya.
1: Okay.
0: Salamat sa Ginoo kay makalikod na gyud siya.
1: Okay. Pastor Dino, salamat.

0: saan ni Palihog?
1: Iguan na ni Dadaw.
0: Dadaw. Igan Dadaw. Unsay ato?
1: Dadaw Marlon.
0: Dadaw Marlon.
1: Salamat po sa bisimat doktor kay ubag kaya kong ipon bag. Inna ako. Nawala din ang ubag.
0: Ano bag imong ipon?
1: Oo.
0: Oh. Tapos nawala ang ubag?
1: Oo. Oh, inna ako.
0: Nawala ang sakit?
1: Nawala po ang ubag, pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos. Kanayo ka. Salamat kayo.

0: Gansel, unsay kayuhan ni mong naangkon gamit ang atong video box plus uban sa panalangin sa Dios?
1: Nanangaman ko enlarge heart, Pastor.
0: Enlargement sa heart, mabati ni mong sakit unsa man?
1: Sa una kanang kuan kanang angakon kog ayo ba?
0: Oo.
1: Dayon nagtay ko og gisima, Korea po yang karon na wala ang akong hangak.
0: Wala ka di ka nangakon. Unya murag mas lai imong paminaw karon kumpara kani adto sa wa ka pa magamit sa video box plus.
1: Oh, Pastor, ganang iwang pagyo ko sa una kayo, Pastor. Wala ko nung wala kong kalag. Maroon na uli-uli
0: ang gana. So, na day kay heart enlargement. So, salamat sa Diyos. Ato na pala yung pag-ampo.
1: Salamat, Pastor.
0: Yes, igan ni Sel. Diya sa aglayan. Oga, salamat.

0: Testimony ko sa katong ako nga po ba nga gisagitan ng kiyan, Pastor.
1: Ah, sige, igan, palihog.
0: Ikan sa nagkatumbalon, Pastor, nabutin sa balay, dayon. Gisagitan man ng kiyan ng akong apo, luspad na gid kayo. Ipainom dayon na mo, og bigimak plus, dayon nakatulog siya. Pagkahuman niya katulog, pag matapos ko, wala na yung sakit ang iisiyan, mayon na. Dula-dula na siya.
1: Pila yung edad o pila kapsula imong ipainom?
0: Isa na kakapsula ipainom, ang edad niya kay 4 na paingon sa 5.
1: Okay. So, gikan sila sinayawan o taga sinayawan sila nga mibisita diya sa inyo?
0: Taga katumbalon sila, Pastor.
1: Ah, katumbalon sila. Tapos ni anha diya sa inyo, unya pag-abot diya sakit kay ang tiyan?
0: Oo.
1: Oh. Okay. So, luspad na siya? Nang luspad na?
0: Oh, luspad kayo. Kay layo man ang biyahe, layo-layo bang botora sila.
1: Okay. Katong imong bana nga, unsa ka ito? Murag kapoy? Unsa to? Murag nalimot itong testimony mo sa imong bana?
0: Oo, gipangapoy ang lawas niya. Kaya naglampas ng mundo, Pastor. Ika, gumahan.
1: Oo.
0: Paguli niya, kapoy kay siya lawas. Murag nagpulang niyang mata sa kakapoy. Sa kainit siguro to, Pastor.
1: Oo.
0: Pag abot niya, nagipainom na ko siya o kuan. Digi Max. Then, gipapahulay. Pagkaugma, nakalampas na po siya.
1: Salamat ko kita itong mga VG Max Plus Manggoda. Kani siya, kanang energized siya. Gani, maupunin akong nagamit kay di magkikalikayan nga kapuyon ta, gumika sa mga schedules. Kini maoy, gigamit sa Diyos aron paghatag ka na ko og dugang kaligoon. Salamat kayo, Igana, Mrs.

0: Cancel. Unsay kayuhan ni mo na angkon gamit ang atong video box plus uban sa panalangin sa Dios.
1: Ganang amang ko enlarge heart, pastor.
0: Enlarge means heart. Mabati ni mo nga sakit unsa man?
1: Sa una kanang kuan kanang angakon kog ayo ba.
0: Oo.
1: Kayo nagtay ko og gisima Korea po yang karon na wala ang akong hangap.
0: Wala ka di ka nangakon. Unya murag mas mas lay imong paminaw karon kumpara kani adto sa wa ka pa magamit sa video max plus.
1: Oh pastor, ganang iwang pagyo ko sa una kayo pastor, wala oh. Kuno wala na kog kalag. Karon na uli-uli ang gana.
0: So na day kay heart enlargement. So salamat sa Dios. Ato na pala yung pag-ampo.
1: Salamat na sa.
0: Yes, igan ni Sel. Diya sa aglayan. Oga, salamat.

0: Lian ay kasudan.
1: Taga asa?
0: Lurugan kasudan.
1: Oy, taga Lurugan, Lian. Ayos, o si Ate Masulte.
0: Magpasalamat ka sa Digimax, sir.
1: Pasalamat sa Ginoo sa Digimax. Unsa na imong gibati sa lawas, Igan?
0: Nagkalibang dugo.
1: Ah, nagkalibang kagdugo? Okay. Pila nagka-adlaw imong anto sa atong kalibang kagdugo?
0: Taod na, pastor.
1: Ay, taod na?
0: 4 years na.
1: Ay, 4 years na. Abasi na kay ko, no? Almoranas, unsa baga, no? Unsa na imong sa doktor? Almoranas?
0: Dugo, yun sa puro, pastor, dan yung kalibang on.
1: Mao ba? Okay. So, nag-inom ka, nag-asa ka nakapalit o gabi Digimax Plus?
0: Yes, kaibigan.
1: Kaibigan Center. So, nag-inom ka, 14 kabuki mong nainom, o niya, nawala na?
0: Oo, oh, nawala. Patuloy siya na kayo, nawala na yun.
1: At tuloy ni mo ka?
2: Sir,
1: yes?
2: Ako ang mama ni Diding.
1: Ay, mama ni Diding, maayong aga na, may butag na.
2: Sir, salamat kong dapur. Sir, ay, nagkalibang kong dalhan dugo ba?
1: Oo.
2: Niya, kita inom ko ni Bibi itong Digimax, doha ka buo.
1: Kalo
2: rin sa Ginoo, karong puntag, antunang tang hospital.
1: Ah, okay.
2: Kalo rin sa Ginoo, nauyan ng tao, pastor, dahi akong kilid.
1: Dahi mong kilid.
2: Ayun, mamay, ganyas, alam, naghahad kayo dito sa basko. Tingawi ko na kagahi sa akong tiyan.
1: Ah, okay.
2: Kalo rin sa Ginoo, kilid na lang yung adso sa hospital kayo. So, hospital na lang yung tapo kayo, naghahad na dito sa hapon.
1: Ah, kahapon.
2: Adlaw na kong palibang dugo. Kaya yung kundibin, kalo rin sa Ginoo.
1: Nay, ako usabon, Nay, duwa kaadlaw kang maglibang kang naay daghang dugo. Pila ka Digimax Plus capsules ang imong nainom?
2: Duwa.
1: Salamat sa Dios.
2: Naayo gayud ako.
1: Okay.
2: Kasi kung akong Twitter.
1: Oh, ang sa imong Twitter nay?
2: Gamay gamay na.
1: Ni gamay na. Dako dai na sa una.
2: Dako ko sa una ni.
1: Dako? Ah, okay.
2: Oh, duwa na gud ka battle ang akong da.
1: Nainom. So apil ang imong Twitter ni gamay na ni huyos na.
2: Oh.
1: Pasalamat ang Ginoo nay. Pasalamat ang Ginoo.
2: Salamat gid sir. Dako yeah. Ligay ko pasalamat.
1: Salamat kayo nanay Lalay.

Ako, sa nakapamatuod yun, tsaka yun sa Ginoo nga, diyan din ito na kanina ng Bibimax Store. Katulad din sa tubig na mo, namay kanding nga, dagan ka ayon niya kay ginayog man sa mga kanding ang akong hero, nga nakausad ka ayon akong hero. Muto nga, nitukul akong hero. Grabe din akong kahadlok maging nga, nasa'y mapakan na, wamang din magdugay, nakapakman din siya, napipagin niyang ako kayo. Niya, pagka, kung ano yun, adto, ang kanding, naligid na dito kay kikirig na ko ng kanding pastor. Di mo itong grabe gina kong ampol sa Ginoo nga Lord, nakasala na gid ko ani, makabayad na gid ko ani, tanako para bagid sa kanding. Oh, pero salamat gid niya. Pagkawan akong ampol, nakadumduman niya akong pag-umangkon na, yun siya ang tidam, kaya kayo na lang bigi mak diya akong tambalan. Di mo ito nga among giyaban o bigi mak, daw gid ka buhok, timaan sa kalalo mo, gid na puno ang naman sa kanding pastor, pero salamat Ginoo pagkataod-taod na tabarong lagi itong kanding o wala agad maunsa. Okay, so, o sa agad po sa makapamatuan pastor, nga kita na rin yan si Ginoo.

0: Igan Indani.
1: Yes, Igan Inda.
0: Ako ba na to, Sol? Si Igan Bibi.
1: Oo, naon sa imong baba? Ba na dahil?
0: Yung trabaho, magulpanday niya. Stress kay siya ba? Iligulibikan sa balay, agikan sa iyang trabaho. Tapos? Tapos, di kaya ang lawas. Oh. Pag-abotin sa balay, halos marang din ang ulihok niya. Pagka, anang gabi, hindi pa inong lato siya o duha kabuok. Pagkakuntag, hindi siya nga lami ko nung kaiyang paminaw. Marang tauhay ko nung kayo.
1: Ini ato mong Convenience Max Plus actually maay ni siyang energizer. So ba ni siya nga nindot kay ni sa tugi pang

0: Isa ni Palihoga.
1: Dito si Timaya.
0: Oy, Igan ni Sel. Kamusta man, Igan ni Sel?
1: Magpasalamat lang ang Pastor, Pastor, sa Bigimax.
0: Salamat sa Ginoo sa ipagamit sa Bigimax. Yes. Oo.
1: Pero wala ning Bigimax, Pastor. Nagpadayon patinali o dolo o gana. Ako ang kutoy na bako tayo. Tumod sa Ginoo, Pastor. Nanaa ang Bigimax, Pastor.
0: O sa kadugayon ng antusin mo si mong tutoy, matuloy mo nagubag o gatulo o ganana?
1: Ano, Pastor? Kaming
0: tugod sa 19
1: pa akong edad, Pastor.
0: Dalaga ka pa,
1: Anto? Wala ka po ang akong anak.
0: Dalaga ka, Anto, nga namin niyo ka o nakaanak o tulo?
1: Oh, wala niyo matutoy sa akong tulo ka anak, Pastor.
0: Ah, wak makatutoy tungod kay gaubag o ganana?
1: Baho man, Pastor.
0: Ah, baho ang gata sa gawas. Baho ang gata sa gawas. So, unsay na itabo, nakainom kang Vigimax Plus?
1: Oo, nakainom ko Vigimax Plus, Sir. Kuan to, kami napulok pa kabuok, Pastor.
0: Oo.
1: Tapos, ipatuloan na yun ako.
0: So, unsay itabo?
1: Nawala ang iyan ang pagtulo, tapos ang mulmul kayo siya, ang pink-pink siya, ang color.
0: Pilay mong edad karon ni Ganisel?
1: 40 na, Pastor.
0: 40. So, 19, 40, tapos 21 years ka nag-antos?
1: Oo. Mag-antos ko naging Pastor. I-advisean ako sa doktor nga ako ang ipa-operahan. Lapon ko na akong pitas tutoy, kaya ba't ibang sa pitas.
0: Oo.
1: Pero wala ko mo kuan, Pastor, kay
0: isod
1: kayo o wala tayo ikit pati mo. Dato, hindi akong salamat sa Ginoo, Pastor.
0: Nga niabot ang Vigimax. Salamat kayo, Igan. Igan Lisel. Taga-barak.

0: Hello.
1: Yes, akin siya ni Palayog.
0: Igan din ni Pastor Dan.
1: Ah, yes. Igan din. Kasi ato igan din.
0: Asong mama igan bang? Yung guiter bito sa liog.
1: Oo.
0: Gamay na ba ya?
1: Ay, nagamay na. Dako ba kayo yung guiter sa una sa liog niya?
0: Oh, dako na yung guiter niya. Karo ni kupus-kupus na.
1: Kupus-kupus na. Pila ka buk yung nainom?
0: Nakapalit nang ko niya. O isa ka buk.
1: Isotilya. Yes.
0: Anam-anam lang niya. Inom. Inom.
1: Okay. Hapon. Salamat sa Ginoo. Oh. So, nakita ka mo alibyo sa di ang gamit sa Vigimax Plus.
0: Oh, muanha lagi ko niya, Pastor, kung magpalit ko Vigimax.
1: Okay, sige. Ani, bisita lang mga igan. Pwede po mo kung magpalit mo gutil ya, na po diya sa kuan sa Basco's Pharmacy. Naya po yung retail diya. O, di ba?

0: Lian,
1: taga asa?
0: Lurugan, kasudan.
1: Oy, taga Lurugan, Lian. Ayos, ose ate masulte.
0: Magpasalamat ka sa Digimax, Lian.
1: Pasalamat sa Ginoo sa Digimax. Unsa dai imong gibati sa lawas, Igan?
0: Nagkalibang dugo.
1: Ah, nagkalibang kagdugo? Okay. Pila nagka-adlaw imong anto sa atong kalibang kagdugo?
0: Pagtaod na, Pastor.
1: Ay, pagtaod na?
0: 4 years na.
1: Ay, 4 years na. Abasin na kay ko, no? Almoranas, unsa baga, no? Unsa dai imong sa doktor? Almoranas?
0: Dugo, yun sa puro, Pastor, dan yung gikalibang on.
1: Mao ba? Okay. So, nag-inom ka, nag-asa ka nakapalit o gabi Digimax Plus?
0: Yes, sir. Kaibigan.
1: Kaibigan Center. So, nag-inom ka, 14 kabuki mong nainom, o niya, nawala na?
0: Oo, oh, nawala. Patuloy siya na kayo, nawala dahil.
1: At tulunin mo kayo.

0: Cancel, kumusta man?
1: Nanang ko eh, gusto mo mo gawin sa ako ang PM doctor.
0: Okay.
1: Eh, atun ka ba doon? Atun may ang spring.
0: Spring.
1: Naglabang ni doctor, tapos pag uli na mo anang hapon, mga alas 3. Yes. Uy, grabe naman kasakit ako ang tiyan. Grabe na gud na sakit. Ingong po na, untaon ko na lang may, untaon ko na lang may, o gili ko ma, ulian siya nga. Domingo ra ba pagkaugma ka ng bahon na ba na anak ko na. Uy, kapabalaka na ito ang taris na ito. Kay, grabe na gud, lukot-lukot na ito. Ubuntay akong gibati at itong dinha sa simbahan.
0: Okay,
1: pagsimba na mo, muugyod akong gibati. Nga, grabe gud nga. Kapalinto na ito. Bugno nga singot nga. Okay. Ikit masabot nga. Basta mo kakit na siya. Mulukot ikot ka.
0: So, grabe ka kasakit. Grabe ka kasakit.
1: Grabe gig ko sa kipastor na mato na wa ko magsaba sa kumbana na nag-inom ko bigimak mga duwa pastor kay napanghanggar naman siya matumiksin siya pastor.
0: Ah, okay. Kay mapospital na mo unta?
1: Oo, oh, mapospital na may kay grabe mo na siya mabalaka o naalamig ka pang batayon. Alay siya, sige, pag andam na diha. Na dili man ko galihok nga mag-andam kay dili ginato makuha na kong tiyan ba na okay. Grabe gig niya kasakit. Mato pag inom na ko bigimak na arang-arang man ko kay naka utok na mang ko dayon.
0: Okay. So naihangin dayon day sulod ang tiyan adto.
1: Oo.
0: So human adto naka nigawas ang hangin, ni okay dayon imong gun.
1: Duha na ka buhok pastor akong mainom pastor. Tapos giaplasan ko lang dayon. Giabrihan ako gamay. Mo ko dayon giinom ko po dayon pastor.
0: Ang sobra.
1: Oo, ang sobra.
0: Okay. So human adto pila lang ka minutos na ayos ka?
1: 10 minutos gid pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Mga igan mag-adto si igan Lizelle o barangay.

0: dyan in Dani.
1: Yes, Igan Paliog.
0: Napoy ka ng embroidery, ayang ama-ama.
1: Oo.
0: Niya, ka ng gatawilan, nagidagdugo every 2 weeks, paglima kabag.
1: Paglima kabag. Kung saan ay sakit niya? Kabalo ka, kung saan ang gibati sa laos, niya sakit?
0: Oo. Niya, presko, pagito daw nga dugo.
1: Kung saan ay ang sakit, Igan?
0: Kanang ganuspad, naman ko siya, pastor. Niya, mo lang itong gatawilan. Sa pwede og dugo lagi.
1: Ah, sige. Okay, and then, saan nagtabo?
0: Dayon, nakapalit siya o nagpapalit siya sa kuwa o kanang isa ka butilya. Muto yan di painom. Ang tub niya, kanang naabot o mga pila na kapilya yung napalit karon kay wala na dyan. Lisbaktog na ang maama.
1: Salamat sa Diyos. Sumaka, lakaw-lakaw na.

0: Lord, loud and clear ka.
1: Ang fixed address, Pastor, na anak ko sa center.
0: Yes, oo.
1: Naaman si Grace, ato nag-ingon ko ba na akong mga lupahan, sakit. Pag-uli na ko din sa balay, ito, Pastor, pagkagabi, ilantan ko. Iya, pagkakarnawa, Pastor, di na ko katindog.
0: Mau ba?
1: Pagkakarang bukong.
0: Uy, oo.
1: Naamay sakit din sa Miguel Karun, Pastor. Nagka nagsakit, anak din karun, nga-admit.
0: Onsa nga sakit tawag ana?
1: Kuan ko na Pastor, mao ko nagikuan sa TV kay tawag ko minggo toksinya.
0: Ah, okay kay tumurag mawat ang kagusog unya sakit imong mga bukog nga bukog.
1: Oh, adto ko sa center Pastor, yun ang nice diri sa Miguel nga. Mao na mga sakit diri karon sa lamok daw na sa gikan.
0: Ah, okay, so mahimong murag epidemic na siya karon. Anyway, so onsa yung tabo iga na
1: unya pagka kuan Pastor, pagka atong pagdayon akong tulog sa gabi, eh, dua ka kapsula akong ginam sa Digimax, dayon pagka kadlaw na akong nabati nga nagsingkop pangini kay ang lahi man ayang hilanat Pastor kay sa ilawom, init kay ako ilawom sa ginawa.
0: Okay.
1: Unya, wala kay oras sige ko balik og pangini, ya akong hilakan kay nakahilak ko kay dinako katindog.
0: Okay, okay. Oh.
1: Unya, pagka buntag, niuto na ko og inom og dua ka kapsul, pagka alauna Pastor, nakatindog ko. Pagrasya sa Ginoo, ipalingot ko bayo Pastor.
0: So at least salamat sa Dios. Oh, naayo ka.
1: O akong anak Pastor si Christian, idala na ko sa center atong Bernice kay sila ko nang hilantan akong ipalaboratory ani ini og yan dugo kay sige bang pagbalik-balik yang hilanap. Unya, di kunan ko gripiral nga i-admit siya kay mubo yan slip dit dayon na dehydrate daw siya sa kainit ng hilanap.
0: Okay.
1: Unya, naguna-una ko Pastor ba nga kapoy bagid anay ma-admit ning kulod sa alig di ko nimo Ginoo ikaw mag-ayo. Iuli ko diri sa tulay Pastor, wala na ko siya pa-admit, ako siya gidala diri sa balay, iuli ko. Di pa inom na ko na ko siya Digimax, di double niya ko na ko duha ko ipainom sa iya. Kaloy sa Ginoo Pastor, wala na gid siya admit, maay na siya karon naka-eskwela na siya gapon.
0: Salamat sa Dios, salamat kay Iga na Lorna. Salamat kay kaayo no. So ikaw nakabalik og lakaw, anak usab nimo na ayo. Salamat kay Iga Lorna.
1: Salamat sa Ginoo Pastor.
0: Salamat kay kaayo.
1: Salamat sa Ginoo na maong tambal.
0: Amen.

0: Igan Indani.
1: Yes, Igan Palayog.
0: Napoy ka ng embroidery, ayang ama-ama.
1: Oo.
0: Niya, ka ng gatagilan, nagidagdugo every 2 weeks, paglima kabag.
1: Paglima kabag. Kung saan ay sakit niya? Kabalo ka, kung saan ang gibati sa laos, niya sakit?
0: Oo. Niya, presko, pagito daw nga dugo.
1: Kung saan ay ang sakit, Igan?
0: Kanang galuspad, naman ko siya, pastor. Niya, mo lang itong gatagilan sa pwede og dugo lagi.
1: Ah, sige. Okay, and then, saan nagtabo?
0: Dayon, nakapalit siya o nagpapalit siya sa kuwa o kanang isa ka butilya. Muto yan, di pa inom. Ang tub niya, kanang naabot o mga pila na kapilya yung napalit karon kay wala na dyan, lisbaktog na ang maama.
1: Salamat sa Diyos. Sumaga, lakaw-lakaw na.

0: Kinsa di palihog?
1: Si Igan Prune, Sarador, sa Magsaysay, kitaw-taw. Magtestimony kong pastor Bak, naginom ko BG Max.
0: Oo.
1: Ayun. Ang akong gibati, diabetes.
0: Oo.
1: Sa niaging buwan, nagkuan, nagpasiugar ko, 444.
0: 444?
1: Oo. Oh. Dayon, nagpasiugar ko utro, 170 na lang, pastor.
0: Wow, glory to God. Kani ato, sa
1: 444.
0: Okay, nakaginamintin.
1: Ay, Vigimax, pastor.
0: Kani ato, sawa pang Vigimax.
1: Ay, dagan ang klase, pastor, akong
0: dagan,
1: iinom.
0: Dagan, sige. Tapos, wala ni kunog sama anak kaubos karon.
1: Oh, wala si pastor.
0: Karon Vigimax imong giinom, nahimo na lang 100.
1: 107, pastor. 7.
0: Gikan sa 444.
1: Oo.
0: Tulo ka 4. Pila ka kapsula imong nainom na?
1: Murag mga 20.
0: 20?
1: Pastor.
0: So salamat sa Diyos. Tatao na nga imong gibati nga taas imong sugar.
1: Ay, 15 na katuig, pastor.
0: Ay, 15 na katuig. So dako ka nagasto sa imong maintenance?
1: Dako na yun, pastor. Nga, daka na kaing klase nga mga herbals kung giinom. Nga, dirira sa Big Dimax ni ubos ni pastor.
0: Ubos, salamat sa Ginoo. Salamat kayo sa ipangalan gani, Ani?
1: Prune Sarador sa Magsaysay Kitaw-taw.
0: Rony Sarado.
2: Testimony ko sa katong ako nga po ba nga gisagitan ng siyang pastor.
0: Ah, sige, Igan, palihog.
2: Igan sila katumbalon, pastor, naabot din sa galay, dayon. Gisagitan man ng siyang nga akong apo, luspad na gid kayo. Ipainom dayon na mo, o bigimak pla, dayon nakatulog siya. Pagkahuman niya katulog, pag matapastor, wala na yung sakit ng siyang, mayon na.
0: Pila
2: na siya.
0: Pila yung edad o pila kapsula imong ipainom?
2: Isa na ka kapsula gipainom, ang edad niya kay 4 na paingon sa 5.
0: Okay. So, gikan sila sinayawan o taga sinayawan sila nga mibisita diya sa inyo?
2: Taga katumbalon sila, pastor.
0: Ah, katumbalon sila. Tapos ni anha diya sa inyo, unya pag-abot diya sakit kay ang tiyan?
2: Oo.
0: Oh. Okay. So, luspad na siya? Nang luspad na?
2: Oh, luspad kayo. Kay layo man ang diya. Layo-layo bang botora sila.
0: Okay. Katong imong bana nga, unsa kay ito, murag kapoy, unsa to, murag nalimot itong testimony mo sa imong bana?
2: Oo, okay, gipangapoy ang lawas niya, kay naglampas mong ito, pastor, sa gumahan.
0: Oo.
2: Paguli niya, kapoy, kay siya lawas, murag nagpulang niyang mata sa kakapoy, sa kainit siguro to, pastor.
0: Oo.
2: Pag abot niya, nagitainom na po siya, o kuan, bigimak, and gipapahulay, pagkaugma, nakalampas na po siya.
0: Salamat sigo kita itong mga BG Max Plus Manggoda. Kani siya, kanang energize na siya. Gani, maupo di ako yung nagamit kahit di magkikalikayan nga kapuyon ta, gumika sa mga schedules. Kini maoy, gigamit sa Diyos aron paghatag ka na ko og dugang kaligon. Salamat kayo, Igana, Mrs.
3: Yes, akin sa Nipaliyog, og Tagaasa.
2: Ito, ano yan, Iganin Patuban ni Pastor.
3: Iganin Patuban o Barangay San Francisco Don Carlos, on sa'y ato masulti.
2: Pastor, ito di pang senior citizen na member nga, Igan, Bidong Gabrielio.
3: On sa'y ang sakit?
2: Nakakrush siya sa isa ka bato na hurot niya kasi nakurap niya.

0: Sir?
1: Yes?
0: Ako ang mama ni Diding.
1: Ay, mama ni Diding, maayong aga nai, may buntag nai.
0: Sir, salamat kong dapur. Sir, ay, nagkalibang kong dalhan rungo ba?
1: Oo.
0: Niya, itainom ko ni Bibi itong dito na, doha ka buo.
1: Oo.
0: Kalo isa gino, karong buntag, ato na ang tanong sa sitay.
1: Ah, okay.
0: Kalo isa gino, naulian ng tawag, sir, gahi akong kilid.
1: Gahi mong kilid.
0: Ayun, mamay, yes, alam, naghan tayo dito na ako. Magpinawi ko na kagahi sa akong tiyan.
1: Ah, okay.
0: Nakaluisan ko sa ron, hindi na lang yung adso sa hospital kayo. Hospital na lang ang tapo kayo dalawa na dinugo gapon.
1: Ah, gapon.
0: Ang adlaw ako talibang dugo. Kaya yung kundibin, kaluisan din mo.
1: Nay, ako usabon, Nay. Duwa ka adlaw kang maglibang kang nay dagang dugo. Pila ka Vigimax Plus capsules ang imong nainom?
0: Duwa.
1: Duwa. Salamat sa Diyos.
0: Maayog kayo dati.
1: Okay.
0: Kasi kung akong Twitter.
1: Oh, ang sa imong Twitter, Nay?
0: Gamay-gamay na.
1: Ni gamay na. Dako tayo na sa una.
0: Dako ko sa una, Nay.
1: Dako? Ah, okay.
0: Oo. Doon nagkontabattle ang akong
1: nainom. So, apil ang imong Twitter ni gamay na, ni huyos na.
0: Oo.
1: Pasalamati ang Ginoo, Nay. Pasalamati ang Ginoo.
0: Salamat dito, sir. Dako, ligay ko pasalamat.
1: Salamat kayo, Nanay Lalay.

0: puno ng inspirasyon ang gigising sa'yo sa umaga mo. Pinagpalang musika.
1: Pinagpalang musika.
0: Kasama ang pastor ng bayan.
1: Pastor ng bayan.
0: Na si Pastor Dan, ang kaibigan mong maaasahan.

Amen, dalay ko ng Diyos, ah. May paglaom nga dala, matag-adlaw nga moabot. May buntag, mga kaigsuunan, mga kaibigan, taliwala sa laing mga kasatiyahan o laing mga balita ang ato madungog diya sa palibot. Salamat sa Diyos. Bagong buntag, bagong adlaw, nadala kini og bagong paglaom kanatong tanan, mga kaibigan ko. Sa ngalan, sa bukang persa sa grupo sa mga kaibigan, welcome sa itong programa o may buntag kayong tanan, mga kaigsuunan.

Auga sa gihapon, live kita sa itong Facebook account, Dan El Evangel. Auga, salamat sa tanan ka-follow ka na ito. Auga, labaw sa tanan ka itong ga-share ni nga itong live karon. Aronda ka nung sabang magkakita o magkadunguga sa maminsay gikan sa Dios. Auga, mausabig soon. Salamat sa nga comment. At least masayaran na ito nga namo diya. Naminaw o ato pong masayaran kung asa taman o asa maabot. Kinatong programang pinagpala musika ang madungog matagkadlaw na kaibigan. Adlaw nga Miyerkules karon o gapit sa uno na. It's a July 1 mga kigsuunan. Salamat sa Diyos niya butaan ng adlaw. O nakita karon sa ikaduwang ika-second half aning tuig 2026. O di ato mabantayan lang. Mahuman po nato kining tuig 2026. July, August, then September. Basta bermans na igsoon, di kalikayan. Pas-pas mo daga ito mga adlaw. O niya automatic na igsoon nga Pasko na ora. New Year na po dayon. Kanyang tanan, kapaminaw ka na to. Dagang salamat sa itong Facebook account. Dira sa Lambunaw kay Dilabel Visitasyon. Bao may aga sa inyo dira taga Lambunaw. Nalipay ko nga may taga Lambunaw nga naga Mrs. Denise sa atong Facebook Live karon. Salamat, salamat kayo taga Lambunaw nga gapamati karon. Nga namati sa GTFM atod pa niya. Lukso man ito akong ibasa sa ato. Morning Pasudan watching from Malag. Lambunaw, Iloilo. Ah, malagit. Ah, malagit. Lambunaw, Iloilo. GTFM. Siguro naminaw niya sa GTFM. Salamat, Diliabel Visitasyon. Oh, madamo visitasyon diri sa Valencia. Kinabuhi ko. Kanyong tanan diha sa Lambunaw, maay-maying aga kasalamat kit sa pagpamati sa programang Pinagpala Musika. Taliwal ang atong ginagamit diri nga pinulungan na si Buano. Ipay ko nga damo gyapon kamo pagpamati sa programang Pinagpala Musika. Good morning Pasudan, salamat sa Dios kay nakamata na pud ta aning kabungon, kabuntagon. Og magkadungog na pod sa pulong sa Ginoo taga Mayaon Montevista Davao de Oro di ay ni Pastor. Salamat, salamat igayo kay taga Mayaon Montevista Davao de Oro. Salamat, salamat igayo sa pagpaminaw. O masab diha sa Miguel Makasarte Banisilan kang Mary Barsanas. Salamat, salamat igayo kay tanan diha. Kamusta tong kaibigan diha sa Miguel Makasarte diha sa Banisilan. Morning to kaibigang Rosalina Mariano Pante and Jocelyna Lumana sa Flores. Roger Lusica and Nila Gayosa. Dira sa Malangag, Antipas, North Cotabato. May buntag kanyong tanandiha, taga Antipas. May agas yung tanandira. Atong oras mga kaibigan karon 10 minutos palipas atas 4. Og quickly, ako lang acknowledge sa itong mga partner stations para ako pong ma-check kung kinsa na nag-hook-up ka na ito ni mga orasa. Salamat sa nang signify kanika na ito nga nag-hook-up na. Naguna ka niya mag-iksuunan. Nag-hook-up na ka na ito. Akong Diyos. Iwa pa di ay mapadala ang link di ha. Kasiguro. Diyos, nag-forward ko sa imo sa request ni DJ Cheng atong milabayng adlaw. Paki-forward dito sa Boss Radio. Lamang kalimu, akong Diyos. Salamat DJ Cheng. Oba Boss FM diha sa Wao Lana del Sur. Amusab ang Metro FM at Trento. King's Radio na Tuan Surga del Sur, Jess FM Bugka, San Fernando Bukidnon, Tiger FM Radio Caibian Sugbong Kugon. Kahapon muragwa ni sila magka-signify kahapon, kamusta ka kahapon no? Tribal FM San Miguel Surga del Sur o ang Barangay Radio Bislig City. Abusab diha sa Iloilo FM Pangantukan Bukidnon o ang
Bless FM, Malinaw Kalilangan Bukid Non, Dewan FM, Marihatag Surga Dilusor, Ice FM, Wow, Lana Dilusor. Aug mo sa magkaibigan ang Heart FM, ang Radyo ko Kalilangan Bukid Non. Big Light Radio, Hingoga City. O Big Light Radio, Kibawi. Nga na Hingoog man o. Big Light Radio, Kibawi, Bukid Non. Aug mo sa ang DXRM, Tagbina Surga Dilusor. Radyo ng Masa, Maasim, Sarangani Province, matod pa sa atong listener nga upat kuno kadlaw sila wa magatingog. Anyway, salamat kay kayo, Radyo ng Masa, Maasim. Audio sub sa Radyo Bandera, General Santos City. Og ang DXGE Clover FM. Radyo Bandera, Kidapawan City. Og ang Metro FM, Rosario. Metro FM Prosperidad, audio sub sa Real Betrayo in Og City. DXMM, may Radio Kalamba Misamis Occidental, audio sub sigsoon sa Radio Kamayuriang Surga del Sur, GTFM Lambunaw Iloilo, and Infinite Radio Tandag City. Ang musa magkabigan ang Big FM Davao Region. Flash FM, San Flasagusan del Sur, Power Radio, Grenoy Bamisamis Oriental, audio sub sa Chel FM, Kabanglasan. At oras magkabigan, 14 minutos makalipas ng last 4. Salamat-salamat yung tanan ng mga partner station nato nga nag-hook up ka nato ng mga orasa. Huwag labas na, salamat sa pag-signify nga knock up na ang programang Pinagpala Musika. Diya ka ninyo, mga kaibigan, mga kaiksunan ko. Osbon ko, dagang-dagang salamat, kaibigan, sa inyong pag-signify na nakukap na ang programang Pitagpala Musika diya sa inyong istasyonana.

Amen. Salamat sa Diyos. Walang hanggang pasasalamat. Kabisag unsay mga matang sa kinabuhi ang anak nato o gatong masinatian. Igsoon sa gihapon. Pasalamatan nato ang Diyos. Kay Kuya Makinigitugot, anaman siya kanunay. Naguban o nagatabang ka nato, kaibigan. Oga, salamat sa Ginoo, tungod kay bisan tuod ang mga panghitabo usay magka hatod ka nato sa kabalaka o kadlo ka o mga pagila ko sa mga kasakit. Apat na tuog kitang at nabutang gitugot sa Diyos o gatong sa mga katayuan. O tanang panghitabo sa kinabuhi, He is at work. And then all things work together for good. To those who love God in Christ Jesus, mga kaibigan. Mga ito siyang pasalamatan kanunay sa itong kinabuhi. Kaya kinabuhi yung pasalamatan mong kinabuhing malipayon, taliwala sa mga kasakit o kasubanan, kaibigan.

Regen Fetikase, may buntag og Margie Lagoda o kang kaibigang Consolacion Boiser, Mirian Layahon na Niri. Diya sa Liguro na Talakag, may buntag kanyong tanan diha. Grisa Pala sa Bayron. Matod pa, good morning pa Sudan, bisan no yun ining bagyo karon nga ni agi sa buwa diri sa Ubay Bohol. Palayon ko nagtanaw sa imong live, dako nako pasalamat sa Ginoo. Wow, salamat no, milabay ang bagyo diri, kamusta diri kay nami day bagyo no. Salamat ang Ubay Bohol. Ya karon sa Bohol ay dito ko nakauli na pero duha ka semana ubanon ta ko kang Evangelist Rodi Velasco. Duha ka semana nga, duha ka semana ang Evangelist ni Cruz Idea sa Bohol gikan na sa Davao ng grupo. Siguro kauban kaniya si Pastor Eliezer Lagisan katong mikanta kaniya sa akong unang mga awit sa awa pa ko magsugod. Pastor Eliezer Lagisan. So, kanyang tanan di aso ubay, may buntag. Hopefully, makasindi madugay, magkabisita na ko diha. Ana by this time, medyo mo spend time ko diha. Rosalina Baylomo, diha sa poblasyon ng Tapan, may buntag. O kang Aida Oyanda. Montelliano. Diha sa Pasay City, kamusta mo diha? Watching live, Quantum Residence sa Pasay City, kamusta mo diha? Ang pagampong magpadayon na ang usa ka maninaon nga palagtapog karon diha kay dagang tao nagtapog diha sa EDSA sugod kahapon. Kaibigan Imelda Ligario, maayong pagpaminaw kanimo kaibigan og Pastor Eli LPG. Pastor Eli, paligdag ko ga monitor sa 94.3 atong bag-ong partner station nga nasa southern part of Bukidnon. Paligdag ko Pastor Eli kung kamusta ang signal diya sa 94.3. Wapot sila makasignify kanil ka nato, unta makasignify sila, no? Kung balik ko signify, 94.3 kung big, ano, not big, kundi light, FM diya sa Kibawe. Miss Ely, may butad na kanin mo ate. Merna Leo o Jocelyn Odinan Dibalde, maayong buntag na kanin mo, Queenie Vergara Palira, Lagaras. Watching Shrine Hill sa Davao City. Salamat kayo taga Davao nga naminaw sa programang Pinagpala Musika. Dalay ko ng Diyos kanyang tanan nga gapaminaw sa itong programa. Salamat kayo kaibigan.

Mga kaibigan, oras na sa atong pagbasa sa balaang pulong sa Dios. By the way, ang numero nga atong ginagamit din ni malipay kay ko kung magkapaabot ng mensahe din ni kanato igsoon. Numero nga 09-27-71-12-12. Osbon ko, 09-27-71-12-12. Text mo ka na ko. Taga listeners nato diya sa Claver, palihog text mo ka na ko. Kay murag natay plano diya igsoon nga depende na sa inyong reaksyon diya ha. Text mo ka na mo diya taga Claver sa numero kung gihatag o di ba ka comment mo sa tong Facebook Live. Kay so far murag duwar gyud ang sige text nato diya. So text mo ka na ko diya taga Claver. So, Ricardo del Norte, bisan pa diya sa Calamba, Misamis, Occidental, text mo ka na ko. Nanaso na ko nga temporaryo nga ato sa ngunungon diya. Nalipay ko nga na ay ni text na ko, nireact lang yung ayalang pastor. So, text mo ka na ko, taga Calamba, no, ato mga listeners diya. Good morning to kaibigang Mercy. Bawi kaibigang Mercy, may bunta diya kanimo. O kang Ilma Lawa, diya sa Kidapawan City. Ang balaang pulong sa Diyos igsoon, isip basihan sa atong nubong malandong karon makita sa libro sa Roma. Temporary sa itong biyaan ng libro sa buhat igsoon kay gabuhat kitang refleksyon sa mapitabo sa palibot. O ato sa basahon kining naadini sa libro sa Roma Kapitulo 12, versikulo 11, ngadto sa 12. So duha ka mga versikulo ato basahon karon nga mao'y pinakasentro sa atong nubong paumarandong ani buntaga mga kaibigan.

Magmakugihon kita og dili magtinapulan. Magalagad kita sa Ginoo sa kasing-kasing gayod. Og tungod kay aduna kita'y paglaom nga maayo ang atong umabot. Kinalan magmalipayon kita. Antuso nato ang mga kalisod og magampo kita kanunay. Mao kini ang balaang pulong sa Dios makigsuonan. Ato ni nga tanaon, pabalandungan, ug atong tugutan ng Diyos mag-exulti ka na to sa iyang kaibulong pamaagi. Ang pag-alagad sa Diyos, aning karapusang mga adlaw. Or ang klase sa pag-alagad sa Diyos, taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Aning kapanahunan, mga kaibigan mag-exulunan. Kapo natong gisgutan ni Igsoon nga lalaing pagkitabo sa palibot at makita. Nga usay, delikari kayan sa tawahanon, murag ba maalarma kita? O baka ito ba tiyonog kabalaka? Kaniuban ba tiyonog kahadlo ka? Akong gisgutan kapon nga adunay mga kriminalidad nga kapagkitabo sa palibot. Nga usay muraga kung imong tanawon karon medyo makayong kita nga lahi na gyud karong panahon gawas ani mga kalamidad. Akong gisgutan kapon igsuon nga dito sa Europa, labi dito sa France. Grabe kung naay linog sa ubang mga lugar sa makanato dinhi sa Pilipinas. Kato ba ay planetabo diya sa Sarangani. Ubay-ubay na po da ang kinabuhing nakalas. Pero mas grabe igsoon ang pinabungad to sa Europe tungod ang nagitawa itong heatwave. Grabe kainit. Grabe kainit igsoon nga dili kayo makaya sa tao. Grabe kainit. Kahapon akong gishare sa Facebook yung soon nga ako nakita nga nag-inilugay na silang aircon. Inilugay na aircon yung soon sa usag ka department stores diya nga nag-abli sila. Nangilugay yung aircon to nag kay matag-usak yung butang aircon gumikat sa kainit. Ang mga tao kinalan silang mabasa tungod sa grabe kainit ug matud pa kapin usa ka libo ang namatay. Kung itabo nga ito kanila igsoon gumikan sa pagdaot sa kinaiyahan, dakong posibilidad may tabo sa mga nikanato. Sa Venezuela ako sa pagiskutan igsoon kapinapod libo ang mga kitang patay o niya gituan, mas dagang pagyod ang mga gituan nilang patay nga wa pagin nila ma-recover. Kung imong tanaw nigsuon sa picture nigsuon nga murag nga basura tanaw nimo pero mapatayng lawas di ay nga nagbuyod o ipang tapok nila. O niya, dugang po din karon sa Pilipinas nga dito masabtan mamagani igsuon nga kahapon nagsugod tapok ang mga pipila ka mga Pilipino, gani, daghan na sila. O karong adlaw mo ay pinaka, kumbaga, gitlauman mas dagan karunod kay karong adlaw, mas legal ang ilang pagtapok kay na sila ay permit, giaprubahan na sa Quezon City ang maong ilang permit sa pagtapok, mga kaibigan, makiksoonan. So, unsa may ato makita karon din eh. Taliwala ang tanan igsoon sa gihapon na lang kanako dahil akong hagit ka atong tanan sa pagpadayon sa pag-alagad sa Dios, taliwala ni mga hagit nga atong giatubang. Kay sama sa gisulti kahapon igsoon na kining mga pagkitabo sa palibot, di dapat kita malarma kung dili dapat lang kita magmatngo na kining tanan, tiwala namang nga si Jesus. Pabalik na. O kung ingon, we are now in the last days, although din at tumatagan kung unsa kataason, unsa kadugayon, kining itawag natong katapusan mga adlaw. Pero samtang nagdagan ang panahon ni Igsoon,
Tagang pagkita ang masatian ng mga ingon pa nato nung medyo lahi na giyod karong panahon. Naigsoon taliwan tanan sa gihapon, giwi ang pulong sa Diyos katong gibasa karong magpahinundom ka nato. Kung ang samang klaseng kanayaan na ka nato, aning katapusang mga panahon nga puno o mga hagit sa kinabuhi. Namatod pa sa pulong sa Diyos, mamakugihon kita nga dili magtinap o dili magtinapulan. Iksoon ka ni maong parte sa balaang pulong sa isang tudlo ka nato, nga dapat matog sa ka nato, dapat magmanasigon sa pagalagad sa Diyos. Mausubon ko, magmadasigon sa pagalagad sa Diyos. Ingon di ako, magmakugihon kita o dili magtinapulan. Mabita to lisod ay kapod that we have to redeem the time for the days are evil. Lasso tigson, magmakugihon kita, we are running out of time. People are perishing without Christ, magkaibig magigsunan. So si Pablo naghagit kanato sa atong gibasa nga bersikulo nga dapat makigsunan sa atong pagalagad sa Diyos. Dapat madasigon kitang tanan. Paiguntag madasigon kanang manginaboy tang as if karong adlaw may katapusang adlaw. Kaya kanahunaw na magod nato igsoon nga murag adog ay panimahuman, taas pa akong kinabuhi. Murag usay, kung kanaang atong huna-huna, murag maana ka na ito nagtato nga man yan na habit ugma na lang, ugma na lang. Redeem the time for the days are evil. Akong ginaisigutan ka ito igsoon ang mga alaga sa Diyos kanya ito, halos di magani mo tulog. Ang mga tumutuok kani adto igsoon, bisan pa sa itong pagtuon sa kinabuhi nila ni Pablo, nila ni Pedro, sa libro sa buhat, grabe. Way undang adlaw-adlaw galakaw sila. Bisita sa mga tumutuo, aron dasigon sila, o niya padayon sila sa pagsangyaw sa mga minsay sa kaluwasan o kinima o balita alang sa kaluwasan sa tanan. Ang ako lang yung mapag-ampong ang tadi-unta maabot ka nato katong usa ka katong naitabo diya sa usas mga iglesia diha nga gisgutan diya sa libros pinadayag nga they have lost their first love nga ang ilang unang gugma nga to sa Dios sa diya bago silang na-convert katong ang Kristo grabe nila kadasig o niya grabe nila kabay nito pero ibot ang punto nga nabugnaw sa ilang gugma nga to sa Ginoo. Ako pag-ampo-unta nga kita mga Kristuhanon o kita mga alagad sa Dios the longer we serve God. Matod pa sa kanta, the sweeter it grows.

bisag sila asas la moadto mutungas og bukid moadto mga kabarangayan sa pagsangya sa pulong sa Dios. Karon halos dimotor na ang tanan. Pero di pagita magkaadto sa dapit nga asa, pwede ta mo sangyag to magkaibig magiksuonan. Ang usa ka tinuod nga papangalagad sa Dios, no matter what, bisag way sweldo, mamuhatel, dali pa'y kay ko, no? Mudi sa asal sa pag-mention ani sa grupo sa gabigan na ito mga funksyonaris, way mga sweldo, pero nga nung napabiling kitang 3 ka tuig, tungod lagi, kaya nga ito pinaka-foundation, mamang gugma, mga kibimigsunan. So, ang timalihan sa pangmalagad nga doon na mao ang pagpangalagad na dakong gugma. Magingon, kinasing-kasing gayod ng pagpangalagad sa Dios. O niya, verse 12, og tungod kaya doon na kita'y paglaom nga may atong umaabot, kinala magmalipayon kita igsoon. Ikaduwa. Magmalipayon kita sa pagalagad sa Dios. Or magmalipayon og malaomon kita sa pagalagad sa Dios. Mga kami magisunan. Kung yung tang malipayon, dapat ay bagulbul. Diba kabantayak itong ato mga anak, itong ato ng sugoon, usay, nako gasi plato, mutuma man, pero mabagulbol. Na yung mga ingon anang espiritu igsoon nga bagulbulan. Matod pa, sa platon sa Diyos, wakunoy, pugsanay, pero ay balibaray. Na igsoon, dapat kitang malipayon, tungod kita adunay dakong paglaom. Naunsa may gisulti diha sa Roma 8:18, for the present suffering is not worthy to be compared with the glory that will be revealed to us. Man atong paglaom igsoon maayong kahimtang sumaabot, mao kanang rason nga dapat magmalipayon kita kay aduna kitay paglaom nga luyo aning kasakit nga ato mga giantos karong kapanahunan. Nagyapoy nindot nga kog maon napaabot ka nato. O mao kini ang himaya sa Dios, makigsuon magkaibigan. Nga gani ang mga pag-antos karong panahon ng atong masinatian. Di pagid na siya kumpara sa dakong kalipay himaya, no? Dakong kalipay na maangkon sa adlaw ang ipadayag sa Dios ang iyong himaya. Matod pa sa gisulti ni Pastor Idlapis akong gikutlo many times nga gingon. Ang pag-antos karon is just a tiny dot compared to the endless eternity. Ang pag-antos kuno karon o salamat ka na gamayang tuldok kumpara sa walay katapusang, no? Walay katapusang eternidad. At may ingugang eternidad, huwag ina katapusan. O mao ka ng kalipay, umaangkon sa umabot ng adlaw, maing kahimtang, ano maing kahimtang, man, kaya kita magpuyo sa langit. Mabitin ang kanta nga langit ang gihandom ko. Managsoon sa panahon sa mga kasakit o pagsoris, kinabuyo, no, naalamang ang langit ang giandam sa Diyos kanimo. Bala pa pagtuodag ang pagsulay igsoon. Makapadayon ka sa pagalagad sa Dios nga malipayon kay dakay gilauman nga nainindot nga may tabo si mong kinabuhi sa umabot ng mga adlaw o kamo kanamaw ka ng adlaw igsoon. Mapuyo kita sa langit. Dapat ka giandap sa Diyos ngani ka na to. Usa ka taas na kayong edad nga akong gibisitahan ni Igsoon. Pabot na ako silang balay. Ako siyang nakita nga nagigda. Na ikatri gawa sa ilang balay na ay gamayang balkonay sa gawa silang balay. Ang mga usa ka senyor sa kananay di na siya makakita. Pero sa tayo maduwi akong tingog makaila siya nga ako ang nibisita nga to kaniya. Sa diyang ahuman na mag-istorya nang inakumulakaw ko, mingon siya pasudan, sa tayo kumulakaw mo kantas ako. Naku sige nay, maminaw ko nay. Ayang kanta. Balay ko sa langit, nagasidlak-sidlak. Balay ko sa langit, nagasidlak-sidlak. Nasamtang na usag ka nanay, usag ka lula, nagigda sa katri.
Nakaawit gihapon siya nga balay ko sa langit, nagasisidla ka. Usa ka malipayong pagbati sa usa ka nanay, usa ka lola, tungod na siya gilauman nga nasa balay sa langit, nagpaabot kanya nga nagsidla-sidla ka. Ako man ang istorya kanya ito igsoon. Umingon siya pasudan, balik ka din ni Sud Adlawa kay akong birthday. Oktod man ni balik ko, og sa pagbalik igsoon, may ako nagkita. Nailitson, kay ningon lagi si nanay nga, litsunan ko sa mga bata. So pagkitabot na ko, nailitson, naikake, pero nailungon. Kay si nanay nga akong bisitahan, ni paano na po sa adlaw siyang birthday. Pero may lipayong sinibiya, mamagay ni kanta siya, balay ko sa langit, nagsilasidla ka. Igsoon, sa ato papalagad sa Diyos ka madasigon, mainiton, dapat malipayon kita ka kita nagalaom ang ato mga sakripisyo ning panahuna. Dili mong kawa. Mabitag isulti diha sa unang Korinto 15:58. Be ye steadfast, unmovable, always abounding in the works of the Lord. For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Wow, salamat sa Diyos. Be ye steadfast. Magmadasigon kita sa malagad sa Diyos, igsoon. Kaya ito mapaghago. Ang panahon yung magigahin para sa Diyos, ang kwartang yung magigahin para sa Diyos, ang sakripisyo yung magigahin para sa balaton sa Ginoo, igsoon. Dili ginamay mong kawang. Ano man, balay ko sa langit, nagsidlak-sidlak, makaibig magigsoonan, na inindot, nakahimtang ang napaabot ka, magpaabot ka na ako. Mga dapat malipayon kita, igsoon. Taliwala sa mga hagit sa kanilang talawa, taliwala sa kalisoda. Usahay, maluoy ka ng grupo sa per service niya sa lantapan. Sulod sa plakatoy, igsoon, pag naimamatay, magservisyo sila. Bisang ulan niya gabi. Na panahon nga magbaklay pa sila. Maluoy ko kay wani mga sweldo. Probably pinapag ko nga malipayon sila sa pagbuhat o mga per service. Panahon sa mga kagulanan, sa mga hingtungdan, no, sa mga pamilya nga kansang minahal sa kinabinipan. No? So, katapusan igsoon, dapat kita magmalo tayon o magpadayon sa mga pag-ampo. Matod pa din eh, kinanglan magmalipayon kita, antuso nato ang mga kalisod, o mag-ampo kita kanunay. Kanantuson igsoon, ato nang latason ang mga pagsulay sa kinabuhi, ato nang antuson. Magpadayon kita, mama nang ingon nga antuson nato, magpadayon kita, magmalahutay kita, o magmainampuon. E kring panahon igsoon, kung ato palagad sa Diyos, di paluya sa mga pag-ampo din, mahimo kitang powerless mo. Nang rason igsoon, gamay lang ang mga pagsulay sa kinabuhi, mabugnaw kita, ang subo, mutalikot sa pag-alagad sa Diyos, umuundang sa pag-alagad sa Ginoo. Magkita ka ito nga backslide, igsoon. Ako pag-ampo, igsoon, katong tanan, we are now in the last days, sama sa gisulti. Gumikan sa ato makita sa pagkitabot sa palibot, o panahon karon full of uncertainty. So, ato masayad kung sa'yo maposibleng pagkitabot, posible mo tayog, posible mo linog, anytime, igsoon. Ay tabo sa Venezuela, grabe dagan nga mata igsoon, mga buildings nga bungkag. Actually, mas kusog ang atong lindo dere kumpara nga to kanila. Salamat lang sa grasya Dios nga gipreserba ang kinabuhi sa tawo na may nga matay pero di sama nga to kanila nga piting daghan na kayo igsoon. Pero di kita to gyapon matagan sa mga posible pay tabo sa unahan pero sa magisulti. Wa ta nga kadlukan, kabalakan. Kadiya sa Dios adunay kita kasiguruhan. Ako lang padayon sa pag-alagad sa Diyos kamadasigon. Pag-alagad ng Dodo Anay, malipayon ka doon kita gilauman, o niya magmalautay ka igsoon, o magminampuon. Atong pulay sa pag-ampo, kini atong pag-alagad sa Diyos, o salamat usab sa tanan, mag-ampo ka na mo, nga naadini sa program Pitagpala Musika. We need more prayers, igsoon. We need more prayer partners. Kadi nilalim, igsoon, matagkadlaw na itong programa. Labi na karoon, igsoon,
daghang manghagit ang atong satian financially. Namagit tayo mga bayronon sa mga registrations. We need more prayers, mga kaibigan. Ako nagtuong dili tapasagdan sa Dios. Ang bulaton yung kisugdan, siyara po yung mutapos ane. Ako lang ang pag-ampo yung suon, ato kinayin pa sa pag-ampo. O ang imong pagpanagat sa Dios ako pag-ampo. Ngayon mo usap ka na at usap ka ng paluyan sa pag-ampo. Aroon ikaw pa dayon. Ang mga lagat sa Diyos hangto sa pagbalik ni Kristo Jesus. Ako pag-ampo igsoon. Mabot mo na ito ang adlaw sa kamatayon na nakita ng pabiling, madasigod, malipayo ng nalagat sa Diyos. Matupadiyas, madayag. Dos Diyos, be thou faithful unto death, and I will give you the crown of life. Magmalahutay ka, mapadayod ka sa pagalagad sa Diyos hangtod sa kamatayon. Og maangkod mo ang ganti sa prungpurong sa kinabuhi. Kaluwasan, nag-iandam sa Diyos para kanimo og para kanako, mga kaibigan. Salamat sa kito dalagod ng Diyos yung balang pulong atong tungog garon. Ang langit, himo ang inspirasyon. Sa usa ka madasigon, og malipayong pag-alagad. Usbon ko, ang langit himo ang inspirasyon sa usa ka madasigon malipayon nga pag-alagad sa Dios. Atangi ang atong pag-ampo, kaibigan.

Makainuklub pod ko sa akong mama sa kasakit na siya. Christian song ang gustong ipaplin ako. From Igansusa na Sintown. Maputod pa ni Igansusa. Good morning, Pasodan Bisan. Bisan-bisi, mugayin yun kong paminaw. Magtuon sa pulong sa Diyos. Salamat, Igansusa. Morning, Pasodan. Salamat kayo sa share. Sa gisiyara ni mo sa pulong sa Diyos. Sa klaver mi, per mi, nag-open, Pastor Dan. Dugay na mi, 2013. Pastor Hangtod karon nausabaya ang akong bana, Pastor Dan, hinahinay. Ay lang mi biyay, Pastor Dan. Marivic, bising ka, may buntakan mo, igan Marivic. Salamat ikayo. Sa kabaguhan, no? Muna iksuon, importante ang pulong sa Diyos, no? Okay, program, pinagpala mo sa gamit sa Ginoo na bago ang bana. Tanangyo sila. Mayroon tayo na ay mag-dealer sa itong produkto, no? Kay bisag usak aroma sa VGMAX. Huwag i-ato diha. Para din ako padala og cash diha. Pangbayad sa radyo. So, kung naon tayo mag-dealer, kaya ang atong partner station diha, di manggod sila gabalik diha po. So wa ko diya bisag usa ka kapsul ang VGMAX o wa po ko diya usa ka aroma. Ako man tatuig soon ka nang hindi ako padala o gakas para pangbayad sa istasyonan mo ni akong handa munta. So kung na ay mag-dealer diya, text mo ka na ako. Kaman yun ako, hindi mo palit sa istasyonan para patayon ta madungog sa atong programa diya sa mga dapit. Kasulang ang istasyonan diya, wa sila gabaligya og mga produkto. So wa tayo VGMAX aroma sa istasyonan mismo diya sa Klaver FM. Salamat sa ubang mga partner station gatabang gid og promote, no? Na mga istasyon gatabang og promote para padayon pa mandungog ang program pitagpala musika diya silang istasyonan. Salamat din kayo, 9173. Good morning, Pastoran. Salamat sa balaang pulong og minsay sa Diyos. Wala imposible kaniya. Ako pag-ampo ng tagaan niya ako og maayong lawas og divine protection sa akong kinabuhi og sa akong pamilya. Farm Roger Utagan Lianga, ang Ginoo magapanalangin kanimo. Salamat igana Roger. To God be all the glory, Pastor. Salamat kay sa matasigon nga Word of God every morning. Minaw midiria, Pastor, sa Digo City. Ate Nilfa, ni kauban sa akong bana. Salamat kayo. Naminaw diha sa Radyo Sapol. Salamat kayo. Salamat kayo, Radyo Sapol. Murag bago ang Facebook account, no? Kaya din ako makita ka signify kanika na to at itong i-add sa itong bagong GC kung naibagong Facebook account ang Radyo Sapol. Salamat kay Igan, Ate Nelfa, Obadigo City. Nalipay kay ko na text niya. Importante yung pag-text Igan kaya mapunta itong ginagamit na itong basihan kung itong mga programa ito ipadayon. Morning, Pasulan. Always tune ko na minaw sa pinagpala musika. Magpaampo ko sa akong balatian. Salamat from Lynn Lupian, Clarin Bohol. Salamat taga Clarin Bohol. Salamat igayo. Kanang ako lang yung concern na kanang diha sa Talibon daga nag-uol kay dili consistent atong partner station diha. Ayop na minaw karong management sa Radyo Bandera Talibon. Kay di na ko makita halos nga signify nga ni kanato. Importante magpag-signify para masarang ginto kung naminaw sa itong programang pinagpala musika. Pasodan, good morning. Sa iyo ka, ayok ko, nagmata. Alauna, sa kadlaon, nag-atang na ko sa iyong programa. Imagine. Moni, ka importante sa mga tao ang programang pinagpala musika mo nang subo kayo kung ang uban mabila ka nang dinay kamataog sa iyo. Okay lang kung brand out, pero kung di kamataog sa iyo, busa di magka-sign on. Manigsunong sa'yo, kapoy akong lawas. Hindi ko gusto ang programa pero ako nauna ni mga taong matag alauna pa. Despite na ibalo sila ng alas 4 ng programa pero alauna di nakatulog kay magatang. Mauni iksuntan na wadariyo alauna pa. Protest consistent ang 94.5 di agpaminaw iksuntan kinatiks na to. Di lang tabadungog diya itong usay na i-brown out.
Dirisad ko, tigpaminawan sa 94.5 Big FM. No, taga kwa ni, taga Muncayo. Layo kayo. Boundary na ni sa Agusan de Losor o Davao de Oro. So alaon na sa kadlaon, nag-atang na ko sa imong programa. Pinagpala mo si Kaderico, tigpaminawan sa 94.5 Big FM para makapaminaw ko sa nindot kaayo nga mga awit pagdayeg sa Dios og makaminaw sad ko sa pulong sa Dios may pagkaon sa tung kalag nga nagagikan sa balaang kasulatan pagamping kanunay sa imong pagbiyahe ang Ginoo magauban kanimo Gingging Obihero taga Muncayo. Salamat kay igang Gingging Oba Muncayo. May buntag igang Teresita Malcampo sa Panabo City. Nag-order ni nato og Vigimax basi karong adlawa papadadaan. O tamang tag-aroma Vigimax aroma niyang gi-order taga Panabo. Na isasyonan diya sa Panabo igsoon nga ga-invite ka nato mag-hook up. Nag-ampog ikunta dugangan tag-isasyonan diya sa Davao de Oro para kung brand out sa Picas di madungog at least napailain. At least lai silang transmitter site kay kung usa ka transmitter sa pag brand out dia wa gina kay sa unang manggudwa atong stasyonan dia sa Tagum pero usa nilang transmitter site pag brand out abduan di ang duwa adya to madungog karon lai transmitter site. So as the Lord provides igsoon kani salamat iganat Teresita sa Panabo nga nag-order ka na to uman na siya nakapalit igsoon inakita ang pagka-efekto ani mga silingan na malit. So lipay ko na i-dealer diya na to sa Panabo. Napasalamat yun ko Pastor no, sa pulon sa Ginoo inyong gipalanog diri sa lungsod sa Claver kada buntag gayod dili salamat po sa Power FM nga misugot sila sa mahimong instrumentos nga mukayanap ang pulong sa Dios ni ining dapita at ito ni Sklaverig Soon. Pasudan, salamat gud kaayo sa imong programa nga ginagamit sa Dios aron sa pag-spread out sa gospel. Claver, Surigao del Norte. Salamat kaigan, salamat kaayo. Darwin Alison, diya sa Claver, salamat sa pagpaminaw. Ikso, mag-ampot na 14 minutos na makalipas ang alas 5. Langit ang amahan, nagang salamat kinu sa imbala ang pulo nga mong dungog karun. Salamat, Lord. Sa mga pulong nga nagdasig ka namo o napahindom ka namo. Na kami sa panahon nga puno og mga hagit. Apan salamat o Lord tungod kay imo kaming gipahinduman na dapat kami tanamadasigos pangalagad ka nimo. O nga pangalagad o sa katanuray ng pagpangalagad. Manipayon kami malaumon na inindot nga kayo mta na paabot ka ni kanamo. Kaabot ang adlaw nga luyo sa mga pag-antos mga hilak. Maabot ang adlaw nga wana yung mga hilak. Kaabot ang nimo kami sa dapit. Nga lunon kalipay ang among mayaguman. O ganing panahon, O Lord, tabahin kaming tanan nga magpadayon kaming malotayo sa pag-alagad ka nimo o maminampuon. O salamat ikaw ang Diyos nga gatabang ka namong tanan. Lord, ako pag-ampo ka namong tanan nga nakaila ka nimo. Nakadungog siyang balaang pulong, ako pag-ampo, Lord, tagaan na magbili ang mong balaang pulong. O ganing panahon na puno sa tentasyon o manghagit sa kinabuhi. Ako pag-ampo, Lord, nga magpadayon kaming madasigon mga lagad ka nimo. Labi na ang pagsangyaw sa minsay sa kaluwasan ato sa uban. Aron sila nga wa pagyud makaangkon og kinabuhi walay katapusan. Maangkon sab nila ang kasiguruhan sa kaluwasan. Busa Ginoo gamita kaming tanan samtang aduna pa kami kinabuhi. Di kay magtinapol sa imong bulaton. Inoon magmakugi kami sa panahon. Among itik advantage ang tanan o tanang oportunidad. Labi na karong panahon nga dagang kaayong mga balatian, dagan mga nanginanglan, kung mga pag-ampo, mga pagdasig. Lord, among himuon at tanang oportunidad, among gamiton. Aron naging ma-advance, mawali
ang imong balaang pulong sa mga katawan. Salamat o Dios, o karon akong gihalad ang mong kinabuhi diha kanimo. Mauban ni kami karong adlaw. Tabangin kami nga mamadaugon, magmalampuson karong adlaw. O sa gihapon o Dios, salamat sa imong pagpreserbar sa mong kinabuhi, pagbantayan mo kanamo sa malabayang adlaw. O karo o Dios, akong pagampo, batay na po kami Ginoo. Ilikay kami sa matang sa kadautan. Sama sa disgrasya. Labi ko panahon nga dagang disgrasya kung pag-ampo, Lord, nga ang tanan mag-drive na pag-amping. Lord, ubani katong pamilya. Mga nagahilak, gumikan sa disgrasya kapon sa damulog. Tulog ang mga bata ang nangamatay nga. Ang tumban sa dakong truck. Lord, ilikay o Diyos matagos sa kanamo sa mga disgrasya, among mga pamilya, among mga anak, among mga apo. Sa tanang naminaw niyong programa, among mga loved ones, Lord, ilikay sa mga disgrasya. O Ginoo, hupaya magulaan ng kasing-kasing sa mga pamilya nga na dito sa damulog. Abati na ako kasakit sa ginikanan. Lamang tamulog apan sa tanan pa mga dapit igso, Ginoo nga adunay mga minahal sa kinabuhing ni Panaw. Sa matong ipatay nga to sa Buanga del Sur. O bisang parang nga to sa Talakag. O sa kadalagitan ang ipatay. Lord, ang ako pagampo. Nabangi ito ng nagbangutan. Salamat Ginoo, kami ako pag-ampo, ipreserbar mong kinabuhi. Ihatag ko sa among ikinanglan, o gihay kami o Diyos sa among matag-desisyon ng karumadlawa. Lord, ako nag-ampo Ginoo, panalangin ko sa kanamo. Luyo aning panahon, nga puno mga hagit, labi na sa mga negosyo. Ako pag-ampo, Lord. Panalangin ni Ginoo. Salamat o God, o dalaygon ka sa katapusan. Ang nasod Pilipinas, tubang karod akong hagit. Ako pag-ampo, Lord, ang imong pagbuot may matuman. Ipresirba lamang ang mamatag kinabuhi. Tudloy lamang makatawan may nadlukon diha kanimo. O gihay, matag-usa ka namo. Labi na ang mga Pilipino. O ang mga lideres Ginoo, gihay sila. Salamat o Diyos. Kanimo mong gitugi ang tanan. Sa pangalan ni Kristo Jesus, kamo ginumaluluwas. Amen. O amen. Amen. Adalay ko ng Diyos, may bunta kanyong tanan. Pasudan, salamat. Kayo sa pinagpala musika. Primero gyud na kong nakapaminaw ani sa diyang gihaya akong amahan bulan sa July 2020. Sakit kaayo tong mga panahon, pasudan. Kadlawon tong nagapatukar si mama sa radyo. Ikaw pagayod ang nagminsay sa pulong sa Ginoo. Timing pod kaayo kay bayin sa kamatayon ang imong giwali. Mauto nga dito ko kami mga nakapaminaw nga nadasig sa pagpaminaw sa pinagpala musika. Og nangandoy na pod ming mamahimong membro sa kaibigan. Busa kaluoy gugma sa Ginoo, nakatabang nami sa among isikatao kay 4 years nami puhon sa kaibigan. Og almost 6 years na pod ming naminaw sa pinagpala musika. Glory to God, daghang salamat Lord. Daghang salamat mahal namong pasudan. Salamat igan Crisilda daog rumo. May bunta na kang mamaglo. Igan Crisilda, salamat ako gining makita mausibaran nga kanunay ni silang nag-una doon ni Gian, igan Gian diya sa Mambuaya,
nga mag-signify nga naminaw na sila sa programang Pinagpalang Musika sa Facebook. Salamat kan Crisilda, daog family diha, Romo family, may bunta kanyong tanan diha. Lipay ko tibok pamilya, membros kaibigan o mga tigpaminawan sa programa. Napatugan niya, murag nalimot ko sa pangalan nga daog yapon nga nag-comment sa itong Facebook Live. Salamat kan Crisilda, salamat kayo. Good morning, Pasudan. Nakarelate ko sa akong mama sa wala pa siya man namatay. Napakanta siya o Christian song from Iganisa, Sabas. Pagkanindo ta ang pulong nga akong nadunguga, malipay ko bisan sa daghang mga pagsulay sa kinabi, ilabi na sa atong gibati. Pero pasalamat kita kay aduna nailawak nga gianda mga atong Ginoo. Dili kita mahadlok kay kitang tanan iya sa Dios. Siya ang tag-iya sa atong kinabuhi. Amen. Igan idna magduwa lantang Valencia Bol. Salamat igan. Magduwa idna diha sa lantang Bol. Ako pag-ampo man na kanimo og si imong mama ang imong ginatiman diha karon sa lantang Bol. Elma Lawa, may buntag kanimo. Thank you for listening diha sa Kinapawan City. May buntag sa mga listeners diha sa Kilikili Wao, padung diha sa May Manabilang. Sa mga lalaing kabarangay niya sa Waolo ng Divisor na Minaw sa itong bagong partner station, ang Boss FM. Unta na, may mga available itong produkto diha sa Kilikili, diha mismo sa istasyonan. DJ Cheng, nabutang ta diha o VJ Max. No? Makatabang po diha kanimo. Diosdado Rosel, may buntag kanimo. Matod pa, mapasalamatan ako sa labaw ng mga amahan kay sa matagbuntag, iya kaming ginapukaw. Pastor, pa-shout out ko sa akong Papa Diosdado Rosel o Galintao family sa Moralyon, Hingoog City, from Diosdadel Rosel sa Moralyon, Hingoog City. Langlang Asis Kulintas, may buntag diha sa Talakugon. Wala lagi gatingog. Pila na kabuntag wa magtingog, no? Kay Muraga. Pila na kadlaw ko na matikdan nga wa mag-signify ang murag mangita taglaing stasyon siguro diha sa Bayuga, no? Kay problema na diya. Pero kung naay problema, hangyugig ko nga, paibalon lang ta din, no? Paibalon lang kita. Kay kung paibalon mo ragwa, napakabana. Atong partner station. Pasilo ako, ha? Pasilo ako diya. Metro FM Bayugan. Narabay ga, invite na itong lang yung stasyonan diya sa Bayugan City. Kay madik na magod na ako. Wa, mingaw po, wa po sila ga-signify, pastor, na ay problema. Wa internet, wa kurente. Wa git po, no? Daga na ba kayo gatang aning programa? So matod pa ni Langlang, wa na lagi katingog ang radio 106.1. Subok kayo, subok kayo. Pastor, morning, di ba July naman karon? Ay oo, bitano, wa na ko to ma-edit July 1. Salamat ma'am Wing, salamat kayo. Nakabuta nga dito sa akong live. So, andres akong live kay June 30. Alagad nerds, may bunta niya kanimo. Matupari din na sa pagpaminaw sa pulong sa Diyos, diri. Share. Diri ka na. Mga imong i-share, diri ka na. Salamat alagad nerds, layawan. E kanilin pariya, may buntag. Awag mo sabdiya kang Igan Solista Tutor. Gusto ko mayong buntag, Pasudan Katoliko man mi, pero ganahan mi maminaw kada buntag. Salamat din kay Igan Solista Tutor. Lord, salamat kay Ginoo, no, sa mga taong ganahan gid maminaw si mong balaang pulong. Rosinda Pangilan, may buntag din kanimo. O ba't si mga igagaw pag mangkon, iyaan nga naminaw sa programa. Marisa Sintilias Torigosa. Amping kanunay sa imong mga lakaw. Pastor, salamat kay Igan Marisa. Pasili Nilse, may buntag ka nimo. Melba Hampon. Pasudan, mag-greet ko og happy birthday sa akong anak nga si Mary Jane Hampon. Kayog from Taugatok, Barangay Gupitan, Kapalong. Yes, Igan Melba, may buntag diya kaninyo.
Tatay Francisco Yanong, may buntag ni mo tay. Sa iyo pakinig ang matapod. Pastor sa dapit ang imong gibasag kay nagsiar ko. Nasa Roma 12, 11 ug 12. Roma Kapitulo 12, Versikulo 11 ug 12. Kaibigang Junalin, layawon may buntag, asawa ni Alagad Narts. O Roslyn Puhas, may buntag kanimo igana.

Kaibigan Rubisinto, salamat di kayo. Og salamat usab sa suporta sa programang Pinagpala Musika. Ang inong Diyos paday magapanalangin kanimo usab diha igsoon sa Kang Igan Nelson and Bibing Adolo diha sa Filibayugan City. Salamat di kayo.

always thank you, Pastor Dan. Panagsalang yud ko, magkatix, Pastor. Pero akong bana sa yud ni nagpaminaw every morning sa radio. Sa inyo, Pastor, kay nindot yud ang balaang pulong sa atong Dios. Salamat. God bless, Botobas. Pirmi, Pastor Atinelfa. Salamat, Atinelfa. Diha sa Digo City, salamat ikayo. Lipay ko na itagadigos nga naminaw. Kusog signal dire sa New Luon, ang imuang station 94.5. Diha ni sa kuan, diha ni sa Davao del Norte. Salamat kita ka New Luon. Ising sa umpilusa, maayong papaminaw. Morning, Pastor Dan. Thanks God kay nakamata o gamakadungog na sa ako sa pinagpala musika, Pastor. Please ampo ko sa akong apo. Now sa... Okay. Siya manganak. Nakarong bulan. Nagpasalamat sa Lord na maluwas sa pagpanganak tungod sa pikos nga naasayang matres, Alice Lagura. Gamot Tagus Surigao del Sur. Naminaw sa Infinite Radio Tandag. Salamat ika igan. Salamat na naminaw sa taga Infinite sa Tandag. Pastor Dan, good morning. Salamat sa Dios nakapaminaw na pod sa pulong paampo, Pastor Dan, na ako'y biyayron. Salamat Philly sa kinapawan. Salamat igan Philly. Bilasco family, diha sa maase may buntag diha kanimo. Salamat sa kusog nga ulan. Maayong buntag, pasundan ang Diyos, di ay kanunay mag-uban sa tao na nagsampit kaniya. TC, diri sa Marihatag. Salamat, igan TC. Palit mo diyag, VGMAX Aroma sa D1FM Marihatag, ha? Di mo palit. Delia, Sirada, Tagpaco, Ingog City, maayong buntag kanimo. Salamat sa pagkatimas ng grupo sa kaibigan diya sa imong lugar. Mario Abapo, sa Laak, Davao de Oro, salamat sa paminaw. Nanay Bibing sa New Corilla, may buntag kanimo Nanay Bibing. Agmosab diya sa Lantay, Procono Pangantukan, may buntag kanyong tanan diya taga Lantay. Igan rin may buntag diya kanimo. Igan rin kong oras mga igan. Salamat kita ay iganti na bautisa, iganti na salamat kita ayo sa imong gipadala kapon. Obosab sa lami ang litsumanok diya sa Wao, Banisilan, sa Lawagan, Kisun o Kalilangan, ang Sibog litsumanok. Salamat iganti ding Sibog. Og sa tanan pa nagparoyos ang programa, lang salamat yung mga igan, ang inong Diyos magapanalangin kanyong tanan. To God be the glory.

0: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
1: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila lang ng haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikas kinuha. Makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, nga muragid akong gita na tambal. Nauli-an din siya. Ako tingin o nga, sila magagamit ko ni ining haplan.
0: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
1: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
0: Okay.
2: No, nganong katakiang kaman?
3: Sakta kaayo ko hubag sa tail daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasaka sa akong hubag, sakit pajod kaayo ako tuhod kadira yung ma. Besan o sana lang tambal akong itambal ni ene. Apan wa di hapoy alibyo.
2: Wa may problema, Lu. Aliyan ay bago. Ang solusyon sa imong hubag, maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nana.
4: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rheuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikip, pamaod, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
0: Palipalayla og tagaasa.
5: Tagpasod, nagatagom.
0: Tagom, yes. Apatayon, Igan, sa pag-testify.
5: Ako si John Yanon, 5 anyos. Ako paminaw ang inyong programa sa radyo.
0: Okay, salamat, Igaayo.
5: Tapos ako ka-stroke, Pastor. Liman ako kaso, niya, saluhin sa Diyos, nakalakaw ramapong ko.
0: Uy, salamat.
5: Tulo na kabutilyang, tulo kabutilyang bigamak ako napalit.
0: Okay, Igan, sige.
5: Niya itong isang gabi, sa kitan ko siya, ako rapong japlasan, kaya naman ko nabilin pa ng mga lupas na bigamak. Akong gaplasan, akong tiyan, niya ang usa, akong gitumar. Pero sa Diyos, naayor man.
0: Salamat kayo sa Ginoo. So, pilakapsula imong niinom ato, tapos naayor ang sakit sa imong tiyan.
5: Usara?
0: Usara, ang usa imong gaplas, usa imong giinom.
5: Ang usa akong gaplas, ang usa akong giinom.
0: Okay. Taga-Tagum ka, Igan? Asak napit sa...
5: Dako sa Talisay, seminary sa Tagum.
0: Okay. Salamat kay kaibigan. Salamat kay Kaayo. O, kinsa ganing pangalan, Paliyoga.

0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Sa ngalan sa Vegemax Plus, ang pinagpalang kapsula o gamausap sa itong aroma herbal oil at itong pinagpalang haplas. Sa ngalan sa mga partner stations and reporters, kaibigan, uban-uban tang to darasays, atong sayron kining pipila ka mga balita, pakitabo din sa Mindanao, o nabutay balita gikan sa Visayas, atong kanato sa Vegemax Plus, atong gilang pinagpalang kapsula. Ang musap sa itong pinagpalang haplas, ang aroma herbal oil, mga kaibigan magigsuunan. Nautdanta o gas tax, sulod sa duwa kaadlaw, hutdantag aroma. Pero onya igzon, may mo nang available atong aroma herbal oil din sa Valencia. Ano pili, by mga siguro alas 10, alas 11 onyang buntag na napudiha sa Maramaga. Ang atong pinagpalang haplas ang aroma herbal oil. Nga tag-usap katabang para sa nung radio program, magkaibigan, magigsunan, o mausap sa panglawas sa mga katawan. Salamat sa inyong pagpatronize sa itong produktong aroma. Adlaw ng Miyerkules karon o gipit sa una ng bulan sa Hulyo 2026. Welcome sa
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Mindanao, Visayas Headlines. Og din ako maglangan mga kaibigan, aniya ang ulan tudling sa atong mga balita.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Balita gikan sa Bohol mga kaibigan. Vihire driver giatake samtang nagmaniyo dito sa Butuan, Bohol. Di City Kapasayro, Luwasa.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Samtang tulo ka minor di edad patay human malatayan og 10-wheeler truck sa Damulog, Bukidnon.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Gibiyaan nga gituwang smuggled cigarette nga balor 96.4 million na recover sa Pagadian City.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Partnership sa DepEd, Jinsan og sa General Santos City Police Office. Mas gipalig-on.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Og sa atong balitang hiligay nun mga kaibigan. Amay patay. Isa pilason sa pagpamuno sa Sara, Iloilo.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Katapusang ulan tudling sa atong balita, usag ka 24 anyos nga nag-viral sa pagbangga sa sakayang pandagat sikop sa May Bislig City, Surigao del Sur.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Mga kaibigan, mao kanang ulan tudling sa atong balita tud kanato sa produktong Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula. Gibuhat gikan sa 25 ka matanong mga kaibigan sama sa Capayas, Malunggay, Biabas at Talbos sa Kamote na isaluyot sa palo ka saging kalamansi garlic okra na iluya na alugbate. Kahapon naggulay ko gapinaritong isda kung butangan o alugbate o tanglad unya na pagyoy Malunggay. Of course na ikamatis na iluya halos Vegemax na. Lamir ba kayong sabaw, igsoon ka ng isdang pinirito butangan ni mo o galugbati o niya sa gula ni mo o gamalunggay na itanglad pagyod. Lamia kayo. Napo ni igsoon, labanos, herbabuena, oregano, snake grass, tawa-tawa. Napo ni siya ay pipino, sampagita o gakamatis. Alang kini sa layong gipangbati sa lawas, igsoon. Og alang sa tanan regarding sa edad, pwede ragid mo inom sa atong Vegemax oil ang sulod ani og dili powder. Grabe ka kusog sa atong Vegemax ang tinuod. Kaso lang to sa kusog bisag kinsa lagi pamunigya. Para makatabang mo sa atong radio program, di mo politik soon sa mga estasyonan. Nga sa dool kaninyo nga gahook up sa itong programa. Usbon ko gahook up sa programa ang pinagpala musika. Og din sa itong Mindanao Visayas Headlines. Katong atong mga listeners na mga pangutana igsoon, pwede mo mo text kani ka nato na may mga queries. Katong mag-order, text mo ka na ako. Na nag-order kahapon nga taga Tagum, tulo ka garapa. Pagtulog ka grapa, igsoon, na free na ang shipping. Pagtulog ka grapa. Na na po'y patatanoon niya, taga Panabo, nga nag-order gyapon. Na po'y taga Cebu, igsoon, nga nag-order, ato na pong ipatadaan. Na ako'y staff nga mo'y ga-atiman ani. So, sa di ang mag-request mo, ako lang i-forward sa atong staff nga mo'y in-charge sa ani. Kamu na dahi bahala magsabot. Na unsaon ang mode of MIP, ang mode sa payment, o unsaon pagpadala. So, text lang mo sa itong numero, 0927-71-12112. Korita, 2 minutos, pakalipas na 5, garon sa detalye sa itong mga balita.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Panayoy ka itong buot mag-testimony, kaibigan, tawag lang, tawag lang. Katong gusto mag-testify, tawag lang mo sa atong numero. Ayaw kadlog e kaulaw, ipabot ang imong testimony din sa kanginan. O man ka na kaangkot na kayuan gamit ang produkto ng Vigimax o Aroma. O diba ka, Vigimax or Aroma. Of course, uban sa panalangin sa Diyos, kaibigan. O karon sa detalye sa atong mga balita.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Balita gikan sa Bohol, mga kaibigan. O sa kavihar driver gatake samtang nagmaniyo dito sa Butuan, Bohol. O Batuan, Bohol. 17 kapasayro, salamat sa Diyos, luwasra. Alang sa detalye atong duwatong report ni kaibigang Nora Canelio Acas, nanukad sa Hot FM at Tubigon, Bohol. Kaibigang Nora, ibalita mo.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
2: Nakabsan sa kinabuhi ang usa ka 46 anyos nga van for hire driver human gituohang giatake sa kasing-kasing samtang nagmaneho sa iyang sakyanan sa lungsod sa Batuan niadtong Lunes, Hunyo 29. Nahitabo ang insidente pasado alas 9 sa buntag sa Barangay Rizal, Batuan, Bohol. Sumala sa usa sa mga pasahero nga naglingkod sa tubangan nga bahin sa van, kalit lang nga migunit sa iyang dughan ang driver samtang nagpadayon sa pagmaneho. Bisan pa sa iyang kahimtang, nakahimo pa siya sa pagmaniobra sa sakyanan paingon sa kilid sa dalan aron malikayan ang mas grabing aksidente. Nahagbong sa kanal ang maong van. Gidala ang driver sa tambalanan apan gideklarar kini nga dead on arrival. Matod sa investigasyon, cardiac arrest ang hinungdan sa iyang kamatayon. Samtang naluwas ug walay bisan usa sa 17 ka mga pasahero nga sakay sa van ang naangol kinsa padulong unta sa dakbayan sa Tagbilaran. Gidayig sa mga nakasaksi ang katapusang paningkamot sa driver nga mapanalipdan ang iyang mga pasahero. Usa ka buhat nga nakaiway sa dakong trahedya bisan sa iyang katapusang mga gutlo sa iyang kinabuhi. Nanuka dinhi sa Hot FM 93.5 Tubigon, Bohol, alang sa Vigimax Herbal Capsule o Aroma Plus Herbal Oil nga mapalit na usab sa GNA Pharmacy sa lungsod sa Clarín, Bohol. Kini si Nora Canelio Acas reporting alang sa Mindanao, Visayas Headline.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Dan salamat kay Biang Nora Canelio Acas sa maong report. Atod ka nato sa produkto nga Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula. Mapalit niya sa istasyonan sa Hot FM Tubigon o masabigsoon diha sa Clarina ay butika diha igsoon nga gabalik usab sa produkto nga Vigimax o Aroma. Laing balita mga kaibigan, gikan sa Bohol. Atong sayron ang balita igsoon din ni Pakitabo sa Bukinon, usa ka subong balita Pakitabo kahapon. Din sa Bukinon igsoon, tulog kami nordi edad patay human malatayan og 10-wheeler truck.

0: og just anyas nga mga bata gapawang sakay sa usa ka Kawasaki Badger nga motorsiklo. Basis ni Sonny Misigason, kamulong biyahe ang tulo kam nabdedad sa kay silang motorsiklo sa riyang pagbutila sa usa ka kurbada nga bahin sa dalan na sugat nila ang usa ka 10-wheeler truck kakargado og tubo. Gituhang nakurat ang menor de edad nga nagmaneho sa motorsiklo, hinungdan nga naratol kini ug natumbang isa kang motor ug napasok ilawom sa likod nga ligid sa truck. Tungod sa grabing samad giilang naangkon, gideklarang dyan on the spot ang tulo ka mga biktima. Parayon bang ibisigason sa motoridad aron hingpit nga matino ang tarang sirkumstansya nga misangpot sa mga makalilisang aksidente. Balita garo gratis sa Vegzum Express Herbal Capsule og Aroma Plus Herbal Oil. Nano ka dalami ka sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City News Center. Kanisigan Sarmay S. Pangin para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
2: Dagang salamat kaibigan Charmi Pangin sa maong report. Atot ka nato sa produkto ng Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula. Maayong buntag pasudan, si Liti ni taga Kalamba, Pastor Magdiler lang ko diri sa Kalamba. Salamat igan Liti. Ako i-forward mong numero sa atong in-charge sa ani. Katong gusto Magdiler, text mo ka na mo kay amo na pong i-announce. Matagkaroon noon niya ang inyong lugar kung asa mo baligya sa itong produkto ng Vegemax o mga kaibigan.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
2: Labi diya sa Kalamba o diya sa Claver. Text mo ka na ko. Aubis na ba diya sa Bayugan City?
1: Mindanao, Visayas Headlines.
2: Mausap diya sa Digo City. Katong gusto magdilal taga Digos, text mo ka na to. Naigatawag ato sa ating tubagon na igan kong unsay toyo aniya. May buntag ni mo diya kaibigan, palayog-palayo sa radyo. Yes, igan, unsay atong tuyo, kinsa ni palayog. Nawala man. Nakaroon 8456, atong dawatong kinimaong tawag. May buntag ni mo diya kaibigan.
3: Pastor, may buntag.
2: May buntag, kinsa ni palayog o taga-asa?
3: Si Kwanti Pastor, si Banui.
2: Ah yes, Iganui o Bagwan. Oo. Kanang...
3: Kanilong katong niagi mo sa Mawag.
2: Yes, yes, Igan.
3: Ikatuha ko o Usaka, Bidjama.
2: Oo.
3: Sa Grapa. Kunya, Kwanti Pastor kay akong kwan naman ko yung atrite sa tugon sa kitong tuhod.
2: Ah,
3: sa
2: okay.
3: Sa tulong kong na nahurot to, naayob na akong tuhod. Kunya, akong anak ko na to, naapon dito sa tindahan, dito sa Mawag, bantong rangawa siya nakanto dito, ang nakasugat dito sa imuha kay, sakit na iyang ngipon.
2: Okay, oh.
3: Kanya, akong gili mo, paglakaw ninyo, yato ko sa tindahan, kanya, gikuha na ko rin itong Bidjamax, giabrihan ako ang isang agrapa, gibutan ako sa gapas, gibutan siya ngipon. Pagka uli na mo dito sa barangay na mo dito sa Mipang, eh, ningon siya nga pa, wala na akong sakit si ngipon.
2: Salamat sa Ginoo.
3: Salamat po ko sa Ginoo kay grabe gud kay epektibo. Mao na pastor akong desisyon karon nga base mukadto ko maka kwan ko diri sa planta. Mo hangyo ko kang biyahe kog kwan bukidnon kay mangayo unta lagi kog tarpulin di animo kay akong ibutang dito sa tindahan kay basin maka pamalit ko kanang Bidjamax og aroma akong i-display dito.
2: Okay. Padadantag ka og tarpulin. Atuin na ako itarpulin din eh.
3: Oo, okay. Akong i-display dito sa akong anak ba kaya naga-tindam na siya mga sanina dito.
2: Ah, sige Igan. Igan Uy, salamat din kayo ha. Salamat din kayo.
3: Salamat, Pastor. Salamat.
2: Okay, salamat din kayo sa maong testimony. Gikan sa Davao de Oro. Nagkita mi sa mawab ni atang kanako atong biyahe ko sa Surigao. Bansi ang asawa ni Palito Uga Vegemax Uga Roma. Salamat sa Diyos. Yung arthritis nawala. Sakit sa ngipon niya. At hondong isuon. Ngipon siyang anak. Nawala po. O karunbot siya mahimong dealer niya. Sige lang. Usamin niya siya ka-driver isuon. Ga-deliver din sa bukid noon o mga ito mga color drop. So, kung nadal siya biyay, mabalit siya din eh. Apit siya sa Maramag siguro, di ba ka sa Valencia. Inyo salamat igan na Noe Magbanwa o Davao de Oro. Laing balita mga kaibigan.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
2: Gibiyaan nga gituwang smuggled cigarette nga balor 96.6 million.

0: na-recover sa Pagadian City. Alang sa detalye atong dawat ng report ni kaibigang Francis Ralph Liemet na nukad sa barangay Radio Gipo sa Buang Kadilsor. Kaibigang Francis Ralph, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
2: Na-recover sa mga otoridad ang gibana-bana nga 611 ka mga master cases sa gidudahang smuggled gun sigurilyo nga nagkantidad og 96 million pesos. Atol sa niyos ang operasyon dagtong dapita sa baybayon sa Prok Tangigi, Barangay White Beach, Pagadian City sa Buang Adal Sur. Kanito na kalabay nga adlaw, Hunyo 29, 2026. Among operasyon, nagsugod human makalawat ang impormasyon gikan sa 53rd Infantry Matapat Battalion, Philippine Army, nga nagadiskubre og mga biyaang pump boat nga kargado sa gidudahang smuggled gun sigurilyo. Atol silang pagsib Born Patrol sa inyos ang aksyon sa kapulisan, Maritime Police, Police Intelligence Unit, Regional Mobile Force Battalion o GFP na recover ng 611 kamaster cases sa Port of New Berlin Cigarettes, usa ka counter container van, lima ka paddled boats o usa ka motorized pump boat. Ang mga sigrilyo o ang container van gitugyan na sa Bureau of Customs Region 9 samtang mga sakayan nagpabilin sa kustodiya sa 53rd Infantry Matapat Battalion alang sa dugang investigasyon. Nanukad sa Barangay Radio 101.1 FM Gipo sa Buang Adal Sur para sa Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula, Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Kini ang inyong kaibigan, Francis Ralph Liemet, para sa Mindanao, Visayas Headlines.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Dagang salamat kaibigang Francis Ralph Liemet sa maong report. Ang atong produkto, mga kaibigan, ang palit mismo diya sa istasyonan sa Barangay Radio. Salamat ikayo, Kuya Francis Ralph. Sir, salamat ikayo ang pag-promote sa atong produkto diya sa mga istasyonan. O mapalit diya mga kaibigan mismo sa istasyonan sa Barangay Radio diya sa Gipos. Nalagsoon, padulong ato sa Gipos Cable Resort. O gunanan po sa 43rd Battalion. Naimutang ang istasyonan sa Barangay Radio diya sa Gipos. Laing balita mga kaibigan. Partnership sa DepEd Jinsan o sa General Santos City Police Office. Mas gipalig-on. Ang detalye atong dawaton pinagi sa report ni kaibigang Neonim Rafisura Kainoy nanukad sa 98.5 Radyo Kaibigan ng Valente City. Kaibigang Neonim, ibalita mo!
1: Mindanao, Visayas Headlines.
3: Maski palig-on pa sa Jensan City Police Office o sa DepEd Jensan ang ilang commitment para sa pagpalig-on pa sa ilang partnerships alang sa pagpromote og safe learning environment sa Dakbayan. Baguhay lang ng courtesy call si Police Colonel Eric D. Vinancio, Acting City Director sa GSCPO or con General Santos City Police Office. Ngadto kang Jensan School Division Superintendent Isagani de la Cruz kung asa atul sa ilang meeting usa sa ilang gisgutan ang pagpahigayon o educational lecture sa PNP personnel sa mga eskwilahan. Ang ginusong inisyatibo ang nagtumo nga agbaton ang mga estudyante o mga mahinungdanong kasayuran bahin sa crime prevention, responsible citizenship, good moral values, anti-bullying, anti-illegal drugs, cybercrime awareness o uban pang mahinungdanong mga topiko nga makatabang sa pagpugong sa delinquent o uban pang misbehavioral acts sa kabataan. Kini nga balita hatid kanato sa Vegemax Plus Herbal Capsule ang pinagpalang kapsula o Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Nanukad gikan sa 98.5 Radio Kaibigan Valencia City News Center. Kini si kaibigang Neonim Rafisura Kainoy para sa Mindanao, Visayas Headlines.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Dagang salamat kaibigang Neonim Rafisura Kainoy sa maong report na nukad sa Radyo Kaibigan na Valencia City. Mapalitin ni sa Dakbayan sa Valencia sa Alquino Emporium busa analamo igsoon. Alquino Emporium diya sa first floor sa daan na itong opisina sa kaibigan. Laing balita mga kaibigan, gikan din ni atong sa iron balita pagitabungad to sa Iloilo sa atong balitang hiligay nun.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Amay, patay, isa pilason sa pagpamuno sa Sara Iloilo. Alang sa detalye atong dawatong report ni kaibigang Randy Lasa, nanukad sa GTFM Lambunaw, Iloilo. Kaibigang Randy, ibalita mo!
1: Mindanao, Visayas Headlines.
4: Patay ang 49 anyos nga maisang nabunan sa barangay Anuring, Sara Irilo, last 12 media ang tagnan sa kagahon. Sunod kay Police Lieutenant Brett Balopinos, officer in charge ng Sara Municipal Police Station, ginpakigbay niya nga nag-inom-inom ang tatlo ka mga suspects nga sanay alias Jonathan, Joshua kag Timothy, lunsay ligal ang edad sa nasambit nga barangay antes ang insidente. Dugang ba niya maggawin ng mga suspects? Rason na ginsaway sila sa barangay Tanod nga si alias Yumar apang nagresulta ini sa pagbinaisay, tob-tob nga nagluntad ang pagpangbuno. Gilayon nga nagtambag sa ginagamo ang napatay nga si alias Christopher, amay sang isa sa mga suspect, rason nga nabunan. Nakaaguman sa pila sa lawas si Yumar, kag-establi na ang kondisyon. Magkapagkadubang sa kaso ng murder, kag prostrated murder, ang mga suspitsado nga yara sa kustudiya sang Sara Municipal Police Station. Sa ngalan sa Bigmas Plus ang pinapalang kapsula, kag aroma ang pinapalang lana para sa Mindanao Visayas Headlines. Randy Lasa nag-report. Nagikan diri sa 95.5 JTFM Lambunao, Iloilo, Turugda, Baskugpa. Ayayay!
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Madamugid nga salamat kaibigang Randy Lasa sa maong report. Ang produkto ng Vegemax o aroma palit sa istasyonan mismo diha sa barangay no diha sa GTFM Lambunao, Iloilo. Katapusang balita mga kaibigan. Usa ka 24 anyos nga nag-viral sa pagbangga sa sakayang pandagat sikop sa May Bislig City, Surigao del Sur. Alang sa detalye atong dawat ng report ni kaibigang Rinalyn Rosette Martinez, anukad sa 105.1 DXRM, Radyo FM Tagbina, Surigao del Sur. Kaibigang Rinalyn, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
5: Sikop ang usa ka lalaki human girespondihan sa makapulisan ang reklamo sa nag-viral nga pagbangga ni ini sa sakayang pandagat gamit ang iyang pambot. Dinadakpan kini ni atong alas 5:45 sa hapon Hunyo 28/2026 sa May Purok Market site sa Fishport, Barangay Mangagoy, Bislig City, Surigao del Sur. Gila sa kapulisan ang suspesado sa alias nga Jigjig 24 anyos ulitaw og mangingisda nga residente sa Purok Dos Padada, Baybay, Barangay Magdog, Gobernador Generoso, Davao Oriental. Dinosa di ay kini ka top 3 most wanted person sa ilang dapit. Sumala sa imbestigasyon giingong hubog ang suspect sa dihang gitoyo niyang pagbangga gamit ang iyang pambot ang usa ka pakura o gamayng sakayan sa nagreklamo. Tungod niini adunay gamayng kadaot nga natala sa sakayan. Atol sa pag-verify sa identidad sa suspect na diskubrihan sa mga operatiba sa Bislig City Component Police Station nga adunay naglungtad nga warrant o baral sa bato kaniya tungod sa kasong paglapas sa Republic Act 716 kon Special Protection of Children Against Child Abuse, Exploitation and Discrimination Act nga gi-issue niya ito pang Enero 26/2022 sa Regional Trial Court at Branch 32 sa Lupon, Davao Oriental. Gilayon nga giserve sa mga kapulisan ang warrant o gipahibalo ang suspect sa iyang mga katungod ubos sa balaod sa wala pa siya gidala sa Bislig City Components Police Station alang sa usto nga dokumentasyon o legal nga proseso. Sa dili pa kini itugyan sa korte nga nagpagawas og warrant. Gikan sa 105.1 DXRM Radio FM Tagbina, Surigao del Sur, kini si kaibigan Rinalyn Rosette Martinez sa ngalan sa Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula para sa Mindanao Visayas Headline.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Dang salamat, kaibigan Rinalyn Rosette Martinez. Diha sa DXRM, atong produto palit mismo diha sa istasyonan sa DXRM. Kaibigan, busaan na ramo diha. Ang inyong pagpalit sa istasyonan diha sa Tagbina sa DXRM, dakot nagtabang para itong pag-broadcast diha sa itong programang pinagpaalang musika o niya itong Mindanao Visayas Headlines. Magkapatayon mga kaibigan, mausap diha sa King's Radio na tuan. O kung pabor mo igsoon, dito mo sa mga goy sa itong kaibigan center kay naatay, naingon na ito, no, napadaya itong special prize para kanyong tanan mga listeners na ito sa itong mga kaibigan members. Arcasillo Street, halos kilid lang na sa itong amindiya sa Cap Building, mga kaibigan. Nagtay cooler karon 45.5 pero wati kong oras igsoon. Sa ngalan sa Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula o sa atong aroma herbal oil ato pinagpalang haplas. By the way, usa sa branch manager sa usa sa mga insurance offices diha sa Calamba, abot po siya mo dealer sa atong produkto para tabang po sa radio program diha. Salamat kay ma'am, salamat kay kayo. Prevention is better than cure. Amping magkaibigan, dalaygon ang Diyos.

0: Tirisan, taga Colonia, Group 3, Valencia City, 73.
1: Gagamit ka ng
0: gagamit ko.
1: Hindi na
0: sa una, nagkagamit ko. Nilulian mo ako, palit ako kung otro.
1: Sa ibatid mo doon?
0: Kana mang kuan kanang high blood say na diabetes gamay na kung sa gapang kapuyon ko dali ulian man
1: mayon mo sa Bigimax.
0: Ni salamat kay sa kuan kanang Bigimax nga ulian ko sa kung sakit. Salamat kay sir ha. Sa wala pa kasulay maay kaning kung mahimo magpalit mo aning Bigimax kay makaayo gyud sa atong sakit, makatabang gyud pag-ayo sa ato.
1: Ayos ang kabiji, Max.
2: Yes. Dugay ra kami tibok pamilya. Gawas sa papatiyak mama.
1: Nung naingon ko kanina nga ang Biji Max ayos sa talugan sa iyong anak. Sinita po.
2: Baby pa siya. Kanang mga months pa siya. Kanang inahan ka nga. Di ka kabalo magpaligo pa. Kanang madok pa ka. Sudan niyang dalungan o tubig. Tapos lingon din ako mama nga. Advisan ko niya nga. Butangan lagi Biji Max. Ikapaho naman to siya pa.
1: Para,
2: yan,
1: para.
2: Oh, yan dalungan. Ibubuan na mo isa din mo din to. Murag na yung gawa sa iya nga tubig nga mura siya gana. Kay hilo pa. Oh, mura pa. Kato, mga taon-taon po to. Kinabaho naman to sa iyan dalungan. Tapos, mula gito, Biji Max, sarag yung kabubuan. Iurot yun din akong isa kakapsul sa iyan dalungan niya. Iawas pagaling uban.
1: Hmm. Kausal lang yun yung uban?
2: Oo, kausal lang.
1: Sa paikwan, umbana
2: na? Oo, akong umbana na ito. O, ganyan. Mawiya po ito niya. Nailika mo siya sa kwa nga. Nag-ihilagi daw ko na siya ang tugo. Bag-ulang po. Tapos, mo rin ito, nagpaikwan ni BG Max. Then, una na kong painom sa kaduha rin. Ano din siya nga, kuwan daw ko na, sakit daw ko na kay panghidin. Nakaihi daw ko na din siya tibugol. Mm-hmm. Dugo naman ito, ganyan. Pagkakuha na dahil yun, sa gunso na din siya ihi-ihi nga, wala na yung sakit. Pero mo lagi na, sige pa siya ihi-ihi na lang yun daw kuno. Pero lami na daw sa paminaw.
1: Hindi niya, wala may lupon dito
2: mas. Wala na.
3: Vivian, unsa may atong buti paabot?
4: Ako itong sa ano, dito Pascal nga nagpatabang sa iyong paampo. Among doon nga nakuma siya.
3: Oo.
4: Itong na-discuss siya sa motor, tapos iupirahan ang iyang ulo. Then nakuma man to siya, Pastor, mga tol, 3 weeks gid, Pastor.
3: Uy, 3 weeks siyang nakatulog, kuma, no?
4: Oo, then ka nang, kuan na to, Pastor, ka nang sige nila patuloan dito sa Cagayan o Beachy Mac. Dayon, dala din sa pag-ampo sa itong buhi nga Diyos, Pastor. Naka-recover din siya. Then, ang tod niya ka ng kuan, Pastor, nakamata siya. Kada to, di sa kong bana, Pastor, ginampuan din niya nga, pinagi sa BG Max, pinagi sa tabang sa itong buhi nga Diyos. Then, ito ba, gin niya, Pastor, karon okay na, gin kaya mong isoon.
3: Okay na siya. So, nakagawas yes, Pastor, okay. Na siya sa ICU? Oh,
4: nakagawas siya, Pastor, mga kuan, dool gin, upat kasi mana, Pastor, nakagawas okay. Siya. Okay na siya, Pastor, yes, kanang katuganing git. Tauran man siya og tubo sa iyahang liog kay kanang dili naman to siya makatulon. Then karang Pastor kagahapon okay nagid kay siya gitanggal na rin makalakaw na siya iyaha, Pastor.
3: Wow, glory to God. Palay-palay la og tagaasa.
5: Tagpasod,
3: tagom. Yes, sa padayon.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malungog nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: Happy anniversary.
5: I love you.
4: Akong gift nimo.
5: Wow! Kanindot ko dani. Customized mug printing.
4: Ganahan ka?
5: Salamat, Han.
4: Di pa.
5: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakabantay ko.
4: Ang unsan?
5: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
4: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
6: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
7: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
8: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVA Mall, Poblasyon, Valencia City. GRD Printing Services.
9: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitugagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian na pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
10: So kagkaroon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
9: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
11: Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building o sa second floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon, Fuego Blend, Chili Paste.

0: Dr. Pulintoy, quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
1: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na yun na ayo.
0: Naapari ay na.
2: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signage.
1: Kanindot no?
2: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
1: Naasabtay document printing. Very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
3: sa GRD, Quezon Printing Services.
0: Doon na tadi rin no? Accessible o affordable nga printing services.
2: GRD, Quezon Printing Services. Nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
4: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
5: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
4: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
5: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
4: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
6: FA Phone Shop.
7: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon na panultihon, kay kun kita patay uban kaniya. Kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes muatiman og mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon, Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
8: Mga on na ta.
9: Uy, kalami sa sinabaw.
10: Naabay kinilaw.
11: Ilabas ang bida sa lamisa.
12: Fuego blend jelly paste.
10: Kalami ane.
12: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
11: Sukad karon, mataghamal, kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
9: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasabtay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
13: Surprise, Lola!
11: Hala, on siya na!
0: Happy anniversary, Lolo, Lola!
11: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
10: Naapay ba nga t-shirt, oh?
11: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga match nga na atong nawok
14: o mga giveaways para sa bisita, Lola.
11: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, sikang mahalo kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong selebrasyon.
14: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
0: Yes, Granny Oy, kaysa GRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga, og barang.
6: aparato ra.
2: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
1: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
3: sa GRD Quezon Printing Services.
2: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
13: Oh, oh, oh. 98.

0: mo.
1: 98.5 Numero 1 sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ang nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung daon.
1: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon.
5: Radyo Kaibigan.
1: Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baroganan Kaibigan.
6: Tugmang takna sa Radyo Kaibigan. Baoni ato ni alas 6:20 sa buntag. Baga kaigan, mga kigalaan, mga kaparintihan, mga kasilinganan, mga tulibagbag, mga marites.
7: Agay!
6: Mga driver nga mga badlungon o mga miyembro sa PDA.
8: Darna!
6: Darna! Sa... mga miyembro sa Darnang Panuway. Magandang, magandang umaga po. Welcome na usab sa doang programang Baroganan Kaibigan sa 98.5. Radyo Kaibigan. Hallelujah, pizza uno na gyud sa bulan sa Hulyo. July 1, 2026. Isa tuig na lang gabin. Eleksyon na usab.
7: Agay!
6: Kada saan tayo madunggan kung ako inyo padagon. Los, los. Los, los. Ay,
7: agay!
6: Naay bagyo ha, kaganinang alas 2 sa kadlaon. Misod na gyud sa giniang, ana naman sa Philippine Area of Responsibility ang LPA. Pero wa pa na-develop into a tropical depression or bagyo. But kaganinang alas 2 sa kadlaon, ana na sa katubigan sa giniang Occidental Mindoro si Bagyong Henry. Hallelujah! Mana midyog-midyog akulis maot kining atong panahon. Gumikan sa bagyo. Pero sa mga naminaw, pagtanom na yun mo, mintras gaulan pa. Tanom mo mga kamuti, kamuting kahoy, mintras gaulan pa, aron pag-abot yun sa ting init. Honestly, ikuan na nadaan, na-experience na sa ubang mga nasod, labi na sa Europa, 10,000 na ang patay. Kapin. Kapin, 10,000 na ang patay, gumikan sa heatwave. Paingon na din eh, sa giniang Asia. Ang giniang hulaw. Agosto, batod pa sa pag-asa. By August, ato nagyong ma-experience ang pagsugod sa Super El Nino nga mulungtad sunod tuig. Hallelujah. August, September, October, November, December. Hallelujah. Taas-taas yun din nga kainit ang atong matagamtam. Ang looy anay karon kini mga idaran. Why? Ilag ko ni taon ang balay na ipaypay.
7: Agay!
6: O wala, electric pan. Daw bi ang bugas, hangin, init, magyapon. Di magwanta. Di gyud magwanta. Hallelujah. Niya, saka ko rin. Garter lang isig kaos-os ini magabi. Astilan mo na, bisag dagawan mo, anaga, kalus, kamuritsing lang agi. Halar gyapon. Ay, nako po. Kagahapon, adunay gipahigayon nga strike, demand strike, rally ha, rally. Dito sa EDSA People Power Monument o sa kiniang dito sa Liwasang Bonifacio. Hallelujah. Duha ang strike kagahapon, duha ang rally kagahapon nga adlaw. Ang atong kapulisan na kuratan, they were caught pants down. Wagi sila kabantay nga adunay ipahigayon nga rally ang grupo sa Iglesia ni Cristo. Ato ka nang isgutan karong taon-taon sa itong programa nga Baruganan, kaibigan. Sa mga driver, hinay-hinay lang. Pastilan ginooko kagahapon sa buntag, alas 8. Doon ay dili mayong panghitabo dito sa kining purok unod na mulog. Diin ang sakay sa tulog ka motor nga Badja, usa ka 16 anyos, giro ang nagmaneho kining 16 years old. Ang kas niya ang 13 anyos o 10 anyos. Nalatayan in taon sa truck nga kargado og tubo. Natumba man. Pagkatumba, paslak, latayan, hurot. In taon, way nabilin. Sa tulo, hurot yun taong kamatay, kinalatayan. Sa ato makaigsuna nga ga-drive, inay-inay lang. Sa amang ganun magdali. Total, abot ka ron, abot unya, mo naman ang abuta. Ang importante nga makaabot ka. Dili kay makaabot lagi ka, pero si Bako lang dito nakapaingon sa kining kuan. Mulirarya. Di ba, hinay-hinay lang. Gan kay itong mga batanon, lagi dili ko makapadagan, manggod. Guan ba, wagas. Unay ginaingon, black tomorrow, huwag mo padagan. Murabag, buwa na dalan. Pastilan, Ginoo ko. Luzon, Bisaya, San Mindanao, gibiyagin daw, magandang umaga po.
0: Assalamualaikum!
6: Waalaikumsalam!
0: Mga idso!

0: alang sa ato mga kaigsoon ng mga Muslim. Bismillahir Rahmanirrahim. Alhamdulil Rahirabil Alakmin Arahmanirrahim. Maligyaw midin. Iya kana budua, iya kana stakim. Ini nazara dalmustakim. Siat allazi nanam dahalaihim. Gairil magdu belaihim. Waladalin. Abed. La ilaha illallah. Allahu Akbar!
1: Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baruganan Kaibigan!
0: Once again, good morning, good morning, good morning, magandang umaga po! Sa ito makikso ng mga Muslim, mupia ka na pipitami ng mga pagari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh! Sa ito makikso ng mga matigzalog bayan na masulom, mga manubo madayaw no kasuuman, mga ilakandawan, naimbag na bigat kada kayo amin, naimbag na bigat apo, mga Bicolano Maray Naga, mga Pangasinenses, masantosya kabuasan itiki amin, mga Pampangan mayababag ikayungan, ay abaw mga kauturan ko dara ng mga kilungguhan, mayugin nga agas ang inyo at tanan balahaw. Mga waray maupay nga agay ko tanan, dabawin niyo madayaw na buntag, Surigao nun, marajaw na buntag, marajaw karajaw. Magabutuan nun madayaw nga hinaat, mga klanon mayad nga agahon, mga taga Binggit Mountain Promise gawis ay agsapa, mga taga Ipugaw map hud an algo tao namin, mga tausog marayaw na mahinaat. Mga blaan apioplapos, mga tiroray apiope, bueno mga tagbanwa manigar silam kaniko. Kaninyong danan akong Osbon, magandang umaga po!

taon sa ba rin taon ng kini mga vehicle accident ba adoles utas makadiot ha. O sa ang patay samtang tulo ang angol sa panagbangga sa duroha ka motor. Sa gini na dito na inetabo sa gini ang barangay Laturan Camp 9 Libuna alas 5 sa buntag niya dumiaging adlaw. Ang namatay na ilhan nga si alias Kalyo, 35 anyos, driver sa Kawasaki Badja ka motor. Samtang ang angol ni ini ang iyang asawa nga bag rider ingon man ang driver ug ang angkas sa rider. Batod pa base sa taho ang rider gikan sa Kabanglasan Bukidnon padulong sa barangay Pungo Libuna. Samtang ang Kawasaki Badja gikan sa barangay barangay Pungol paingon sa barangay Crossing Libuna. Pag-abot sa lugar nga nitabuan ni overtake matod pa ang Kawasaki Badja sa usa ka jeep. Hinungdan nga nagpadulong kini sa linya nagkawat og linya paingon na kini sa linya sa rider. Hinungdan sa panagbangga. Sabaran nga nakaangkon niini ang gideklara ning dead on arrival sa attending physician pasado alas 6:18 sa buntag. Samtang ang driver sa Kawasaki Badja gida sa Bukidnon Provincial Hospital Manolo Portich aron matambalan. Nakaangkon usab og minor injury ang angkas sa duha ka mga motor. Ang duha ka motorsiklo gida na sa Libuna Municipal Police Station. Malagi na akong giingon, kining mga sunod-sunod bitaw nga disgrasya sa mga motor. Kani magulagi ako kapila na kung nag-ingon nga hinay-hinay lang kay di man na mawala ang dalan. Naara man na. Dili man na. Sus Ginoo ko Lord. Muna'y ginaingon lagi sa ako nang ibalik-balik. Kung magdali, magkabali. Una-unaan ninyo, sa tanang mga driver, labi na yun ning mga driver sa wing fan, mga driver sa dagkong dump truck. Kamu ba? Ay, alam mo kasukuha kay tinood man. Kamong mga tulibagbag ng mga purigaba ng driver. Kung makapadagan mo pa, baliwala lang sa inyo, si bakog makabangga mo, dagko man mo, di man mo mga unsa. Dobig inyong mabanggaan, multikab, bao-bao, motor, motorella, ining gagmay nga sakyanan, di impas in town, mabalhin ilang birthday nga tos kalag-kalag, daghan na mag-celebrate. Di ba? Inahinay lang yun unta ba? Bisan diri lang sa atong syudad sa Valencia. Naabaya tayo speed limit. Naabaya. Pero wala, oy. Walay pagpakabana. Number one, wala pa manggutay kini ang CCTV, ng high resolution CCTV, nga naagyoy kini ang central control, nga makita kinsa nanggapang overspeeding, pag-abot sa unahan, parahon diritso, kaya makita man. Taugan man dayon dito sa, give you an example, tinood man. Dito syudad sa Davao. Wala, oy. Pag speed limit, speed limit. Pag over speeding ka, pumula pas ka granting ang speed limit 40, muabot kag 60 or 50, wala. Pag abot ni musunahan, yung katong mga CCTV, kay gabasa naman sa imong speed, kita na. Ay pag abot ni musunahan, gipara na ka eh. Lisensya sir, mungutan na ban driver na siya kung saan sir. Sir, over speeding ka. Ang speed limit 40, mung dagan ganina 50-60. Lisensya, di gagabalibad oy. Og boreklamo kay padaad ara sero. Ganina ra ka. Babadlong ka, badlungon ka nga driver, wala. Multa. Ingon ana unta dinhi sa ato ba nga. Moabot gyud na panahon, ako gyud ang gidamgo nga moabot na nga panahon ning atong syudad sa Valencia, dili lamang sa syudad sa Valencia, but sa entero probinsya sa Bukidnon nga mataga munisipalidad, mataga syudad, duhara man ka city ning atong Valencia. City of Malaybalay ana ning atong probinsya sa Bukidnon. City of Valencia and City of Balay-Balay. Nga kung mapatuman ganina, muingaw na yung kong salamat sa Ginoo. Why? It will limit the number of vehicular accidents every day. Walay adlaw nga walay panagbangga, walay adlaw nga walay vehicular accident, gumikan lagi usahay sa carelessness. Ano sa mga to? Danay ambulansya nga ni Agi. O parada na. Murag parade or what, whatever. Dunggan magina kong gawang-wang na adres gawas kay naamtas highway. Bisan diri sa amo,
magtan-aw ko ng dalan, di pa ko kalingko, di pa ko programa, magsige man kog lilian ang dalan, manigarilyo ta magatubang sa dalan. Kita gina ko mga panuway nga mga driver nga matuli bagbag o. Wala gi hinungdan nga maklase nga mga tao. Adya da batangan. Sa matag karon ug niya na madamtak diya nga dagko kayo. Kung makapadagan o gas, murag mga way kamatayo ni mga panuway. Mayintag madama, sila og mamatay, simbako lang, sila rin, di sila madamay, sila ra. Ha? Ah, si DRRM mo, sa parid. Wala gina, may letas parid, ani. May tinood man, pastilan ay. Sige, parid, trabaho. Da. Sa nang aktibidad, parid. Sa rin ako, parid, sige, parid. Bida. Hallelujah. Jesus, Ginoo ko pa sa ilua ta. Mo lagi na nga unta, kadigyon untang kining atong speed limit ipahamtang. Doon na yung speed gun. Nga magkita, magtago. Dili kay speed gun ka, tan ka. Na, sa highway, magpanginabugiro man. Mora magkorek. Pakita yun nga ga speed gun. Ugok. Tago. Pag-abot unahan ay mamay mga radyo para overspeeding ka. Hindi pa mo antay CCTV. Tawag na radyo. Overspeeding na. Parahan ninyo na. Kaya na may gatang unahan. Ayaw po magbutang og stop STOP. Ayaw pagbutang. Kaya og naan ha. Ah, may balaan ka sumusulo. Wala na. May balaan. Wala. Para lang. Diretso gawas. Ah, para. Tulog ka bugbara. Huwag di isang para. Pabuts unahan. Ano sa yung para? Ano man na sa Dabaw? Huwag di ka mo para, atos ikaw pat, butangan na ka, huwag katong murag ilahang, karang ilatag bitaw nila nga, murag mga lansang, ay, wala, platligid. Hindi, yung kami intonsis kay platligid. Iitsa man ni, butang man nila sa dalan, iali. Ani, pagtunob, si mong ligid, bisang pag mover, padagan ka, di kang para, impas ka eh. Pero yun noon, lakgon yung ganito. Galagukuron yung ganito eh. Monay akong ginahandom nga naaunta na karong mga adlaw maabot targi na siya. Kaya nga ako lagi nga ma-minimize, ma-limit ang mga vehicular accident ning atong syudad sa Valencia. Kana ra gyud ikaduha kana pigutang observance of traffic rules and regulation. Kadako sa no parking diha gyud mag-parking. Mag-double lane pa mga panuway. Double parking pa na nag-parking pikas, parkingan pud sa pikas alin. Gaat bangay ng ga-parking, maglisod nag-agi. Iyon ana kita din eh, sa itong siyudad sa probinsya sa Bukidon, apin lang siyudad sa Valencia. Malay-balay, medyo stricto na gin sila. Kaduha na kondakpan, malay-balay. Saan ito man, kasa man, kalimot man, nga, uy, ala, no parking man dyan, huwag kita, ay sustan, naman ako sa unahan, tura. Di, piti, bayad, anara na. Sala man imo, reklamo ka pa, imo man sa. Maulagi na ang pagpatuman ng sabalaos trapiko aron kalikayan ang disgrasya sa kadalanan. Ay din sa ato, walay adlaw nga wala ko ibalita nga gini ang disgrasya sa dalan. Wala gina, walay adlaw, why absent na. Halos kada adlaw akong balita. Gidino ako, Lord. Hallelujah. Ari na santa sa dili mga mayong balita, usa ka 17 anyos nga inahan was brutally killed ang gipatay sa giniang rape slay case, giniang gilugos o niya gipatay sa dihang ng labak ni sa iyahang sa nang labas sa sinina o kabulong galabada sa suba, sa river, sa sityo na taring barangay Dagundalahon, Talakag, Bukidnon.

ang biktima adto lang taguon sa pangalan nga Dindin or Langlang or what, tulad na taguon siyang pangalan, residente sa barangay Kugman, Cagayan de Oro. Yan, so, ang gikamat yan in town, multiple hacking wounds or daghan kayong samad tinigbasan sa iyang nagkadayang partis kalawasan. Ang suspect may ni kina identified as Roland Buling Tapnayan, also known as alias Roy. Again, akong klarohon ha, in town kini siya taga dito ni na Guan, residente sa barangay Kugman. Pero dito ni sa Talakag, kay siguro napo siya ko kan dito, kay Tuyo or napo parente na dito or yang gidikanan nang labas sa suba. Bulong paglaba in town, wa siya kalibutan nga dunay taong panuway o gapanagway, panuway o gotog o kuan isla first degree cousin ni Taning. Satanas kay indako. Ganlabara in town ng tao, luguso na gipatay pa. Wainungdan klaseng tao. Sa inisyal ng investigasyon sa Talakag Municipal Police Station, the victim had gone to the river with her live-in partner, identified only as Bob. Kuyog pagani diay ang iyang live-in partner. Aron doon mapagpanglaba lagi. Kaya napon sila to retrieve something from their house. While returning about 30 minutes later, he noticed Roy repairing his motorcycle near a spillway, doon dito sa spillway. Moments later, upon reaching the riverbank, Bob was horrified to find the suspect allegedly dragging the bloodied victim with who authorities believe he was about to throw into the river in an apparent attempt to conceal his crime. Yan ang tatong ilabog, nakurata na ang iyang kalibin part ng ang iguyod ng taon. Kaya naraman siya ituyo tayo iyang ibiyaan ng asawara, kaya naraman siya kuhaon. Pagbalik niya, kita na niya ang suspect ng iguyod ng taon ng patayang lawa sa iyang asawa, kaya ilabog kung taon dito suba. Ano ang katuntun itang klase ka tao? Pagkahuman, di abandon, sa dihang nakita na, gi-approach ni Bob ang suspect, nag-dagan, bleed towards the unknown direction. The victim was immediately rushed to the Bukidnon Provincial Hospital, daling gida sa Bukidnon Provincial Hospital sa Talakag, but was declared dead on arrival by attending physician. Investigators said the victim sustained fatal wounds caused by a bladed weapon. Yan ang mahait. Sundang gina. Believed to be a sundang or bolo. Pastilan. Tiyaw mo na. Gruesome killing shocked the residents of Talakag and neighboring communities with expressing outrage. Di aumon panuway. Tigbason lang sa pasti lang yung hinungdan ng klase ni nga taon ng panuway ng dako. So may sa in town. Di inlain po nga balita sa baga na minaw. Naun sa nalagi ni atong kalibutan garon. Muna kaniyahay nga usay silutan at as Ginoo. Kay daghan na kayong badlungon. Cleansing na yun. Ano say, di baglayan, na'y linog, na'y bagyo, naatanan, gumikan kay ang tao, usahay, wa na'y kahadlok, ay, wa na, ang ilan ang gihimo ng ilahang, pariente si Taning, first degree kasi na sila ni Satanas ni Panuway, kayo ba ginipang sudsakog, aspasuhan, o sikad-sikaran, pastila, lain na saan nga balita, sa di pa di kumalimot, akong kinasingkasing nga pagpasalamat, sa tanan nga maga mi-offer og buak condolences and prayers sa panahon sa among kasubanan. Nalubong kagahapong adlawa ang akong manghod mga alas 11:40 gyud ni abot dito sa Orchard Garden or Orchard Memorial Garden dito sa Malaybalay. Thank you pud kaayo sa nagagidiang Istulano Catering. Sila may nagprepare sa pack lunch kagahapon kay udto naman gyud. Sure naman yun kung andam na lang daan og para paniudto ang pamilya. Ang mong pamilya, pamilyang Chang, nag-andam daan, aron di tao po mapasmuhan ang mga nikuyog, wala nikuyog sa lubganan ha, nihatod lang, wala yung nikuyog. Nihatod ra. Aga upong kinasingkasing nga pagpasalamat sa tanan ha, sa tanan, nga miduyog sa mong kasubanan. Og thank you very much sa Istulano Catering. Ang Istulano Catering may nagutak-isilingan

Pagod sa akong igsoon. Ubos sa balay sa akong igsoon, hapon diha ang Istolano. So thank you very much sa Istolano Gathering, Istolano Family. Labi na gyud kang Ma'am Chloe and kang Ma'am Nika nga naa po dito kagahapon adlaw, sila gid in town ang nangunay anak ni sa Tagias Istolano. Kay Ma'am Chloe and kang Ma'am Nika og sa mga Istolano Family og sa Istolano Gathering mga empleyado kaninyong danan akong kinasingkasing nga pagpasalamat kaninyo.

Ari nasadta sa mga dili maayong balita, upat ka miyembro sa usa ka pamilya ang gipampatay dito sa Zamboanga del Sur. Upat ha, upat in town ka miyembro sa pamilya. Patay ang usa ka inahan o ang iyang tulo in town ka mga anak. Inahan o tulo ka mga anak, human sila gipatay sulod mismo sa ilang panimalay sa barangay Litapan Josefina, Zamboanga del Sur. Ang mga biktima nga si Alia, gila nga si Arlene Dumalte, ang inahan sa pamilya o ang iyong mga anak, nga gadi mga minor di edad man eh, taugun ta lang si Cel, si Giniang Duma, letter Du, nga 14 anyos, basta iyong anak, 14, 13, og 12. 12 at 14, 13 and 12. Gilaras og patay sa panuway. Apil ang inahan. Dito kininahitabo akong Osbon sa barangay Litapan Josefina, Zamboanga del Sur. Pastilan ginoo ko. Padayon bang investigasyon sa mga otoridad aron may balaan ang motibo sa maong krimen ug mailhan ang mga sospek nga responsable sa maong pagpamatay, sa pagpatay. Pastilan ginoo ko, hallelujah. Kitspo ko muna. Upat ka miyembro sa pamilya ang gipatay. E nani, natingala sila kay og wala tong barangay kagawad. Ingon ani istorya, og wala tong barangay kagawad. Dili may balaan. Kay udto pero natingala tong gining barangay kagawad manggod, gaadtoan gini sa balibalay kay mao man ni dunay gibuhi, dunay gipabuhi ang maong barangay kagawad. Tingala siya nga udto wa pa magipakaon. Niadto siya nakita niya pasintabi po sa mga namahaw, gabitay ang kamot nga gatulo ang dugo. Unya ginaaksyon na nagpahit sa iro. Ginaaksyon nagpaakba. Mauto nga naguratan siya, iyang gilili sa bangag. Paglili niya, mauto nakita na niya ang patayng lawas sa inahan nga kadugo. Nakitaan po niya ang mga patayng lawas sa tulo niya ka mga anak. Mauto na nawag siya og police assistance. Niabot ang kapulisan, gikundo ang maong lugar, brihan, dito nakita na nga patay na ang upat kamiyembro sa pamilya, inahan og tulo ka anak. Spoko mo na, 14, pila to edad ato nila, mga kini ang 14, 13, and 12. 12, 13, 14, gasunod yun. Apil ang inahan, so tulo siyang anak. 12, 13, 14. Pastilan, ginawa ko, gilaras panuway. Ay, man akong ginaingon nga, unsan na, unsan may naitabo ning atong kalibutan. Patay dito, patay diri. Disgrasya dito, disgrasya diri. Kaning disgrasya kalikayan. Actually, kaning disgrasya kalikayan. Pero kining patay, og planuhan kas tao, adyo kayo nada. Pero maulagi na, kaning tao nga magbuhat og dili maayo nga do sayang isig ka tao, mupatay sayang isig ka tao, paminaw ninyo, wa mo itulubagon? Naa, uy, Ginoo ko, Lord. Naa. Ay, kamatay ni mo, matubang ka dito sa atong Ginoo. Muagi kang San Pedro. Ayun, San Pedro, nga, ay, panuway man eh. Diri ra kataman, ay sa dito, kay diri ka, sangit sa kadiri, sangit ka. Oh, tanawan o? Oh? Ilagang ka kipatay? Dili ka diri. Si patig ni sipyat kag suod gapirtahan ba. Dili ka amo, mimbro ka spikas dito ka. Dili ka damo, di ka madawat diri. Kay dako kay kag sa. Abagay ang Ginoo mo pa sa iloon man. Pero ang problema kay mo tulubagon man sana nimo. Di ba? So, dito ka pikas, hala aguanta sa dito sa init. O niya ang gamatyan kay Siabo, hala sige suyop dito. Pero ang ipasuyop nimo dito sa baho. Ito kay butang sa CR. Ito ka aniduro. Siptik tank. Ala, diya ka siptik tank. Diya ka. Suyop. Suyop pa ng bap. Siptik tank. Diya lang sa ka. Gato mga na standby. Wa pa ka abos ibabaw. Di rin na muhunong kay mag CR. Astilan, Ginoo.

0: Nako'y nasensay mo hawang agadong pamahayag sa grupo sa Iglesia ni Cristo, may kalabdanan sa ilang natabo nga rally kagahapon padayon pana karong adlawa. That still continues to continue today. Naduna kan tagaan na silag permit. So padayon ang ilang rally, sugod na po na kagani kagahapon ng alasay sa buntag. Nagnaana sila dito, hantod na gabi. O gana, palihog na lang ko, nga nung nawala man imong kuan diri sa ako, diri pa mong gududo, nawa ang Joshua si Aniara. Ang akong mata ang nawa. Hallelujah! Nagpagawas og pamahayag ang Iglesia ni Cristo. May kalabdanan nganong nagpahigayon sila og rally kagahapong adlaw dito sa EDSA People Power Monument. Padayon karahangtod karong adlaw padayon. Kahapon wala toy permit. Karon gitagaan sila og permit nga magrally gikan sa alasay sa buntag karong adlaw. Ano naman pud nang uli? Naa naman sila dito nang natulog. Asta mga sakyanan dito. Tuara na nga tulog ang mga sakay po sa mga sakyanan nga gikan sa nagkalain-laing probinsya sa Luzon. Sa Luzon, ha? Sumaod to nga, naa sila dito karon sa EDSA People Power kay padayuno nila ang ilang rally taman unyang alas 8 sa gabi. Ania ang sa usaga interview nila natuhingan lang ng usaga network courtesy sa maong network. Niya ang pamahayag sa tigpamaba sa Iglesia ni Cristo nganong aduna sila'y duha kay adlaw nga gipahigayon nga rally.
1: Pisto ang kapatid na Edwil Sabala. Ka Edwil, magandang umaga po.
2: Magandang umaga po, Ka Nelson.
1: Apo. Ito pong pagdagsan ng mga tao sa White Plains, sa Quezon City, at meron ding nakita dyan sa Liwasang Bonifacio, ang iba po'y natanong na sila daw po pala ay membro ng Iglesia ni Cristo. Ano po bang dahilan? Bakit nagtungo doon ang ilan nating kababayan at kasama ang mga miyembro ng INC?
2: Ah, magandang katanungan po at dala-dala ko nga po ang statement na nais kong basahin ngayon sa mga nanonood sa atin. Narito po ang statement ng Iglesia ni Cristo. Hindi tutol ang Iglesia ni Cristo sa pagpapatupad ng batas. Pero tutol kami sa pagbaluktot sa batas, lalo na kung ang layunin ay para pagtakpan ang katiwalian. Gaya ng alam ng marami, si Senator Dante Marcoleta ay nanguna sa pag-iimbestiga sa isa sa pinakamalaking pandarambong na naganap sa ating kasaysayan. Sinimulan niya ito nang siya pa ang chairman ng Blue Ribbon Committee ng Senado. Subalit, pinalitan ng liderato ng kumiting ito. Gayunpaman, itinuloy niya ang paghahanap ng hustisya para sa atin na mga mamamayan. Ang ipinagtataka namin ay kung bakit siya na nagsusulong sa pag-expose ng mga sangkot sa napakalaking pagnanakaw sa Pilipinas ang kakasuhan at ipakukulong sa halip na ang mga na-expose. Ang ikinakaso kay Senator Marcoleta ay plunder na isang non-bailable crime. Sa makatwid, ipakukulong siya at hindi pwedeng magpiansa hanggang hindi natatapos ang paglilitis sa kanya. Sa madaling salita, ay hindi na niya maitutuloy ang paglalantad o pag-expose sa mga sangkot sa pandarambong na naganap. Pero, paanong naging plunder ang pagtanggap ng campaign donation o campaign contribution? Hindi naman galing sa kabangyaman ng Pilipinas ang tinanggap niyang donation.
0: Sakto.
2: Mula sa mga sumuporta sa kanyang pagkandidato bilang senador.
0: Correct.
2: At mismong ang COMELEC ay naglabas na ng desisyon na walang krimen na naganap.
0: Correct.
2: Sa pagtanggap niya ng campaign donation.
0: Correct.
2: Sinusuportahan ng Iglesia ni Cristo ang itinataguyod ni Senator Marcoleta dahil ito rin ang posisyon namin. Nananawagan kami para sa transparency, accountability, justice, and peace. Kaya, nais naming iparinig sa mga kinauukulan na kahit ipakulong nila si Senator Marcoleta ay hindi kami titigil sa paghingi ng katarungan para sa mga kababayan natin na ninakawan. Gusto naming ipaalam sa kanila na isang injustice ang selective justice at hindi kami mananahimik sa harap nitong napakalaking pagyurak sa katarungan na hinihingi ng ating mga kababayan. Yan po ang statement ng Iglesia ni Cristo.
1: Maraming salamat po, Ka Edwin.
2: Maraming salamat.
0: Inyo na dugog ang pamahayag sa tigpamaba sa Iglesia ni Cristo nga si Ka Edwin Zabala. May kalabdanan sa gipahigayon nga rally kagahapong adlaw og padayon kana hangtod unyang gabi sa alas 8. Kaya ang permit nga gihatag dito kanila taman alas 8 anay labot wa kana tanan. Ang permit nga gihatag sa ila taman gyud alas 8 sa gabi. Inani man sakto man to ilang pamahayag. I'll just base my kining ako ang mga argumento ha, sa mga sa COMELEC. Unang-una, ang COMELEC nagdesisyon na nga walay paglabag sa batas ang gihimo. O gana, nindot na unyan tawad. Walay paglabag sa batas ang gihimo ni Senador Rodante Marcoleta sa iyang pagdawat o campaign contribution. Sa mga naminaw, di ba, kamo mga politiko nga managan, doon na may mag-donate, doon na mag-yunay buhatag, kay mangiyawat na lang po nga basing inigda o iniglingkod, makakuha po ng project. Tinood man, nga nung magkakmanta, normal man na. Ang uban, i-declare, ang uban po dili. Pero si Senador Rodante Marcoleta, I think it was declared, or granting i-declare or nothing, no? But again, ang pagdawat o gini ang campaign donation is not a crime. O dili po na plunder. Why? Nganong ako rin po ning stan, ha? Nganong pailan magkasong blunder nga dili mana kwarta sa panudlanan sa gobyerno. Kwarta mana sa personal nga kwarta sa tao nga nag-donate. So iyang kwarta. Dili mana pagkasuhan kag plunder kung nangaw-kaw ka sa kwarta sa panudlanan iya sa gobyerno, buhis sa katawhan. Iya manggikan ang kwarta sa gobyerno, buhis man tanan. Wa may kwarta gobyerno ug way mubayad nga buhis. Income tax tanan tanan mga business permit and everything. Tanan nga ginabayad nato sa gobyerno, nga dunay resibo sa gobyerno, paingon gina sa panudlanan sa atong pangagamanan. Pagbalik ana, mo na na diha. Mga infrastructure project, mga kadalanan, mga tulay, sweldo sa mga government employees, sweldo sa tanang mga empleyado sa gobyerno, tanan, operating and maintenance and other operating expenses, sa DepEd, tanan na na siya. Diha, kuhaon. So ganong plunder man, nga dili man kwarta sa panudlanan, katong pampailan o kaso, katong dito sa flood control. Nga di makontrol ang flood, gumikan kay di pa makontrol ang malita nga kwarta. Tinood man, di ba? Ay magpamagkaghamog, pagkakonvay mo. Tinood man, nga ang kwarta, minalita. O, nakamalita? Nakamalita. O, di ba? Nakamalita ang kwarta. Kadto may angay pangkasuhan o blander. Wapamagani ang napriso na in town ang kontraktor. Ang napriso lang in town si Juan. Itong si, doon doon ka kontraktor. O gatong, wala pa man, kaya nahimong mang state witness. Oh, nahimong mang state witness. O, di ba? Karon, kuhaon na po nila si, so lihis lang tagamay ha, kuhaon na po nila si Secretary Bunuan ng, former Secretary ng DPWH. Buhaton na saan nila nga state witness. Ang less guilty, di ba? Kung kuhaon kag state witness sa tinuod lang sa baga na minaw, dapat less guilty ka. O dili ikaw ang gamay ra kag sala kung ikumpara sa uban. Ikaw may sekretary. Dili baya na mahitabo ang mga project o dili mo gikan sa imo ha. Pero ang mga project pod nga moabot sa DPWH, ang funding ni ana gikan mo pod sa ibabaw. Alang-alang og kinsa itudlo ni ni ang granting nga si Bunuan, mo madayon nga himuon siyang state witness. Alang-alang mo tudlo si Bunuan og ubos pa sa iya. Dili yun na, ari kay babaw. So definitely duha. Executive Department and Legislative Department. Mao ginayang itudlo. Alang-alang mag-lawyer pa sa iya nga secretary man adaan. Secretary Bunuan ng DPWH. So ang iyang itudlo, higher. So when you say higher, legislative and executive, that's higher. Ang kakuyawa na kuha ni ba, o basig ang iyang ipanudlo, ano ba, si Mudamay, janitor, ano ba? asa na yung taon janitor, yung pagkuhaon ng state witness. Hallelujah. No? San taon niya? Ay, nako po, good luck and welcome to the Republic of the Philippines! Bayan, magandang umaga!

0: numero uno sa balita.
1: Mutabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matnapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni! Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: Maayong palita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimot sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste! Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
5: Sukad ka ron, mataghamal, kauban yun ka noon. Ay ang bida sa lamesa, ang Fuego Blend Chili Paste. Ganadong pakas, mawala sa loon. Lamig yun.
4: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
6: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
7: O si Ato Igan na Alex.
8: Akong pasalamatan ng pasikat ulit. Palit na kung maaroma ba kay ang aking tiil kay nang nangaugad yun ang kanang kuan. Tamad.
7: Naunsa tayo mo na itsamad yung tiil?
8: Kano-kano ka na ako, Pastor.
7: Okay. Nangauga. So pag-aplasin mo aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga gikuan, no?
8: 4 years na ako, nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
7: Uy, tapos sa diag i-aplasan mo aroma, nauga.
8: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
7: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So nakapalit ka antong pag-ana nako sa Tagum?
8: O, 5 kabuok, Pastor, akong ipalit, oy.
7: Ah, 5 ka. Ah, okay. So salamat kayo kaayo.
8: 5 kabuok.
7: Okay.
8: 5 kabuok akong ganyan. Magpasalamat ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na yung tao niya na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
9: Pasalamat ko sa Ginoo sa inyong tamo sa BGMAX. Palit ko sa buwan, nagdidala na akong pumisi sa San Francisco Hospital, dito sa Chica. Tulukad lang, ha? Wala mag-iapon alibyo. Akong nakalungog siya mong programa ba? Nagpalit ko BGMAX dito sa Loreto.
7: So, nakapalit ka og BGMAX, on saan ito bo?
9: Di patuman ako siya. Di ka ko sa Loreto, pagpaulit, di patuman ako siya o buwa ka buo. Arang-arang niyang panginaw.
7: On saan yung gibati sa Lawas, gani?
9: Ubag yung kasing-kasing
7: ba? Ubag, multi-funding sa tutor, ubag yung kasing-kasing. Karoon, inom ka og pinag kapsula pa yang nainom.
9: Kapsula, Pastor.
7: May niyang paminaw. May niyang paminaw.
9: Naulian na siya.
7: Ah, naulian na? Salamat kay kayo. Salamat kay kayo.
10: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
11: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
10: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
11: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
10: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
12: FA Phone Shop.
13: May good news!
14: Hello, oy, unsa koy good news!
13: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad na trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
15: sama sa large format outdoor sticker,
13: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex, og very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo
12: and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs, and billboards.
16: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
12: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.

0: bisan ka boss kita. Apa nahatagan ko ikaw ang dekalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Panon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan?
1: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, dekalidad ug barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman og mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
2: Palong ni Pastor, mag-testimony ko about sa ako ang kanang 4 years na siyang nagabinhod ang iyahang si Elba niya. Sige man good ni og paminaw sa inyohang programa. So ingon ako sa ako ang manang itingan na to ang Digimaster para mawala mga binhod sa iyong mga tiil.
3: Okay.
2: So itingan na to okay. Karon, arang-arang na siya, makatulog na daw siya og tarong, then mayo na ang iyahang paminaw.
3: Dili siya katulog ba ayo kaniad to?
2: Tungod sa binhod sa iyahang mga tiil og kamot.
3: Ah, kung sudi katulog tungod kay binhod. So sa to pa medyo usak kit nga pagkabinhod.
2: Okay.
3: Unsa dai trabaho sa imong bana?
2: Sandalo.
3: So upat sa katuig nag-anto sa iyang tiil, nagabinhod, tiil og kamot.
2: Oh, Pastor.
3: Nakadungog mo sa programa imong gipalitan og Vegimax.
2: Gipalitan ako siya, Pastor, mga 20 ka buok ako siya gipainom. Mga 5 days lang yata niyang ininom, wala na daw. Pero until now sige gihapon na po siya gipainom,
3: yes.
2: Kay gipadala siya sa iyang paglakaw tong last day.
3: Okay, maayo, ipa-maintain yun.
2: Oo, nagpalit siya ka battle.
3: Nakaiskot pa ganyan po nga, taas pong sugar kini imong bana?
2: Oo, taas kayo sa sugar, Pastor.
3: O, so kamusta na siya karon?
2: Nagpa-blood test kaya itong last week, okay na, nagbaba na iyang sugar, 8.5 na lang.
3: Murag naapot na imong gibate ka ni Addo?
2: Oo, ako ang siil, nangupong, kainom na po ito sa bitin mag-tapsul, naulian niya po siya. Napon ni silingan rin, Pastor, ba nga, ako siyang giingnan nga, tistingin na ang bitin mag-tapsul, kay ang akong siil nga nagpupong, o sako ang bana, naulian man.
3: Salamat sa Dios, og ang iyang giinom Vegimax Plus.
4: Surprise, Lola!
5: Hala, onsya na!
4: Happy anniversary, Lola!
5: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
6: Naapay ba nga t-shirt, oh?
5: O, diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga match nga na atong nawo o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, siya kamahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong selebrasyon.
7: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
8: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga o barato ra.
9: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
7: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
10: sa GRD Quezon Printing Services.
9: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
7: Mga on na ta.
11: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
7: Fuego blend jelly paste.
6: Kalami ane.
7: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
9: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
12: 98.5.